0: pwede. Ah, kasi kung may una nga online prostitution, hindi naton mamonitor mga katropa basi may mga minor din. Di ba? Sa online prostitution iya sa aton sa probinsya Karaita Aklan. Now, nanura organisado ba ra or magapad nga operasyon? Ha? Ah, do daya karang nga mga online prostitution. Aganuro ka matuuran sa ray karang nga mga isyu. Although iya sa Pilipinas mga katropa may mga nai-record. No? Nga separado nga mga kaso pag-abot sa online sexual exploitation or cyber-related prostitution sa ibang mga lugar iya sa Pilipinas. No? Ito ako, iya sa atos probinsya Taklan. Pero raya is case-to-case basis mga kapatid. Wa man nagkakahugan nga bilog nga komunidad is involved di kara. Wa mat mauron, no? Pero may una nga nagkakalhit-kalhit. May gapta. Ha? May mga nadiskubrihan. Roaton ka nga mga kapulisan. May mga nagaguwa sa social media. Basi nakikita, manataton ka rin nga mga otoridad or DSWD. Kasi kinangan mo rin DSWD di ka para i-rescue, roray ka nga mga minor. Kung may unagid man. Kasi ginakonsider naton sandara nga mga naging biktima kung dayon ita, daya ka nga diba? So, rayo yung mga nagakalhit online, bukong man it, same nga abi, kumpirmado itaton nga mga otoridad. Kagabanan, sa maurang klase nga isyu mga katrupa, nagahalin sa mga isolated cases. Chismis, may nakarang mga misleading po. Naggapta sa social media, dudaya karang nga online prostitution. Oh. Well, iya sa aton, hindi man siguro mahamba na aton nga widespread ro prostitution eh. Ah, kasi wa matdatos gid nga nga more on social media nga nakikita nga may maura, may mauto nga sistema. Nga nagkatrenabo mga katropa. No? Now, raton nga PNP, may mga move nga ginaobra makaroon. Kasi abo nga mga, kwan ba, may mga online bugaw pag ito. Ha? May mga layi kita kara. Now, sa part it PNP, ano rin mga tikang makaroon nga ginaobra para mamonitor, ruray ka ng hinampang kasi pag maurang sistema, kalisod. Mamonitor. Bullseye! Ara makaroon, pabatian ta si Police Captain Aubrey Ayon, itatun ka rin Provincial Police Office at Aklan PNP.
1: Police Captain Aubrey Ayon, ma'am, maraya ka rin, ma'am, no, nga, I don't know kung nakaabot na sa inyo ka rin, nga opisina o kung tagot pang doon, maraya ka rin, mga Facebook page nga may mga offered ani, ma'am, nga mga illegal activities. Kamusta rin, ma'am? Kamu ka rin, ma'am? Kumbaga, naka-monitor.
2: Yes, ma'am, may nagpaabot sa atong tagatapan karon, ma'am, no? Gagi-gagi, hayraya nga rahin na ganda kita it. Action nga kung siin sa bato sa mga actions taken naton kara, ma'am, hayro pag-validate, pag-monitor. Kasi di kara, abi, ma'am, gusto naton anay nga matukoy ko ano gitaro kabuuan at konteksto it anda nga gina it mga conversations di karon, ma'am, no? Kasi may mga wordings abisan daw terminologies nga ginpanggamit nga kung siin iba or coded naton nga matawag ma'am no kaya nga ni gusto naton gid ang i-clarify i-verify ko ano gid arog anang ginapunto karon para sigo gid kita ma'am sa aton nga pamanaw and then do yun yan ni ma'am no ay kumpara abi naton ma'am sa actual nga nagakatabo iya sa aton is bukon gid imo itsanto kaya nga ni do yun do aton nga ginatinguhaan makara ma'am no nga para sa validation nag investigation naton ma'am para raya nga ma'am magapta kasi do yun abi nga ron ma'am nga mga klase nga insinuation ina sa do yun nga activities is do consistency andang mga post abi ma'am kasi do daya nga ra nga particular nga page nga ra ma'am is may andam at aman abi nga mga ginapost di kara nga mga produkto o baligya ma'am eh and then may mga conversations nga kung yes ma'am, do yun kaya do yun nga ni Rosambato sa gusto natin nga sa Euron base baga iba karon ginasakyan yang mananda para maging trending man na imaw ma'am no pero do yun nga ni Roaton sa bato sa mga tikang naton karon and then aside karon ma'am no sa pag-verify karon kasi maagto din kita sa punto karon ma'am nga i-refer dahil naton sa aton nga RACO 6 naton Duraya nga ras to the identity yun dahil ma'am no it mga persons o personalities involved di karon nga nagapanag-iya it mga accounts nga nag-engage di karon nga ron karon, ma'am. And then syempre, may mga information dissemination kitang ginaubra, ma'am, no? Coordination sa mga nagkasirasari nga mga agencies nga involved particularly sa aton nga advocacy on the protection of women and children nga rights naton, ma'am, isa probinsya at Aklan.
1: Mm-hmm. Ma'am, bisa monitoring, abi man like ano may mga para sabi man sa mga ibang aron yamin ko ginatistingan ninyo nga makipag-transaction kada. May mga makaroon, ma'am, may mga nagatukob.
2: Di yun, ma'am, no, hay, siguro hindi gid naton ma-i-discuss bato-bato sa so, atong mga particular nga mga strategies. Pero sambato, ma'am, sa mga gina-ubra abi naton karon, ma'am, no, may mga iba-ibang klaseng strategy abi kita para daya nga rahay ma-ano naton gid ma'am, may para madakpan gid naton. Pero aton yung gustong i-assure, ma'am, no, doon mga nagagamit it mga fictitious name di karon nanda, hindi sanda masyado magka-kumpiyansa kasi abuon kita, ma'am, no, nga mga na-prove nga kaya imaw i-detect, kaya imaw i-monitor, ag-evaluate it aton nga ano atong kapulisan naton, ma'am, gamit do mga nagkasari-saring scientific and forensic nga mga examinations pag abot di karon ngaron sa paggamit it mga iba-ibang klaseng social media platforms, ma'am.
1: Mm-mm. Ma'am, ano gang particular ano ro kagabanan niya ron yung mga illegal offer nga gina-post sa ron niya page?
2: Di niya ni Ma'am Noro, sambato ang abidikaron, ma'am, nga very prominent, pero anda nga na yung ginahambal nga prostitution, nga kung siin may ginagamit, sanda nga other terminology. Nga do yun paro gusto gid naton nga tutukan, nga matawaan gid naton, ma-prove gid naton, nga maangot gid adikaron imaw. Kaya nga ni ginatanaw, binaton di kara, ma'am, do mga nakasari-sari nga magiging violation. Nanda, ma'am, no, una-una, violation sa Cyber Crime Prevention Act naton, ma'am, no, nga Republic Act 10-175, kasi di karon, ma'am, is may cyber sex, di karon nga involved. And then another one is since may mga prostitution na ginaligar pag-abuso ro yun nga ron, ma'am, nga ginatawag, so ginatanaw naton do trafficking in person man naton nga layi nga or sundanan nga andang na-violate. So di karon yun dahil, ma'am, no, masugod ro aton nga ginahambal naton, ma'am, nga pag-refer naton sa aton nga RACO 6 para sa pag-determine it mga personalities di karon nga, ma'am. Maid-id yung imaura, ma'am, medyo may proseso lang kita pero ginapasigurado naton, ma'am, just like other cases naton nga nagagamit it mga social media platforms nga naaksyonan imaw na natawaan gid imo sample man naka-file gid kita't kaso.
1: Ah, so may mga ano magali ka mo, ma'am, previous case man niya makara.
2: Pero ibang kaso imaw, ma'am, pero rupagamit kapayas ba ang mama na ma'am dumodos nga nagam iba-ibang ibang klaseng kaso, ibang klaseng krimen, ibang klaseng concern, pero kaparehas siyang abi, ma'am, nga nagagamit man imaw it cyber it aton nga ano sorry aton nga social media platform kaya nga ni din atong gustong ipaatag nga daya nga ra hindi nanda pag basta-bastahon, ma'am, no, kasi ro atong mga kapulisan hay seryoso kita, ma'am, sa pag attender sa mga makarang klaseng mga issues nga ra, ma'am.
1: Oo. Ma'am, may mga ano posible saray ka mga posted yan na syempre page run posible ro mga ron dami gamit dami account aga may mga ano grupo nga mahambag gid nato nya pwede sindikato nga nag-offer mga ray ka ng prostitution.
2: As kung sindikato, abimana, ma'am, no, iya nag-operate sa aton sa probinsya at Aklan, doon nga niro gusto natong klaruhon mm-hmm. sa aton probinsya at Aklan, uwa na kita't makaroon nga klaseng monitoring. Although, uwa naton ginadiscredit, kaya nga ni ginatutukan, gitimura, ma'am, no, atong mga kapulisan. Pero doon nga gusto natong klaruhon. As to the concern, talamak nga prostitution iya sa probinsya at Aklan, is uwa kita't mauruyong klaseng monitoring. Negatibo kita sa mga mauruyon nga ron, ma'am, no, nga concerns. And then, kung sindikato, uwa matduyin kita, ma'am, no, pero ginataon naton do assurance sa aton nga publiko nga raya nga rawa naton ginapabay-an ginaseryoso naton do daya nga ra nga concern kaya nga may mga tikangon kitang ginaobra di karon, ma'am, para raya nga ra ma-address, ma'am.
1: Ma'am, may mga ano raya nga like instances nga ano bimana ka pamilya or guardian ni traya ka nga gina-offer nga abimana natukiban nga ruyon tagali may mga makaron ta nga activities so andang kapamilya andang unga may mga makaron nga nagpaabot kinyo ita concern agud nga matutukan aga aron doon matapna raya karang online nga aron nga kusin sa daga post.
2: As of today, ma'am, no, uwa kita it mauruyon nga kasi nga nabaton. Kaya nga ni nangawa kita kung paano nga naga ano paano ag anoro intention it pagpagapta it doon yon nga klase nga mga postings ngon, ma'am, no, kasi uwa kita nabaton sa tagatapan naton. Pero bukas do atong tagatapan in case nga may mga mauruyon nga concerns do aton nga mga pumuguyo naton, ma'am.
1: So pwede man ma'am posible man ro mga mapanabat man ro yung mga ginasinghan or ginatawag naton online bugaw.
2: Yes, ma'am. Daya gid actually, ma'am, abero mga bugaw nga ron nga ginatawag naton, online bugaw man imoron, ma'am, o actual nga sa personal nga nagabugaw, may sarabton gid asanda ron, ma'am, sa aton nga layi. Siyempre, ruraya nga ra nga maandang ginabugaw is ginaconsidered abin naton sandara mga biktima nga kung si insandara ay ginarescue naton. Ag ina di karon yun, ma'am, masugod ro aton nga kumpanya naton or aton nga mga programa pag-abot mataas sa proteksyon it karapatan it atong mga kababaihan nag atong mga inunga, ma'am.
1: Paano ba, ma'am, kung ruyon tagi mga babae ro gusto ruyon nga hihimoon, paano ron, ma'am? Ano ro ato niya term kung rescue man yapon, ma'am?
2: Yes, ma'am, kasi in general sandaron, ma'am, is victim sandaron, ma'am, nga gakinahangan sanda it rescue pagiya kasi diyan niya ni ma'am kaya ina karon bukod niya atong mga kapulisan do involved di karon, ma'am, no, bukod niya aton nga Women and Children Protection Desk ina ra aton nga DOJ karon, ina man daw aton nga DSWD, LGU, ang siyempre kung imaw abimana ron na estudyante, ina man kaon katuwang man aton, magiging katuwang man aton kaon, ma'am, do DepEd, ma'am.
1: Alright, oo. Ma'am, may mga ano man abing ano, may mga information niya or kamo sa inyo mga monitoring, ano kagabanan niya ro yun, ma'am, ro ginahimo lang nga kung amatwa tagili choice ay sudlon lang ro yun niya nga buat kwarta ro may mga information na bing kagabanan tamam karay mga estudyante ro yun.
2: Do yun na bingaron, ma'am, do yun daw gusto natong klaruhon ito man-uman, ma'am, no, nga sa makarawat na baton nga maruyon da aton niya tagatapan o man na monitor da aton niya tagatapan karon kaya nga ni ma'am, daya nga ra nga although, daya nga ra is Facebook page yang imaw agwa imo nagasanto sa aktual naton nga sitwasyon pag abot iya sa aton niya sa probinsya at Aklan kaya nga ni gusto natong tutukan do daya nga ra, ma'am, no, nga klase it aktibidade sa social media, ma'am, kasi uwa kita it na baton, uwa kita na monitor nga mauro yung aktibidad sa aktual nga nagakatabo iya sa probinsya at Aklan, ma'am.
1: Alright, oo. Ma'am, in caso abim no nga ma-monitor nga may mga makaroon gidmat ang offer, may mga illegal yung aktibidad sa ruyon niya Facebook page, pwede ito ma-take down, apisar nga sari-saring produkto rin gina-post o na, ma'am?
2: Yes, ma'am. Pwede taro ni mo ma-take down. Agkaya ron imo og may kapasidad ro aton karon nga Rako 6 para buligan kita sa ruyon yung concern naton, ma'am.
1: Alright, oo. So far makaroon, ma'am, ano ro aton karang ano, ma'am, kumbaga status si Traya karang ginamonitor naton niya ra, ma'am.
2: Do status karon, ma'am, no, sige para aton nga pag-establish kung ano gid ara na activities it din nga ron nga particular nga account kasi doon nga ni nag-shift sanda makaraman no kung tanaw ni mo mas abo or anda makarang postings about sa mga produkto man nga ginabaligya nanda kaya doon da aton nga gusto nga establish ay kung daya nga ra ayhan kasi hasingitan nga tabaga mana ma'am it mga ibang members nanda ro raya nga ra nga pag-post it mga makatong klase nga activities basic baga mana ma'am kung gusto ang makisunod sa trend or gusto ang magpauso baga mana ma'am kasi kung tanaw ni mo pero yun yung particular ngon nga page is may andat ang mga produkto nga ginabaligya, ma'am, eh. Ag all of us atin, may naguwagat ang mga makaong klaseng conversation di karon, ma'am.
1: Sige. Police Captain Aubrey, ayun, ma'am, unless siguro may mga dugang kang mensahe reminders, aga, ruyun nga ba mo ni Kuamatay, may mga victim at circumstantia o circumstances sa rason niya nagasugod at sa mga illegalidad niya ra. Siguro, ma'am, mensahe pagid, especially sa mga kabig natin yung mga victim at rekarang prostitution, kapin online prostitution.
2: Ato niyang, ma'am, no, gustong klaruhon, ma'am, no, nga isa probinsya at Aklan naton, doon nga gustong ipagawa sa doon yon nga mga, sa doon yon nga Facebook page nga, doon yon nga group nga may nga talamak do prostitution isa probinsya at Aklan, gusto naton doon yon nga iatag nga wat mauro yun kita sa aton sa probinsya at Aklan, pero aron gina, ano, wag gina discredit itatong kapulisan, ginatutukan naton doon, at syempre, gusto man natong ipaabot, ma'am, no, maging sa mga users, iba-ibang klase nga social media platforms, maging responsable kita, kasi may base wa ang bukon kamot aware nga may inyo mga nababayolate nga mga layi agro yun ngon is may ano kamo kon may consequences ang may pagasarap dun kamo kon sa layi naton base mga awa kamo pagabot ora sa filean yun gali kamot kaso kasi di nga ni mamo daya nga ra aton dag ginatutukan gusto natong ipahanumdum pagid ma'am no sa aton nga mga pumuhuyo kung may mga gusto kamo i-report pwede kamo direkta nga mag-report sa atong mga kapulisan naton para ro yun hay pagatutukan it atong mga kapulisan pagatawan kamot assistance kasi ro aton ma'am nga Aklan Police Provincial Office office sa pamuno ron ito atong provincial director nga si Police Colonel Ernest Inico Ramos, mataas do antas ag level it aton nga ginaubra nga mga programa ag inisyatibo para sa pagpatigayon at protection it atong mga kababaihan ag mga inungay sa probinsya at Aklan, ma'am.
1: Sige, with that, mabud niyo salamat si Police Captain Aubrey Ayon at Chief PIO ita Aklan Police Provincial Office. Rayaman si Katropang Claire Tiad it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
0: I thank you gida kay Police Captain Aubrey Ayon, no? Raton karang PIO itaton nga Aklan Police papano, no? May ginatutukan raton karang mga kapulisan with regards sa ginasugid nga rang mga online prostitution sa probinsya, mga katropa. Sa ato makaroon nga pag-propadayon, 8-16. Datong porsyon ato dukaton, ita Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa mga kagakinan, hara, para maging brusko kita, Permi, dapat mag-inom ita Turbo Dietary Food Supplement for Men, ha? Sa mga kagakinan da. May maka aglabo waska. Dumaka aglabo nga ra, waska, ay dayarong sugod. Kung hamat nga interesado ka mo, Permi, sa inyo karon nga mga partner. Diba? Una, ginapanami ro performance ag satisfaction kay bahando inyo karon nga mga partner. Ginapanami rong natural drive. Well, grabe taron, ginabalik ro gana sa relasyon ag siyempre ro paglabing-labing. Ginapahaba ro energy ag confidence sa paghulid kay misis. Guwas ag epektibo. Kung nagainom, adlaw-adlaw, iturbo, dietary food supplement. Mga katulad. Produkto ra it yes to health. Kuan nyo taro, na pamatutan nga wait mga side effects mga katrupa sa gawas dahil karang mga puto. Atin paru Turbo Dietary Food Supplement for men. Nabaka sa aton karang mga butika yes, Ban White. Turbo Dietary Food Supplement for men and naroon it yes to health info. Bullseye! Mike Dilatori, Mike, good morning. Una sa CBM Pawn Shop. Good morning sa iyo, Torong. Agsalpa, Omega, good morning gida ng mga katrupa na nag-propamati makaroon nga agahon. No? Bullseye! Rini Rosgala, good morning. Good morning! Now, iba pa nga mga mainit nga mga topiko. Aton nga pag-uwi istoryahan, mga katrupa. Balikan ta pagkatapos yan. Itaton nga mga commercial. Kindly stand by.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Diet Hair Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabaho-baho sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: XF.

0: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain. Ako Galicia Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-major shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang critic ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga

0: viruses, bacteria, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Line. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, and the 7 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: dali agad, babalik kita mga katro para aton nga oras, alas 8:38 na sa agahon. Dayong porsyon nato da katon itsanton vitamin C. Kinahanglan gid naton og vitamin C. Sa importante ra ha, vitamin C nga halin sa santon. Ra ano mga benepisyo kara mga katropa? Una ginapabas ko gid aton nga resistensya. Kapin pa kon medyo una kita sa mga physical activities gaoy kita. So mabaho gid ang buligro vitamin C, no? Santon vitamin C, ro alkaline nga vitamin C. Vitamin C halin sa mga so, romangustin, importante man sa gawas naton doon. No? Ginasukgan man rupatig, ginabuligan nga mapadasig rong mga masakit naton nga ginabatsyag sa gawas. Kung adlaw-adlaw nagainom kita it vitamin C. Hindi man yan ikinangan nga watong pa naton nga maglala o magkaproblema kita. No? Maglala o ubos si puntrang kaso. Dapat adlaw-adlaw santon vitamin C. Mga katrupa. So, daliyang. stay active mga katropa. Kinahanglan protektado kita itsanton vitamin C. Aton nga. Dayang santon vitamin C mabakagra sa mga butika ag anara it yes to health incorporated nga mga produkto. Okay? Importante sa gawas sa panahon mainit, maugan. So apektado karon raton nga gawas. So para may panangga kita sa mga masakit, kinangan may vitamin C, roaton karang nga gawas. Good morning, ani kay Yam Yam, Masangya.
1: Good morning!
0: Yan, nag-monitor, nag-propamati, makaroon karang nga gahon sa aton karang nga pag-pangalagad. Now, haraan na mga katropa. May pagpahayag si dating, kung ano, dating pulis, magkaroon retired, Police Major William Aguirre. No? Daya nga rang relasyon it aton karang nga lokal nga komunidad sa aton karang nga PNP. So iya mo sa aton nga Provincial Advisory Council, Advisory Group, no? After ita na karang nga pag-retire, focus imaw sa paglimpyo sa korupsyon pero sa linyada it aton karang nga PNP. So importante ra nga may maura nga papel ro aton karang nga mga kapulisan mga katrupa iya sa aton sa Pilipinas. Nga nakatutok sa raya karang nga mga anomalya o kung ano man nga mga senaryo nga posibleng obrahon ni aton karang nga PNP. So dapat may una kita nga advisory group nga magatutok ka sa maura nga mga problema. Si Police Major William Aguirre, retired. May pagpahayag mga katrupa pamatian.
2: Retired Police Major William Aguirre. Sir, pwede nimo kami, sir, matawat sang kiri nga background. Ano ro pinakanaungdan? Ano ro pinakakatuyuan or pinakaobligasyon itry kara nga Kalibo Municipal Police Stations, Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development. Sir, bilang ikaw man ro chairman, sir, itry kara nga organisasyon.
3: Well, daya katropong Claire, daya ro mag-PTD, no, hay raya ro nag-aakpong dependent advisory board, no, depending sa klase at municipality para mag-evaluate it mga policies ag strategies, no, ag mag-provide man dayon kami it valuable external insights or mag-akto sa mga nga panelists during police performance certification or may ginatawag kitang revalida sa pag-aabuton nga nga July nga kung siin kabilang karon do Kalibo ratong municipality of Kalibo, ratong Kalibo MPS para sa doing revalida. Daya nga rahay, ginakompose labi kami kara it mga sectoral representation, no? Para mga grupo it mga civilian o volunteers from various sectors within the municipality. Kay bahan yun kara katropang Claire do business sector pro academe, no? Kay bahan man karon do representation from religious sector do aton nga LGU kay bahan man grumidya. Tapos ay aton nga youth or aton nga dayang member it LGBTQ or sa women ag may non-governmental organization or NGOs ag aton sa bilog man karon do police retirees nga kung na kong sector halin.
2: Alright. So, di ka ra, sir, sa ano, for police transformation and development, kaya ano ra, pinaka-focus at agning nyo rin ka ra, sir, sa ato yung mga kapulisan, mga activities, may kaangtanan sa mga kapulisan, sir?
3: Yes, so, bali, doon ni Ron, hay, kami yung mga oversight committee, no? Ag may una matakaroon nga member do ato nga Kalibo MPS, do sambilog karon hay may andang inatawag karon nga technical working group chaired ni tatong deputy chief of police of course ay ro may pito sanda karon nga ano main nga mga elemento of course tinutuyo karon hay ro aton nga ra nga mag PTD or do aton nga municipal advisory group hay magbridge it gap between the community no ag mag-aakto kami karang direct nga link or kami ro nag tulay between the local police agro community para ma-improve pagid namo do public trust do transparency ag accountability halin sa atong kapulisan. Of course focus man gyapon karon hay para ma-improve do crime prevention awareness no. Ma-assist kami karon sa atong local police sa pag-implementation it community-based programs such as information campaign or anti-criminality, anti-illegal drugs or mental health awareness through lectures or may mga symposium. Sambilog man karon ay nag-aakto man bigyapon karon do feedback mechanism no. Raya nga ray bukod ta ro satisfactory feedback halin sa community kung ano ba ya kumusta un ba ro atong kapulisan ano ba andang hatakar ag ano ra andang accomplish nga mga nga mission ag vision para sa rato hay masukat nga bukod kanda halin do gadayaw kundi or rating as satisfactory hay halin mismo sa community.
2: Alright. So, kumbaga sir, ay, in short, minko, kamo gidaman ro, although ro ato yung kapulisan, direct man it connecta sa ato niya komunidad, pero syempre masako man sanda na ta, most of the time ay doon lang manandang trabaho, pero sambilog sir, agad niya, mas madaling nga makaabot ro, rin yan yung feedback ang babungan niya, or hinahingit ato niya mga, sa community, sa ato niya kapulisan, agad makaabot siya, sir, agad dali ma-actionan.
3: Yes,
2: presently yung grupo.
3: Yes, precisely do yung do tinutuyo no. Ang may kung ani alin sa mga best business sector no, may aton karon nga mga halimbawa presidente at aton nga mga business entrepreneurs sa Kalibo, do academy ra aton nga mga member at schools no sa school board or sino mga principals abi nga member. Of course sa religious sector sari-sari pagit katati yakipon karon do media no kamo may aton man representation nalin sa women sa youth ag mga NGOs ag sari-sari pa nga mga representation para sa nato hay makapaabot it outreach initiatives no nga kunsiin hay frequently makolaborate kita sa atong kapulisan sa community ang sa mga welfare projects ang outreach programs it ang Kalibo Municipal Police Station.
2: Siyempre sir bilang ikaw retired no nga sa kapulis personnel aga sa inyo man yung lugar na assign nag for sa Banwat Kalibo Sambilog dating deputy chief of police sa tanaw nimo sir ag makaron bilang chairman no itry ka ng grupo sa tanaw nimo sir ano mga pinakamabaho nga hangkat sa relasyon ni pulis ag publiko especially sa Banwat Kalibo nga agaron paano ra yan aton ra masabat sir bilang iyaw na ikaw sa advisory group nga ra.
3: Well, mabaho nga challenge ko ang katropang Claire do expectations it mga pumuyo sa nakapulisan no kung halimbawa kung paano gid sanda magtugon sa mga police responses. Of course do yun nga ron hay tinutuyo kita hay masustiner doon kita sa 2030 no. Do yun nga ni nga revision nga ra hay ma-realize kita ron do yung TGS o ginatawag nato na police governance systems no. Nga kun si Inhay even before di karon hay dayro sambilog sa mga maisog ma audacious nga goal it aton nga kapulisan para ma-achieve do given specific in frame nga kun si Inhay dapat magkaroon kita police nga highly capable effective credible police service doon ng mga kapulisan nga nag-work in partnership sa responsive community.
2: Alright, oo. Sir, ano man, bilang advisory body, paano ninyo ginabantayan o disiplina at integridad at ato man niya mga kapulisan? Pwede man ka mo karoon, sir, no, kung baga may kukonsultant man dayon?
3: Yeah, so actually kami ro mga advisors na nga kun si ini bukod na yamang ako no bisan akong background of course ay dati akong police retirado akong police ag, ako man kato naging chief it police strategic management unit or ginatawag PSMU nga daya ro naga palakad it daya nga PGS or ginatawag naton nga tinutuyo it daya nga aton nga mag-TPD no nga kun si inabi hayro PGS nga rahay may apat kita nga distinct interrelated stages do initiation do compliance proficiency ag institutionalization which is makaron nga stage unda ag para matupad ra to nga to hay kami gabantay karon pag abot sa anuman nga ginapatupad nanda kung may mga kakuyangan hay pwede kami karon nanda pangayuan it advice or makahugot sanda kamon it sang ka panel para magpungko mismo sa itong ka instrumentalities nga ron agud ma make sure no nga na tuman doon it aton nga mga kapulisan.
2: Mm-mm. So for sure sir unaman kamo kara para maglaygay sa aton nga mga kapulisan no para maabot kinanda sir anda man yung mga key performance indicators.
3: Yes, so Katropang Claire, actually do yun na pag-abuton nga July ay may revalida ag mapungko kita sa bilog karon as a panel no. Of course ay dipinsahan naton kung ano-ano ro mga inisyatibo plans and programs it Kalibo Municipal Police Station para mapayabot nga do aton Kalibo Kalibo Municipal Police Station high compliant sa ginapatupad it national headquarters para to make sure nga bukod mo mang itmuro-muro or gadayaw it aba sariling hakwat it bangko kundi daya ay may mga parameters daya may mga feedback mechanism mismo ro community ro mga tao i feedback nga kun aprobado kanda ro serbisyo itandang Kalibo Police.
2: Sir daya nga ano sir advisory group nga ra sir mabuhay matara sir nga naga gintukod o kun nag-exist ya sa ato nya munisipyo sir.
3: Yeah, so actually abutan ko para back 2016 no. Sama ako mo taron nga struggle actually hay abo kita ro imminent degeneration at PNP organization anong kultura moral welfare gaya mga patrol plan nga ra nga katupat ang ginumpisan gintried ang baguhon kita kasi nasairan abi ka to way back 20 years ago nga ro sang bilog sa mga corrupt nga mga organisasyon hayro Philippine National Police agunduga ro yon gustong duyaon doon sa imahe it kapulisan no in general agi sa ginatawag natong transformation program nag intra karon do aton nga Philippine National Police agraya nga patrol plan 2030 hay ultimate solution for PNP to effectively measure ensure the legal mandate na nano simply because daya nga ra nga PGS ay roadmap abira Katropang Claire daya yung para halin sa ginumpisan way back 2016 hasta 2030 hay may roadmap kita strategic reforms para i-transform the organization into highly capable credible police service of course do patrol plan nga ra ay pag-implement sa aton nga performance governance system nga ginambay ko kayo na PGS, global adaptation ginatawag nga balance scorecard. Kaya nga rin translate na sa statement and governance anong vision, ang konkretong quantifiable outcome nga ginasukat paagi sa feedback halin sa atong pumuyo.
2: Alright, sige. Sir, ikaw bilang syempre retired yun ikaw, no? Ano man kayo mo nagtugod, sir, nga batunon na yung panibago, sir, nga trabaho, of course, yung panibago nga papel sa imo man, sir, nga journey bilang sangkap police personnel, lagritage niya ni Makaron, sir.
3: Well, kauna ay, once a police, you're always gonna be a police. Glove kita na akong servisyo nga ra. And of course, ay, sa bilog ka rin tinutuyo, ay makabulig ako paagi sa akong mga knowledge, no? Akong may experience, as well as, of course, dati akong PSMU chief. Sa bilog naton karong pinpuyo ay mabaw nga challenge gitaro sa expectation kapin pa sa Kalibo Police no. Kalibo Police has been serving Kalibo noon in particular with excellence with dedication. Of course ay sa daywang dago na akong termino ay hindi ay hambay ko ani kanda ay gonna hit the ground running. Ibig sabihin na trabaho ta kita and we were able to recover the lost ground that we lost, no, especially medyo conditional do amon nga standing sa ginatawag nga scorecard at na yung Kalibo Police Station or ginatawag nga medyo wataro ibang parameters kapasar pag nagtaliwan nga tong audit nga ginhiwat it atong nga Police Provincial Office under kay police kay classmate man kay Police Major Ryan Panadero, no, under the supervision of Police Colonel atong Ramos nga imauro aton nga PD sa makaron. So sambilog ron sa mga challenges naton aga wag kita kitat katakang mag baton karon sa roing responsibilidad para rato hay makabulig kita sa aton Kalibo Police.
2: Alright. Sir William, thank you kita sir sa oras man yara gintaw ni mo kamo niya sa XFM Kalibo sir. Ano sa may mga gusto kang idugang sir mensahe bilang bagong chairman itraya karang Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development sir sa ato niya Banwat Kalibo.
3: Sa Oman, Katropang Claire, sa opportunity sa XFM no, nga ginataon ninyo kakon, especially Macorn, bilang bago nga chairman at Kalibo MPS mag-PTD. Of course, naidlaw man ako. Mag-engage sa aton nga mga media in terms of information dissemination as well as kung ano man do among maikabulig no, bilang elemento or sectoral representative. Gina make sure ginamon nga well-represented na amon nga ra mga line up agud sa dato hay tanan nga sector itatong community ang magkaroon it limog sa pagabot sa ano nga mga problema or ginapaabot nato sa kapulisan para ma-improve pagidruan ang serbisyo in terms of serving the people with utmost sincerity, dedication and honesty and of course continuity of change and sustainability it transformation nga gina-aspirar kita it atong kapulisan with the development and well-thought plan of transformation journey guided by the roadmap nga ra naton. And of course, thank you kindly sa support it aton nga mga media, especially kinyo. Of course, again, gapasalamat a kinyo at mabuhay kita tanan.
2: Alright. With that, nabuhay niya salamat si retired police major William Aguirero, chairman at municipal advisory group for police transformation and development sa Banwat Kalibo. Raya man si Katropang Claire T. Ad at XFM 96.5 Kalibo ang Katropang.
0: Bullseye! Thank you kita kay police major William Aguirre, no? Retired police naton. No? Kilagaman niya sa Banwat. So imoro magapong ko magaserbing municipal advisory council it aton karang PCC no, so sa kita kon ano gid trabaho ka kaday karang mga advisory council sa linyada it aton nga PNP sambilog kararo paglimpyo ang pagtutok sa mga korupsyon sa linyada it aton nga mga kapulisan mga katrupa. Oy datong porsyon isatod katon to ita Vision X Plus soft gel capsule. Importante ra para sa aton nga mata. Kasi ro Vision X Plus soft gel capsule may lutein, beta carotene plus vitamin E, zeaxanthin. Ro mga benepisyo nga mabuo naton kung nagainom kita every day it Vision X Plus. Una ginasukan kararong mga pagpanakit it aton nga mata. No, sa aton karang nga pananawan kasi adlaw-adlaw nagagamit kita it mga screen, gadget o cellphone. Kapin pa sa mga sa may mga edad-edad, pwede kita ro Vision X Plus Soft Gel Capsule para matawang kita at manami nga pananawan. Herbal eye care solution, no? Kung may mga gataog at mabaho nga po sa atong nga mata, kung adlaw-adlaw nag-inom it Vision X Plus Soft Gel Capsule. So, buligan ta, raton nga mata, nga para hindi kita makaangkon it mga bagatian. Dahil mga masakit nga, problema kita sa ulihit ka mga kategorya rong katarata. Diba? O nagidaron ang kaswag. So, malikawan doon kung everyday nagainom ita Vision X Plus Soap Gel Capsule para nun sa mata. Food supplement imaw, pero nakatutok lang sa aton nga pananawan. Oy, makaroon nga gahon, haraton ka rin nga santo na Nix FM libo-libong pa-premium. aton kara nga weekly to. Sa bilo gumano magadaog kara mga katropa. Abol pa para makahugog para sa aton kara nga weekly draw itaton nga Santo na Next FM libo-libong pa premium. Sangka blister san ita Santon gold capsule. Sangka blister manit premium D3 soft gel capsule. Aga sangka blister iturbo food supplement for men. Ag lima ka sa 8 Santon gold coffee mix. Nagkakapi-kapi kita importante ro ana nga prop of purchase. Hindi pagihaboy, hindi pagibasura. Magamit naton ron mga katropa. May chance nga magdaog kita 3,000 pesos every week ka. Every Friday, ha? Makaroon ron nga dlaw, raton karoon nga. Sa Grand Draw, hasta pa December, mga katropa, mabaw-baw na nga premium. Kaya nyo karoon nga mga entry nga magabutan, may chance agad sa Grand Draw, mga katropa. Uy, kinakugabos, nagkat oras, oh. 1 minuto bago mag-alas 9. Good morning kay Aljon Dirilo Navarro. Una sa Ruelan Junior Barbershop. Ag Alpatik Cellphone Repair Shop. Muna kay Robert, kay Cap Junior, kay Nung Mike Paulino. Morning! Kay Randy Santisa, sa listening kita makaroon ka ng agahon. Morning gino. Sa mga nakatutok makaroon ng agahon. Oy, standby na sa masunod nga programa. Servisyong katropa. Kagbay nyo katropang Arier Kulas. Mga problema nyo sa SSS, pwede nyo ipaabot makaroon ng agahon sa itong karang programa. Naging kabulig, kakbay ta sa pagratsada sa atong karangang technical side. Katropang Cipril Kit Palmon. Iya sa atong karangang XFM News Center, kabulig taman katropang Mariani Tolentino. Kakbay ta sa pagratsada at mga balitaan si katropang Claire Tian. Sa kayit patrol, katropang Arier Colas at katropang Christian Villanueva. Sa ngagan, kamon karangang general manager, katropang Edwin Garing. At siyempre, amon ka nga Chief Executive Officer Dr. Emilito Hoy. Ako man si katropang John Alin Ascanio. Salamat sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo. Pusa!

0: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi? Sige! Hello? Oh? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras, mga katropa, alas 9:10 sa gahon na.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Servisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Servisyong Katropa. At ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Ay, ayad ka nagagahon kalibo ba mugan-ugan kita na raton ka nga tiyempo makarao. Nagasaw-asaw gumataan ang mga katropa raton ka nga palibot. Ayong gina sa mga katropa naton nga nagatutok makara. Ang pinagi sa ato noon ay karoon niya Facebook Live. Nag-monitor si inyo karoon niya tagsa-tagsa. No ka mga radyo. Basi makibot ka mo mga katropa. Sinugot amana, nadugat amana si katropang Claire. Well, no, sa gihapon, ako ni rin inyo karoon niya temporaryo karang kaibahan. No, makaroon ka nagagahon mga katropa. No, para sa aton ka nagaprogramang servisyong katropa. Ropang RR Kulas sa sige. Sa nagahaganutan niyang kita yakara. Well, no, sa daya ka nagaprograma mga katropa na magamasyada man kita karat mga topiko. Mga topiko nga may ikabulig. No, sa ato nung nagkaroon niya mga igmangod niya mga trabahante or empleyado. Aga ano rong mga binipisyo no nga mabuo nga no sarong naya karon niya SSS. Ay antis rong tanan no ginatamyo ginato nato no na karon niya mga igmanghod man no nga samta nagatutok no nagakapikapi man makaron. Aray ba karakato no pagkong bugtaw pa nga abe magsigbugtaw no oras na alas 9 na ho. Ay, siguro, iba karakaton, karamiton patranda karagamuok man matuot, no? Kay man kakauligang man, iba karakaton, no? Halin ka ron sa trabaho man, mga katropa. That's why bawi man, no? Bawi-huway man. Hindi pagpabayaan din nyo karon niya kaugalingon, no? Mabudlay, mga katropa. Sambilog malaraton karagagawas. Patatawan man ita oras. Rung kaugalingon, rung pamilya. Kumbaga mangin balance yung baga, no? Rung tanan. Ay, pwede-pwede man ka mo karon nga magpadagamat inyo karon yung mga mensahe. Pinagi man sa aton karon yung Facebook Live, ha? XFM Kalibo 96.5. Or i-follow, no? Raton ka rin official page. Or i-share, no? Raton ka rin programa magkaroon niya agahon mga katropa. Ano raton ka rin mangin topiko, no? Pag-iistoryahan, no? Magkaroon ka rin agahon. Well, antes rong tanan. Wow, holiday makara mga katropa, oh! June 12! That's why raton no nagkaroon niya mga estudyante. Wait klase. Matawai-tawai rong karsada. Wagos biyae, ha? Maraton ka rin mga teachers ba? O nakapahuway man mana katropang RR. No? Up-at nga adlaw, umpisa rong laya ka rin nga klase. Ay medro maka-relax-relax man. Maraton no nagkaroon niya mga manugto.
1: Wow!
0: Anyway, no, sa mga katropa naton, no, ano rong ginatawag nga rin Independence Day? Man, holiday makara mga katropa. Mabaho rang kwan? Ay, kabulig man. No, sa ato nung nagkaroon yung mga igmanghod, hindi gapon may iwasan man mga katropa. Mga katropa kita, no, ano rong ginatawag nga rang Independence Day? Raya mga katropa, ro adlaw. No, it kalayaan. Raya ka rin ginatawag na ton nga Independence Day. Rupang bansang holiday ya karon sa Pilipinas or national holiday gid. So imaura ina celebrar naton no kada June 12 agraya ay deklarasyon mga katropa aton karaga nasyon halin sa pagsakop no ita mga Espanyol no nga natabo no ko June 12 1898 particular una karon sa Kawit Cavite ha. So rong dilakro deklarasyon ko 1898 nga ra daya hay ginwagayway man ni Pangulong Emilio Aguinaldo karo aton karang Philippine flag aga pinatugtog rong Marcha Filipina Magdalo or makaron ginatawag naton ra nga lupang hinirang agraya ay simbolo ay aton karon nya kalayaan. So haman it June 12 rayarong opisyal nga pizza ng ginbutang ni Pangulong Diosdado Macapagal sa Visa It Republic Act number 4166 ko 1964 nga nag-silo no halin sa July 4 mga katropa. So raya ay traditional nga pag alsa no ita watawat ita pangulo or mga opisyal ita gobyerno sa Aguinaldo Shrine no da karon sa Cavite ag sa Rizal Park da karon sa Manila. So, kababo nga mga probinsya makara no syudad Mariasita City Government or mga LGO no mga katropa ron nag-celebrar no makaroon karang handlaw It Independence Day so raya ro ginatawag na ton karang araw ng kalayaan welcome tanawo na ton mga katropa no rung kasaysayan or rung kalayaan no ita Pilipinas raya ay kabaabo para nga naagyan no halin sa aton karanga mananako particular sa mga Amerikano or Espanyola agraya ro nangin resulta no ita sakripisyo mabo naton karon yung mga bayani parehas ng Day Jose Rizal Andres Bonifacio Emilio Aguinaldo aga libo-libong Pilipino bukod kilaga ro mga pangagan pero nagbuwis no it anda karon nya kabuhi ag kinabukasan para sa masa mabahol nga kalayaan mga katropa ay pagkinambang naton karang kalayaan ayun naon karang daga nga dugo guha aga pagaom syempre that's why nga kada ginaselebrar naton no raya karon nya araw ng kalayaan raya buko nya mang mga katropa ita selebrasyon naton karang ginatawag kundi pagaom sa pinaka mga importansya nga mga tawo nga nagtao it anda karon nga kabuhi para sa nasyong Pilipinas pero masubo gang man makara medyo magulo na sa raya karon nya sinado sa makaroon, no, nga moderno karang tiyempo. Mga kutana, importanteng kutana. Ayan, matuod bagayhan nga malaya gun kita. Mga katropa. Oh, malaya gun man kita halin sa pagpanakop ita ibang nasyon. Pero may bagong anyo. No, ita medyo alipin man niya gihapon. No. Nga ginatubang naton makaroon. Agraya ro! Kapobrihon! Baka kalisod magpangabuhi akar sa Pilipinas. Pangaywarong korupsyon! Ang kadugaan itaya karon nga oportunidad mga katropa. Ay kung amat pagid gani, may kakugangan pagid sa limong it ordinaryong mga igmangod naton. That's why para man kunta karakato na rong matuduod nga diwa na itaraya karon nga araw ng kalayaan ay wa natatapos sa pagwagayway it bandila mga katropa. Nagaraya ay dapat isabuhay man pinaagi it pagiging responsable pag binag-binag ag aktibong mamamayan, okay? Oras na talas 9:19 no mga katropa. Ora kita sa aton karang topiko no sindi man karang magbuhay ano ra aton karang mangin topiko of course ma istorya naton no mga katropa si Sir Amiel Hinova no ro taga paghambaw it aton karang SSS Western Visayas no may kangtanan no mga katropa sa mga importante nga ra nga mga requirements no para sa trabaho or benepisyo no ngani sa mga empleyado na no para gid kinyo ra ha? Or paano kamo makabuo halimbawa kung nag-apply ka pa daya karang nga trabaho paano ka makabuo it daya karon nya SSS number nga ra mga katropa kasi requirements gid ra ago sa mga kumpanya no nga pwede ninyo karon sudlan mga katropa. aga sambilog sa aton karaw niya igakutana ka na aman ita importante git no raya karaw niya pagbuog no ita SSS number no sa trabaho ha, mga katropa agro mga requirements no sa trabaho or ano ro mga benepisyo no ita raya karaw niya SSS number nga na agamat importante nga timprano pa no nga magbuog kita kara mga katropa ha or ano rong benepisyo na kara sa pangmatagalan no mga katropa nga pagpangabuhi oh ano rong mga importansya kara no itaraya karo niya SSS or paano kita mag registered no ano rong mga kinanganon kara no mga katropa registered ka no sa rong raya kara nga SSS kasi daton sa bilogro SSS no, sa importante no nga mga requirements sa kaping kung ginausuyan ka no ita imo karon nya kumpanya mga katropa or dai karon nga ginatro SSS ginatawag gabi naton dra nga social security system kumbaga parang safety net ra imaw no nga bawat Pilipinong empleyado mga katropa nga kung may imo karon nga SSS number di karon nagalibot no tanan nya contribution nimo aga record nimo aga di karaman no nakabase ha mga katropa kung makabuo ka no ita daya karanga bulig pinansyal no sa oras itimo karanga kinahanglanon. Right, no? Sindi ka rin magbuhay, ha? At on ka rin yung pag-seeker on si Sir Amiela Hinova. Antis rong tanan, no? Sa mga katropa na ito, no? Nakaroon niya nag-kapi-kapi, ha? No? Sa ito, mga katropa, kababong magkarang kapi nga nag-gapta, no? Pero dapat, rong kapi nga ito, karang piliyon man, rong makabuligid, no? Sa ito, karang kagwasan. Wakarat iba, raya karang Santon Gold Coffee, no? Mga katropa, kasi nga nun, habang nagkakapika ba o may sustansya karon nga dahil noro kapi nga bukong yamang itmanami rana na karon niya lasa kundi no nagabulig pa sa aton karanga kagwasan maura mga katropa nagapabasko gid ha no, sa aton karon niya resistensya nga karaita side effects of course may santon malunggay spirulina ang garlic mga natural karanga sangkap nga makabulig kontra no, sa nagakainyain karon niya bagatian may dagagod mandra ha kaklong tatayon ang collagen no, para sa mangin makinis marami karon niya panit, no? Kumbaga, nagkapikagon. No? Karamiton na imo karo niya higop-higop. Of course, no? Nagnami para imo karo nga gawas, mga katropa. Santon Gold Coffee. Nagkapi nga nagpamblik sa imo karo nga kagawasan panitag itsura. No? Santon Plus Gold. Coffee nga rin mga katropa. Ay sarang mabakang sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, at generika nationwide. Agro Santon Gold. Coffee nga rin mga katropa. Rusya Shaina na hindi nyo man pagpilakol. No, kay man pwede natong dra pagagamiton sa aton karanga Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Or kung wa kagidmanat daya karon niya kape, pero maimo karanga sangka banigit Santon Gold Capsule. Maimo mat karon niya sangka baniga no it premium D3 soft gel capsule or maimo karon nya sang kabanigi turbo food supplement for men mga katropa raya hay pwede or posible ka magdaog kita 3000 pesos every week and of course ro pagahimo nyang no, ibutang ra sa envelope with your complete name, address, contact number. Agree mo karon niya signature, ha? Aga ihugog no sa aton karon niya drop boxes. Well, sa aton sinaro aton karon nga drop boxes. May aton no na karon sa Pharmacia Gomez. Medyo ginag-pick up gun man niya ni gani kung waon man una, aga pick up na namon makaron karang adlaw una sa Pharmacia Gomez mga katropa. No, hay next week gid mabunutan or kay man every week abi no, raton karon niya raffle mga katropa ang may aton no na karon sa Ruel and Junior Barber Shop ha So, may ato no napagid karon niya mga drop boxes. Aga, halimbawa, kung magapit ka matimo na karon sa may banwa karatbanga, una lang nimo, no, ihugog mga katropa. So, sa grand draw prizes naton, maya sa first prize, may 50,000 cash. Second prize, mga katropa, may 30,000 cash. Agro third prize, may 20,000 cash. So, may aton karon niya 10 consolation prizes nga tig 5,000 cash each. Baaw, harap ito ginatawag nga paldok at imo matood kung ikaw rin bunutan kara. sigurado kita na rin mga katropa. Okay, TJ Noynoy Talok Salidad, good morning ha? From San Francisco, California. O, nagatutok rato nung nagkaroon yung mga katropa man. Oh, nakaroon sa Agbarawan ba kay Dang Villanueva, katropang Dang, good morning. Oh, mga gamig-gamig nga tiyempo na sa aton nung nakaroon yung mga katropa ha? No, nga nagatutukid no, sa aton karoon niya pag ililiba. Anyway, oras na aton mga katropa. May alas 9:26 na.

0: Manila. Ito mong aking kamay, kung may bukol. Binan po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain. Sigari, saka service ko, may arapos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko siya. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako ni ko.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
4: Yeah!
2: Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na

0: Malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia, Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diri yo.
7: Ah, dali na.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Palom Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
0: Samsung Gold Live Testimony.
9: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Samsung Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung bukog sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM. XFM. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: System Pain. Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa System Pain para diri-diritso ang training.
14: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Ibilis sa mga butika.

0: Oras katropa, alas 9:38 sa agahon.
1: Exciting!
0: Aga, pero balik kita mga katropa, no? Sa aton karagapaga, ililiba serbisyong katropa. No, sa gihapon, ako rin yung karoon yung mangin kaibahan. Temporary mga katropa, no? Katropa ang RR Kulansa.
1: Exciting!
0: Sa mga katropa na ito niya nagtutok magkaroon, no? Good morning gid, ha? Mayadayad karoon niya pag pamati gid, no? Mga katropa. Anyway, no? Sa hindi karang magbuhay, no? Si karon tekara, no? Si Sir Amiel Hinoba. Sa ito karang at tagapaghambag ita, SSS Western Visayas mga katropa. Angot sa mga kinanganon ni taton karang mga empleyado. Kay Al John Derilo Navarro, good morning gin. No, happy feast out na karon sa may barangay Dahabanga. No, shout out pagid ko kay Joel Inventado ba, nagatutok makarao. Kay Jima Giswani, good morning. From Bacoor, Cavite. Okay, mga katropa, no, naka-standby na, no, sa pihak karang linya, si Sir Amiel Hinoba. Sir Amiel, good morning.
2: Yes, Sir Ariel, good morning. Good morning po lahat. Tagapakinig natin dyan sa Aklanan Kalibo.
0: Mm-hmm. Sir Amiel, no? Habang live tayo ngayon, no, sa Facebook and of course sa ating mga radyo, Sir Amiel, no, pag-uusapan natin ngayon yung mahalagang requirements, no, para sa trabaho and of course, no, sa beneficyo or paano paano kumuha ng SS number yung mga katropa natin at gaano ito ka importante. So, ano ba yung tinatawag na SSS number at bakit ito mahalaga, Sir Amiel?
2: Opo, Sir Ariel, ang SS number ay isang unique or permanenteng numero na binibigay natin sa bawat membro ng SSS. Ito po ay ginagamit sa lahat ng transaction sa SSS tulad ng pagbayad ng kontribusyon, loans at beneficyo gaya ng sickness, paternity, disability, retirement at iba pa.
0: Alright. So, ibig sabihin nito, Sir Amiel, parang lifetime number na ba ito?
2: Opo, tama, Sir Ayer. Isang beses lang dapat kumuha ng SS number. At ito po ay pang habang buhay na po na gamit natin or lifetime. Every time po na we would apply for employment or trabaho, every time po nahingan tayo ng mga employer natin ng SS number, yung isang number lang po yung ibibigay natin, yun yung unang kinuha natin. And no need na po tayo dapat mag-secure ng bago.
0: Okay, sir, no? So, sino-sino po ba yung kailangang mag-registered sa SSS nito, sir?
2: Yes, ang SS number ay kailangan ng mga empleyado po sa private sector, lahat po ng empleyado, regardless sa year kung contractual man or seasonal or regular, as long as working po sa private sector, kailangan po may SS number sila. Pangalawa po are those self-employed, either po yung mga professionals natin, yung mga doctors at mga abogado natin na walang company, may sarili po silang clinic or law firm, or nasa informal sector po na self-employed, yung mga market vendors, farmer fishermen. Next would be OFW, yung mga nagtatrabaho sa abroad natin, ng mga kapatid. And for voluntary naman, sir, is those that mayroong contribution dati from employment and then nag-stop and would like to continue paying voluntary. And lastly po, yung non-working spouse, yun yung pong mga asawa or asawa ng mga member natin na nag-work tapos nasa bahay lang po yung partner or asawa nila. So pwede sila under ng non-working spouse.
0: Okay. In short, no, Sir Amiel, halos lahat talaga is pwede talaga kumuha nito. Bali, ano to? Required ba ito?
2: Yes, tama, Sir Ayer, no? Halos lahat po is, kumbaga sabihin na natin na kailangan na may SSS. Not because lang, sir, not because of the requirement, and not because of na mandatory po ito, but ang pinaka-importante na intindihin po ng mga kapatid natin na ito ay para matiyak ang kanilang social security protection.
0: Okay, oo. So, dito tayo, Sir Amiel, no? Kasi isa ito, no, sa pinaka-interesado talaga na nakikinig, no, ng mga listeners natin. So, paano po ba mag-apply ng SSS number online?
2: Yes, yung unang-unang gagawin po ng ano natin, yung soon-to-be members, yung mga hindi pa nakakuha ng SS number is, pumunta lang po sila sa official website natin. That's for to apply for an SS number, no? So that's www.sss.gov.ph. And then, ilagay lang po nila doon yung personal information nila. At siguraduhin lang, sir, ayer, yung pinaka-importante, tama po yung mga detalye na sinabit ba, nila or binigay, no? Bago nila i-confirm yung information. Mm. And for the second part po, kailangan na i-confirm nila or makakatanggap po sila ng link sa email nila to confirm yung registration. So within 5 days po si Ariel, dapat ma-confirm nila yung submission nila by opening yung sa email kasi may link na ito forward. And then, dun po yung mga second part ng information ang kailangan nila kumpletuin, just like mga basic information nila, mga address, civil status, place of birth. And dun po din nila ilalagay yung mga beneficiary. So always po namin nire-remind yung mga applicants for the SS number na kung ano po yung talagang pangalan ng mga beneficiary, yun dapat ilagay. Kasi minsan sa Ariel, ang nagkakaproblema po tayo kasi nickname minsan yung nailalagay. So beneficiary, tandaan po, beneficiary po kasi yung kailangan na yung complete name na tama na pangalan yung ibigay para hindi naman po magka-problema later for the claiming of benefit if in case. And usually, yung mga asawa, if married na po or kung merong anak, dun po din nila nilalagay under the beneficiary. Okay. And sir, yun ang kagandaan ngayon ng SS number application natin. After the filling up information, isasuggest na ng system na mag-create na siya ng may SSS account. So kung familiar po tayo sa may SSS account, yun po yung magka-create tayo ng user ID and password para ma-open po natin yung online or makita natin yung mga records natin under the SSS.
0: So ibig sabihin, Sir Amiel, no, simple lang talaga, no, makapag-registered nito. So halimbawa naman, Sir Amiel, syempre hindi naman lahat, no, na-inform kung may mga registered online tayo, but syempre kailangan nila pumunta doon. So andiyan naman may mga advice naman siguro, no, na iniligay kang tao, no, sa mga opisina ng SSS.
2: Yes, actually it's in case na alam naman natin earlier na may mga kapatid pa tayo na hindi masyado techy or wala pong access sa internet or walang gadget to use for the online. May mga e-center po tayo sa mga branches natin or service offices na pwede po nilang puntahan for them to seek assistance po sa pag-apply. Pero we are encouraging naman those na ano naman always na gumagamit ng online na doon na po sila kahit sa cellphone kasi sa earlier pwede nilang applyan yung SS number o kumuha ng SS number na hindi na kailangan pumunta sa office in case just not unless po na kailangan nilang mag-submit ng mga dokumento na hindi po nila na-submit during the application process.
0: So after makakuha nito, sir, no, ng SSS number online, ibig sabihin ba nito tapos na po ba agad?
2: There are instances po na kailan na kung hindi po sila nag-submit ng ano ng kanilang mga documents, just like meron po kasi iba ang during the application of the SSS number, hindi po nila na-scan yung mga documents nila, hindi nila na-upload, but kung ganun yung case na hindi po nila na-upload during the application process, kailangan po nilang puntahan yun sa opisina natin. Like, yung kailangan nilang submit yung birth certificate. Kung wala pa silang copy, pwede naman any valid ID or marriage certificate or marriage contract if married yung member. Or birth certificate ng mga anak nila. Pero yun nga, sir, to avoid, no, na kailangan pa nilang pumunta sa office during the application process, before po sila mag-fill up ng application, pwede na po nilang i-scan yung mga dokumento na to kasi pwede nilang i-upload while bago ma-generate yung SS number nila.
0: Okay, oo. So ano po ba ang mga dapat tanda ng mga aplikant natin, sir?
2: Yes, number one po kailangan po is dapat isa lang yung exit number. Although ngayon, sir, hindi na yan masyado issue yung pagkuha ng multiple SS number kasi dahil online na nga, so na-verify na ng system natin if may previous application na yung member. So magpa-prompt doon sa screen na meron na siyang dati pang SS number. So pag ganun yung case, pwede po sila pumunta sa office or service offices natin. They just have to present a valid ID para mabigyan sila ng ano, no, kung ano yung SS. Kung nakalimutan na nila yung SS number nila, pwede silang bigyan ng parang SS number slip na para magamit nila. Siguraduhin din na tama yung informations. I-check yung email. Ang email na gamitan dapat is active. Yun yung current na ginagamit at pwede pa nilang ma-open. And lastly po, wag po mag-transact sa fixer or unofficial agent. Pwede naman po sa office, wala po dapat bayad. Kung sa office man po sila magpa-assist, dapat wala pong bayad yun. So, libre dapat.
0: Okay, oo. Well, sir, may mga tanong pa yung mga katropa natin. So, ano naman yung mga benefits nito, no, ng pagiging SSS member po?
2: Opo, number one is yung SSS kasi is an insurance, sabihin na natin insurance po to, which is government yung nagmamanage. Kapag miyembro na po sila ng SSS, maaari po sila makakuha ng sickness benefit kapag nagkasakit yung member natin. Minimum 4 days na hindi siya nakapagtrabaho due to illness. Maternity benefit for female members natin, which is maximum 70,000 na ngayon yung benefit or 105 days for normal cesarean. And kung solo parent, that's 120 days po na paid leave. Third benefit is disability benefit. And later on, yung inantabayanan ng mga member natin, if they would reach the age of 60 or 65, mayroon po silang retirement pension, lifetime pension po ito for the members na nakapag minimum of 120 contributions or 10 years, so lifetime na. And if in case mawala man yung member, meron po silang funeral and death benefit yung mga beneficiary nila. And aside from that, yung mga current loan programs natin sir earlier, which is salary loan, meron po tayo ngayong ongoing na emergency loan din. Aside from the salary loan, yung emergency loan which started December po, that will run until December this year, pwede pa nilang applyan yun. It's parang the same as calamity po siya. And if first time applicant or hindi pa po nag-avail ng consul loan or amnesty ng loan yung mga members natin, very minimal po sir yung interest. That's only 7% per year lang or per annum yung interest sa emergency loan natin.
0: Alright, oo. Sir Amiel, no, masingit ko lang, no, lalo na sa mga katropa nating mangananak, no, or paano ba sila makakuha ng maternity benefit at yun po.
2: For the maternity, sir, ang basic requirement na natin una is kailangan nilang ma-secure yung birth certificate ng bata and yung receipt, no, ng pagkuha ng birth certificate. If in case na hindi pa umabot ng 6 months yung bata and nakapag-submit, magsasubmit na sila ng maternity benefit. Birth certificate from the municipal or local civil register na certified through copy plus yung receipt sa pag-secure, yun yung kailangan nilang i-submit sa SSS for the maternity benefit application. And ang qualifying condition lang po is dapat si member 2 quarters prior sa panganganak niya, dapat meron siyang minimum of 3 contributions. So yun yung minimum requirement po natin. And online po yung pag-file. Kung employed po siya, ang document would be submitted sa employer. Employer po yung magsasubmit nun through online. kapag si member naman is self-employed, voluntary or OFW, si member mismo yung mag-access ng online account niya and doon po niya i-upload via doon sa benefits na tab. So under the benefits tab, hanapin po nila yung maternity benefit application. And parang mag-click lang po doon sila sa mga questions and then after which i-upload na po nila yung document na sinasabi natin or sinabi ko kanina po.
0: Okay, Sir Amiel. Sir, kailan sila dapat mag-file? Before, no? Manganak talaga. And then...
2: Yes, that's a good question, sir. Yung una, bago po sila manganak, dapat mag-submit muna sila ng maternity notification. So for the maternity notification, wala naman tayong hinihingi na any document. Except kung employed po siya, magbigay lang po siya ng proof sa employer like pregnancy test result or any result po na proof na na pregnant po yung member. But for the self-employed, mga voluntary, mga self-paying natin, kailangan po nila i-open yung online account nila. And dun, under the benefits din, mag-submit lang sila ng maternity notification. And then, kapag nanganak na po yung member and nakakuha na po sila ng birth certificate ng bata, pwede na po nilang i-submit yun, yung benefits application nila.
0: Alright. Oo. So after pala manganak, bago sila makakuha nito?
2: Tama, yes, kasi kailangan yung document would be the birth certificate po, yun yung kailangan natin i-submit.
0: Well, sir, mga magkano ba yung pwede nilang makuha nito?
2: Well, it ranges, depende po kasi sa bracket na binabayaran yun ng member. Pero it's a maximum or kapag maximum yung contribution, that would, or bracket pala, I mean, that's maximum 70,000 yung makukuha. But for those minimum bracket, which is nasa 5,000, more or less hindi po yun bababa ng 10,000 yung makukuha nila for the maternity benefit nila. So it ranges between, kung hindi ako nagkakamali, hindi bababa ng 10,000 and then maximum 70,000 po. And aside from that, if employed po sila, it's either 105 days po sila na naka-leave, we'd pay yun kasi yung maternity benefit is benefit nila, regular program with SSS. Tsaka may differential po yun na tinatawag, which is kapag yung member is more than 20,000 yung salary based dun sa binabayaran din nila sa contribution nila. May differential po na binibigay din yung employer. Parang if in case na si member, kunyari 35,000 sir yung sweldo. So parang may sweldo pa rin yung member within the 105 days. So yun, parang yun yung pero naka-leave to siya or 120 kapag solo parent.
0: Alright. Sir Abiel, no, thank you so much, no, sa napaka-informative na discussion today, no. Baka may mensahe pa po kayo, no, sa mga katropa natin ngayong nakikinig po.
2: Yes, sir, yun po, yung reminder lang po natin, madali na lang po pagkuha ng SS number, pwede na po sa website natin, that's www.sss.ph. And isingit ko na lang yun, sir, no, i-open na lang, i-check na rin nila sa Facebook page natin, official, which is Philippine Social Security System. Meron po tayo mga ina-announce doon na mga palengke, caravan. Yun po, parang e-wheels din namin, which is yung rationale or yung purpose po nun is pupunta si SSS sa mga different areas po, no, para magbigay ng mga services like verification, mag-assist po kami sa pag-apply ng SS number. Kung ano pa yung mga concerns nila po, pwede po dun sila pumunta for the for the assistance regarding the services ni SSS. So, yun po. Ina-announce po natin yun sa Facebook page natin, yung mga updated natin na mga schedules kung saan man yung may schedule po tayo in the future.
0: Alright. Sir Abiel, again, thank you so much po.
2: Yes, sir. Maraming salamat din as always po. It's our pleasure. And magandang umaga po sa lahat. Kansa ka ng kalibo.
0: Okay. Nakipag-angutan na ito mga tropa, no? Si Sir Amiel, hinubarong tagapagamba, itaton ka nga SSS Mr. Visayas, no? Angon sa pwedeng mabuo ni taton ka nga mga igmang hoda. Kapin ko ikaw ay empleyado, mga daya karon niya importansya, no? Ita SSS number, no? Pag-abot karon sa trabaho. So, simple ang git. Kung inyo karon niya paghihimuon, mata karon mga katropa, no? Suno karon ka na. Ang kung sa sindrong SSS number, ang pinakaunang inausoy ni itaday ka nga employer, magudraya rong permanenteng identification number nimo, no, sa SSS. Agraya rong ibo ka rong niya ginagamit para ma-record rong monthly contributions. Agraya man rong basihan kung ikaw ay covered na ikaw ay sangka employee, no, sa SSS system. At base matakaroon sa SSS mga katropa, kusang ka-empleyado ay mangin official member gamang kung na-report ita employer ag may una noong hugog na sa contribution. Alright, at least na intindihan na aton karon yung mga katropa. Maya alas 9:59 oro mga katropa, aton karaga oras. Well, no, kinakugabos na gid kita sa champion, aton karaga paga ililima na servisyong katropa. Okay, Angel Viela Rilo. Yes, good morning man. Congratulations, katropa nga Angel. Sa imo karon yung second baby. Wow! Naga pinamati man, no, nakaroon sa Ginbaliwan, Washington. Of course, sa Macaldo family. Yan, naga pinamati man mga katropa. Aga kililita man kita karon, mga katropa, at law man karon niya Domingo, no, sa pila ka mga news in public affairs, iya karon sa XFM Kalibo. Naging kibahan man naton partner technical side, katropang si Pril Kit Palmona. Sa ngagan man itaton ka nga station manager, katropang Jan Alina Scanyo. Sa aton man ka nga CEO President, Dr. Rimilito Oya. Aga of course, no, sa ngaga nita programa ni katropa ang Clertian. Kung ninyo karunya nga nangin temporaryom nangin katropa. Katropa ang RR Kulas. Ang nagaywan it mayarayad ka rin nga gawin nita XFM. 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan?
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
9: XFM.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon, X-FM!
3: Exciting!
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
5: Doon si Kaya Biyab po. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santol Plus Gold. Take the papers ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paako yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
4: Santol Plus Gold.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santol Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XF.

0: kagaron sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.
1: Kinamugit sa ginpang umpra mo ga? Do hindi ko man birthday?
2: Buang, kabalo kaging atinda subong. Baratong baligyanay. Kundi, nagbakal ko.
1: Aw, ah.
2: Ay, huugaliga. Nakita mo ang bag-ot nga kaingod? Inang naka-establa subong sa bakante nga balay sa unha nato now.
1: Ah, oo. Anage?
2: Oo. Ay, nakita mo man gili siya? Kagwapo sa iya, no?
1: Hmm. Ano? Nagapuhan ka siya?
2: Oo. Nga nagahungag diyang ilong mo, haw. Mangimon ka? Kaya hindi man to pure nga lalaki.
1: Hindi lang ko gusto, ah. Nga may magapuhan ka pa sang sakon. Bisan agi pa to, ako lang dapat nagwapo sa panulok mo.
2: Ate, natural. Ikaw gid lang yung gwapo para sa ako, no? Man, ikaw yung ginpakaslan ko.
1: Naya. Pero, wala ko na namian siya ka.
2: Ha? Huh? Ay nga, aman.
1: Do may ginatago siyang hindi amo.
2: Ha? Huh? May, anong bot mo silingon sina, aman?
1: Basta lang. Kabalo ka naman sa akon. Kabalo ko yung magbasa sa pagkatao sa isa katao. Panulo ko sa tao ngayon, ha? Do may hindi amo nga ginahimo.
2: Hindi man siguro, ah. Do kabuot man gani si ito lukon. Ginsapak ko siya bala, pag nagsapak man siya sa akon.
1: Be, ikaw pa nagsapak siya?
2: Ay, alang-alangas na bun ko siya. Kag naglabaygid ko bala sa kilid niya. Isa pa, kaingod man aton siya. Kinahanglan nga magkilalahay kita dire.
1: Gusto man nila. Pero hindi lang ko gusto nga magsagad ka sang sapak siya.
2: Ha? Anong buot mo si Linon?
1: Kung makita mo siya, palayo eh.

0: kahon man?
1: Nan, kundi pati ikaw nakabugtaw man.
0: Bah, Junas? Ara ka dira sa bintana?
1: Kinatanaw ko lang pala isang agi ah. Hasta subong. Wala to sila makatapos ang partihanay nila. Pasado na last year sa gabi oh. Hindi to sila ikaw niya katulog.
0: Ay, basic my birthday ah. Isira na lang bintana. Manabo na lang to sa ulunan ah.
1: Hindi pa ngayon na sila karoon mag-untat. Taugan ko na sila karoon pulis.
0: Uy, hindi ha. Papahiin na sila ah. Bago pa man lang na. Mayo kong kapila na kay. Dali na diyo.

0: Gina, amiga.
1: Oy, Han. Oy, ari ka man.
0: Palama ko na ibisang liquid eraser.
1: Anhon mo haw.
0: Gamiton sang bata ko ah. Man katangadal. Kundi indiin niya ginabutang iya mga gamit sa eskwelahan. Mangayo lang dayon sa akon sa mga kinahanglan niya. Pamatyaga niya sa akon, store sa mall.
1: Pareho kita eh. Amo man ang duha ko kabata. Madula gani ang gamit nila. Ako dayon ang pangitaan. Ay, dali dili sa sulod ah. May liquid eraser dili si Lara.
0: Ah, sige.

0: bala sa imo?
1: Ano, ina? Kabalo ka balabahin sa aton bag-o nga kasilingan?
0: Ha? Ay, nga aman. Ano naman? Ay, anay ka, day. Sinong gan ang ngalan niya man?
1: Ay, wala ka pag-ihapon makahibalo? Si Weasley.
0: Weasley? Ay, daw ka pinasahi nga ngalan sa lalaki ba?
1: No, lalaki.
0: Ay, dali lang ha. Kuhaon ko alay sa kwarto ni Lara ang liquid eraser.
1: Karoon na lang na bala ah.
0: Mm. Ha? Ay nga ahaw.
1: Tapuson tabalaan na yung atong chika. Kabalo ka bala, day? Si Weasley, kadamo sang iya upod nga men sa ila balay.
0: Mm. Ha? Tuod? Ano nga mga men man? Pareho sila nga age? O kung lalaki gid?
1: Wala lang ko kabalo ah. Pero basta ah, nakalabay ko sa ila isa kagabi mo. Kadamo sa mga men nga ara sa sulod sang iya balay.
0: Ano ila ginabuhat?
1: Do nagaistorya sila kag nagainom-inom?
0: Ati, nagaparty-party guro eh. Amo to siguro ang time nga nagpatukar sila sang gabi nga ato.
1: Kag indi lang amo na.
0: Mm. Ha?
1: Daw kaduha na ko bala naglabay siya balay mo? Nga kadamo sang lalaki? Kag nagainom-inom sila?
0: Amo bala? Mahilig sila siguro magparty-party eh. Kahibalo ka naman sa mga young professional subong. Mahilig mag-night out kag magparty-party.
1: Pero day, hindi bala basta-basta ang car sang mga lalaki nga nakaupod niya. Kang mga bungga sang brand. Ang tanan, sport car pa.
0: Amo bala?
1: Oo,
0: ati. Amo na siya siguro eh. Sosyal?
1: Uy, Gina?
0: Oh, naano ka? Kaya nga nagdako gid ang mga mata mo, haw? Sino ang ginatulog mo sa gwa?
1: Wala ka nakakita? Si Weasley! Kag may kaupod siya nga duha ka lalaki, oh! Kang mga bukod sang lawas! Kag ka mga gwapo!
0: Uy, diin!
1: Ato, oh!
0: Uy, hala! Siya matuod! Ara sila sa gwa! Nagasugilanon? Sa atubang litsang amon balay!
1: Ay, day, dali! Pulbus anay, bi! Kagpahula ma ako sang lipstick!
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga laking tigasin.
4: Second Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Second Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Second Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
4: Second Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpapalit. Dula sang pain, isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.
11: X.
12: X.
11: FM.
12: X. FM.

0: Balay, mayong adlaw.
1: Ah, mayong adlaw man.
2: Good morning.
0: Ay, mamangkot ng kuntani kami, manang.
2: Ay, kilala mo na ko, no? Nagsapakanay kita dito sa dalan. Kadumdum ka?
0: Ay, aba, ikaw si Manang Hanin, di bala?
2: Mayo kay nadumduman mo ang ngalan ko. Ining amiga, kuya. Kilala mo na bala siya?
0: Sorry ha. Nagsapakanay lang kami, pero wala akong nakapakilala sa iya. Ah, ako gali si Wesley.
3: Tawagal ako kay Manang Gina. Welcome sa neighborhood, Wesley.
0: Ah, thank you, Gid. Ah, mga friend ko gali si Ryan kay si Brent.
2: Hello, Ryan. Hello, Brent.
4: Hello. Nice to meet you, ma'am.
3: Ah, may kinahanglan ka bala, Wesley?
0: Mamangkot lang kung tani ako kung may landline ka mo. Kinanglan ko ginya makagamit sang telepono eh.
3: Aba, oo. May landline kami diri. Pwede ka gigagamit sini.
0: Ay, salamat, Gidnang. Wala gid ko magsalang magpalapit diri.
2: Ay, kung ano ang kinanglan mo, hindi ka gid magduha-duhas pagpalapit sa amo na. Kita ang magkasilingan diri. Gani kita ang mabuligay, di ba?
0: Agree ah. Salamat gid sa inyo ha.

0: Ay, salamat kasi sa pagpagamit ninyo sa telepono na ha.
1: Wala sa nga naman ah.
2: Amo na kami.
1: Sige ah, balik-balik lang. Oh, uy hala, si Jonas, nag-abot na siya. Uy hala, nagsugat taay sila ni Wesley, kag sa mga amigo niya. Eh, bibi, tanawon tabi, kung ano ang reaksyon sa bana mo.
3: Dokabu ang gidyabala sa imo, honey mo. Anong buhato niya sa bana ko? Nga kamoreno sina?
1: Oy! Amo na yung ampay nila, no? Tall, dark, and handsome. Hindi gagman handsome si Jonas, pero grabe ang muscles, dai.
3: Kasabad si imo, honey, ah. Oh, ara, nagsugat anay na sila. Oh, ma, gintulo kina Jonas si Wesley? Babaw dalong?
1: Uy, ala, day, tusuyo ang bana mo sa agiaw. Eh, papauli na ko, ah. Di na itong liquid eraser, man.
3: Oy, ara na ba na sa bulsa mo?
1: Ay, uugali, no? Ginsulod ko na galit kay ina sa bulsa ko. Eh, malakat na ko, ah.

0: sa dasun gani ha. E di nga gusto nga pasudlon mo din sa balay ang agi nga to ha.
1: Ha? Nga aman haw? Kang nga to akig kagit sa agi nga to? Do kayo man na sa iya?
0: Amo na ginapakita niya mo. Amo na nga panulok mo sa iya mayo. Pero abot ko ng tao nga to.
1: Ha? Abot na ano man?
0: Nga hindi amo sinang iya pagkatao. Ang ginapakita niya sa inyo diri, ang piki niya nga pagkatao.
1: Ano? Hindi ko mula kainchindi sa imo, Jonas, ah. Kung piki ang ginapakita niya sa aton, ano siya gali? Kriminal?
0: Posible.
1: Ano? Uy, hala. Kalain bala sa imo, Jonas. Nagkapasibangod ka lang imo, yaw. Nga wala ka pagani kakilala sa iya.
0: Ah, basta. Patiha lang ako. Hindi ako gusto nga magsulod ka sa diri sa balay liwat. Kung magamit siya sang landline, patakod siya sang iya.

na tuyo na ko, ah. Uy, sa ato na kalilas 12? Patyan ko ng suga, ah. Ma? Kaina pa ako nakapyar, bala mo? Makadamos ang salaki nga nagalabay sa guha? Sa din na sila kakadto man? Wala man ko

kalustan na wala nagasiga ang mga suga. Isa, duha, tatlo, apat, lima. Oh, hala! Lima gig ka sa laki na nagaraya? Maano na da sila man? Oh, ba? May naglabay nga motor? Kagula man nagasiga ang isuga? Oh, ba? Dito naman nagdulog sa tubang sang balay ni Wesley? Wala! Nagkaano na da sila man? Nga wala sila nagkapasiga sa ilang mga suga? Oh, ma! Ato! May tao nga nagguwa sa gate? Nagasiga ang iyang cellphone? Sino una man? Hindi man ako makasiling nga si Wesley, ina. Kag nagasuksok siya sang jacket nga may kalo? Nagatabon sa inawong kagbuhok? Oh, ma! Ara! Nag-aistorya siya sa tao nga ara sa sulod sang salakyan? Ay, ah! Nga magsagad mo ko sang panilag sa ilay man? Ay, matulog na ko gani. Bahala, kamuda!

0: kapiran ko. Sugod sa mag-abot dili sa amon lugar si Wesley, doon kadamo na sa nagakatabo nga makatilingala. Apang wala ko lang ginasapak, ah. Kagmas ang ginakatingalahan ko paghid. Among aktuasyon sang bana ko kay Wesley. Doon ka bugat isang dugo niya sa among tawo.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, lagi alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: kuya sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
5: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santol Plus Gold, mas pinalakas.
11: I'm with side caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
3: Santol Plus Gold.
12: Nagausoy ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa Santol Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustin, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Santol Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong ka pa. Rosanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
13: Balanced diet?
14: Check.
13: Regular exercise?
14: Check.
13: Vision X Plus?
14: Check.
13: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
16: X FM.
17: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
18: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
19: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot.

0: the Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pwede din sa nawad na mapagbiyahe ang Says the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Says the Pain.
1: Says the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Says the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Lag kamong mag-intra man sa Santon, ya XN, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: XFM.
11: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
12: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Sansol Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag-Sansol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansol Plus Herbal Oil.
1: Kung mamati ka sa XFM,
2: sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM,
2: sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:50 sa Drodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

Ludo. Mayarayad nyo drodlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad nyo drodlaw Pilipinas, Western Visayas, Mayong Udto. Probinsya Raklan, Banuit, Kalibo, mayad-ayad nyo udro adlaw. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan. Adlaw kita makaroon itdaya karang Biyernes. Thank God it's Friday. TGIF mga katropa, Petsa 12. Sabugan, Itunyo 2026. Independence Day, Araw ng Kalayaan. Happy Independence Day sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa ha. Ag syempre, ro aton na ipagpanamiyaw pag abi-abi. It mayad-ayad nga udro adlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor sa aton karang nga pagratsada. Sa aton karang nga pagililiba makaron nga adlaw ita Biyernes. Sa mga suki naton sa uno segundo distrito it aton karon nga probinsya karon ita Aklan. Mayad-ayad nga udro adlaw sa aton nga mga suki sa kabisera naton Banuet Kalibo. Mayad-ayad nga udro adlaw kama naman syempre. Sa aton karon nga mga suking tagpagamati nga nakatutok na ka-monitor sa may isla naton it Boracay. Sa aton karon nga mga suki sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo, ag sa kutob mga butan it aton karon nga pagpangalagad, aton karang nga pagratsada. Sentro. Mayad-ayad nga udro adlaw sa mga katropa naton nga nakatutok sanda karon nga mga panimagay, nagasigabong naro anda karon nga radyo, roy bakara nagakinunat anda nga ilabas, roy bakaron naga ilabas na, roy bawa pa naka ilabas, abay amat-amat na kamu karon na. Malisod magutuman mga katropa. Malisod magutuman sa maurundayang tiyempo. Amat-amat na kamot ilabas. Holiday, what opisina? Long weekend, da aton nga mga katropa. Mahaba-haba umat-aruraya, karang nga bakasyon ni aton karon nga mga suki. No, Biyernes, Sabado, Domingo, what sugod? Wow. Oh, hay, relax-relax man anay manakita katropang nins. Abay sana all nag-relax. Anyway, mayad-ayad nga udro adlaw man. Sa aton karon nga mga suki nga kakabugtaw nga. Nagbugaw man na, aywa man itrabaho. Wow! Mayad-ayad nga udro adlaw man sa aton karon nga mga suki nga tagpangamati nga nakatuto katon. Sa aton karon nga mga mangingisda mangunguma sa mga private nga mga empleyado nga nakatutok sanda karon nga mga opisina. Sa aton karon nga mga suki man nga mga drivers nga nagasuroy-suroy na sa makaroon nga pang orason, daton nga mga tricycle drivers, jeepney drivers, sabalhabal drivers, bus drivers, kung ano man inyong nga ginamanihar una makaroon. Kung ano man ang nagamanihar kamuta traktora, edi mayad-ayad nga udro adlaw. Nagaugan-ugan ro aton karon nga panyempuhon. Kay na may thunderstorm advisory iya sa aton karon nga may banwa itdaya nga Kalibo. Med man yan ni Ron nga nagugan-ugan. Agod nga medyo magugamig-gamigan man ng mga mainit-init ba, perte. Siyempre, mayad-ayad nga udro adlaw sa mga nagat-timo-timo runa. Rung mga suki natun karon nga nagapupatigayo na karon ita stomach development. Wow! Perte, stomach development. Sa mga katropa natun nga nagahilata pa makaroon, abay bangon-bangon na. Amat-amati, amat-amati kung di inyo karon nga sang adlaw. Sa aton karon nga mga suki man, nga mga tendero-tendera, bolantero-bolantera. Nga nakatutok na ka-monitor katon sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Abay mayad-ayad nga udro adlaw sa mga karinderya, restaurant, sa mga baraka. Mayong udto, mayong udto, mayong udto. Sa aton nga mga overseas Filipino workers nga naka-monitor, nakatutok man katon pinaagi sa XFM Radio mobile application. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Pag siyempre, rong mga naka-monitor sa aton makaroon nga Facebook Live, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta ka mo makaroon? Nga adlaw itaya karang Biyernes. Sa may mga trabaho, sa may mga opisina gihapon.
O sige gang, kayod gang, at least double pay ka mo. O speaking it double pay, ro aton nga dole ha, may pagpaandam. Saraya karang double pay. May abiso sanda no, sa double pay advisory makaroon.

kasero iba hindi magsunod. Ah, mga katropa, may ginatawag karon nga pay rules. In line with the celebration at Philippine Independence Day, bali makaroon regular holiday ra. Agbasi sa aton karon nga sundanan. So, meaning hay double pay ka mo karon it 100% mga katropa. Kung gasugod ka mo sa inyong trabaho makaroon. So, halimbawa, kung halimbawa man na hay... May mga ano ron eh, halimbawa, nag-double pay ka pa tapos nag... Diretso para imo karon nga oras, may additional pagidron nga 30% sa ginatawag nga early date. Mga katropa, early rate of basic wage times 200 times 130. Agro numero ita inyo karon nga oras nga gintrabahuhan. Ay kung mga rest day pagid makaron, may basic wage ka times 200 bilang holiday ag times 130. Central. O haro na aro pag sinugundan karon mga katropa basi ilipat ro inyo na karon nga mga employer. Namat abing araro ibahohay nagapalipat-lipat bawa. Mga katropa. So ano ro na regular holiday makaron Independence Day. Ita mo pugaro raya karang kalendaryo. Oh, but speaking, itay karang regular holiday, ag-holiday. Singkirig ang anay karon nga trivia sa aton karon nga mga katropa. No, regarding sa aton karang araw ng kalayaan makaron. Araw-araw ng kalayaan or aton karon nga Independence Day, gina-celebrar naton or ginadumdum naton kada June 12 bilang pag-dumdum sa proklamasyon. Kasarinlan or kung katon pahay kalayaan it Pilipinas halin sa paginobyerno it Espanya ko 1898 raya man opisyal nga adlaw nga ginbantera ro bandira it Pilipinas agin patunog ro aton nga pambansang awit gindeklara ni General Emilio Aguinaldo ro kalayaan it Pilipinas maghalin sa anak karon nga balkonahe sa anak karon nga panimagay sa Kawit Cavite. Opisyal man nga ginwagayway sa unang kahigayunan ro bandera at Pilipinas nga gintahi sa Hong Kong nanday Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo ag Delfina Herbosa di Natividad. Ro ginpatunog man kara sa unang kahigayunan ro Marcha Filipina Magdalo nga kilaga makaron bilang lupang hinirang nga ginkompose man ni Julian Felipe. Aron na singkiri malang doon nga refresher sa aton karon nga mga katropa why we are celebrating dodaya karang Independence Day makaron. Kasi kamo nga ika 128 na nga Independence Day makaron itaton karon nga pungsod Pilipinas. Aga syempre kun anuro Independence Day anuro mga balita man. Nga aton karang nga pag-awistoryahan nga aton karang nga pagatalakayon sa aton karang nga pagruratsada. Sa aton karang nga pagililiba makaron nga udro adlaw. Raya karang mga katropa nga ginpaguwa na naman. It daya karang yellow alert status. It National Grid Corporation of the Philippines. Iya sa aton karon nga Western sa Visayas Grid. Bangod sa manipis na naman nga supply at kuryente ag mataas nga demand. Sentro. Holiday pa abi makaron. Kagabanan karahay una sa mga panimagay. Sentro. Mga katropa. Sa iba pagid natin karon nga mga balita. Raya kara balik-balikan natin do mga online prostitution. Sa mga Facebook group, ginatutukan na si Gonit Aklan Police Provincial Office. Raya nga ginatawag natun karanga online bugaw. Wow, may mga maurundo yun. Tagaliya sa atun karun nga may probinsya. Karun itaklan. Puwerte ba? Sige, atun doon nga pag-awistoryahan sa atun karun nga pagrurat sa da. Sa iba pagid natun nga mga balitaan. Dugang natun nga mga tagagupang doon karun nga mga topiko sa balita nasyonal. Aton karang pagaw istoryahan pagatalakayon sa aton karang pagarurat sada. Makaron nga udro adlaw. Ginselebrar man, ginkomemorar man ita Malacañang sa pagpanguna ni President Marcos. Roraya karang Independence Day makaron mga katropa.
sa dugang pagid naton karang mga balita. Numero it mga namatay sa linog sa Mindanao, nagsaka na sa 55. Suno man sa NDRRMC, base sa anda karon nga record. Inagabot yon sa 55 ro mga namatay sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao as of 6 a.m. karon nga Biyernes, June 12, suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Una man sa 1,120 ro na i-record nga naninahan, samtang 31 man ro raya karang missing. Sa iba pagid naton karon nga mga balita, dugang sa aton karang pagpangalagad.

0: Ano parang mga balitaan naton karang pagaw istoryahan? Aftershock sa Mindanao earthquake, nag-abot yun sa masobra 3,800. Magmamataro 300,000. Diyos ko, matana. Sige, sa dugang pagid naton karang mga balita. Sa iba naton karang mga tagalupang doon yung mga topiko, former Governor Chavit Singson. Insigida nga nakapiansa sa anakaron nga cyber libel case. Naging aresto rin mo kabi eh. Si dati karon nga Governor Chavit Singson. Ay iwa man kuno nagakabaga karon na sambitan nga dating gobernador. Matapos nga mapasakaan it kasong cyber libel, it wagon gin pangalanan karon nga grupo kasunod raya it pagkalhit it daya karang magshot matapos or pag-aresto may kaangtanan sa kasong nga cyber libel. Suno ka na gininsister ni Singson nga wairaya it saga. Ag insige naman nga nakapian sa 60,000 matapos nga mabato nuro reklamo. Apisar nga nagaduda raya sa nasambitan nga kaso, ginpahayag ni Singson nga umrayang atubad ngon. Ag ginakabig na nakarang sang kakadungganan nga maidibanta, agod nga maipakigsuko ruka matuoran. O haron ay nakapian sa mata si Chavit. Singson, nagdagagan rin mo ita raya karang ano eh. Senador ko last niya tong election pero hay ginbawi naman dayon doana karon nga kandidatura mga katropa no ita raya karang nasambitan karon nga kandidatura na mga katropa. Sa iba pagid naton karon nga mga balita makaroon. NBI pag-aumpisahan yun ang investigasyon sa pagkagumos si Taiwa karon nga Ateneo basketball players.
1: Sentro.
0: Basi sa daya karang information ay ginaumpisahan or pag-aumpisahan yun it National Bureau of Investigation aro investigasyon sa pagkamatay itaywang Ateneo basketball players nga Sanday Rete Rene Baterbonia ag Divine Adele samtang una sa kasagsagan i-team building activities sa Dipakulaw, Aurora. Unagon nga ginpahayag it ahensya nga sangka task force rumagatutok sa nasambitan nga insidente.
1: Sentro.
0: Ag sunok kay NBI Director Matibag ay nakikipag-angot yun sanda sa pamilya at mga biktima sa local police ag sa bilog nga Ateneo basketball team para sa pagapatigayunon nga investigasyon. Grabe no, rayang arang issue. Dapat ay hindi tara basta-basta lang mamatay. Kasi rupina kapunto kara is daya makarabi kita ya sa pungsod Pilipinas eh. Do lesson baga perming sa ulihi. No, kumbaga sa huli ang laging pagsisisi. Pero sa mga makaurayang bagay, dapat do lesson, no, apisar nga sa ulihi, ay dapat una gihapon ro lesson karon mga katropa. Anyway, roana karang agawas kundi kita karang magsaga, hay daya karang igtugot ana pagadaghon sa ana karon nga hometown province sa ana nga home province karon mga katropa ni Butterbone niya nga ra kabo man nga mga kilalang personalidad politiko ro nagbisita sa ana karon nga gawas una karon sa Quezon City. Sa iba pagid naton karon nga mga balita sa aton karang paga ratsada. Sa balita man sa pataghinampang, oy hara ginabubantayan man makaronda. Actually si Meta nga ni sa raya karang social media ay nakasubaybay man no Mexico ginpangunahan o pagbukas it daya karang FIFA World Cup.
1: Sentro.
0: Mga katropa nga gina Group A raha sa pagbukas itay karang FIFA World Cup 2026 sa Mexico nga ginabilog it Mexico, South Africa, South Korea ag Czechia. Kay naron alas 3 it aga-aga oras sa Mexico nagatubang ro Mexico ag South Africa sa Estadio Azteca sa Mexico City.
1: Sentro.
0: Grabe, nadumduman ko kato sa FIFA World Cup nga ra. O tag, ano nga ni itong tempo pata sa Qatar ba? O grabe man.
1: Sentro.
0: Tag ito pata kita sa pihak. Aray. Hay raro mga balita nga aton karon nga pag-check yaron. Aton karon nga pag-atalakayon sa aton karon nga pag-rurat sa damakaron nga udro adlaw. Siyempre, mag-check man kita karon it mga balitaan itatun karon nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na sa nakaroon nga tagsa-tagsa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan itatun karon nga patrol with katropang Ariel Culas at katropang Christian Villanueva. Ayad-ayad nga untro adawanay sa aton karon yung mga katropa nga naka-monitor, nakatutok sa aton karang pagrurat sa dama kanon. Hey, Sir TJ Nuno Igtan Loksolidad, good day everyone watching sa San Francisco, California. Mayad-ayad nga untro adaw, sir. Thank you good for tuning in always sa XFM Kalibo. Kay Jory Jorpo, good morning, sir. Ilabas staff from RSE Garavel and Sands sa Tabao Banga. Sir, para wala namang kalayaan ang Pilipinas dahil ang mga sa Senado, ginapahamak manandaan ang kaibahan kung may kalayaan dapat di mag-intra ro ICC ang taga-ibang bansa. Tanawang makara nagulo pa nga ni ro Pilipinas. Hi, that's politics, katropang Jory. May bahid politika ut aron. Actually, ang bakugani sa mga makaring bagay, we don't know who is telling the truth, who is lying. Kumbaga, huwag kita kasay kung sino kandaro nagahambag at minatuod-tuod, ag kung sino ro raya kara nga nagahambag it kung katon pa highlight what ka matuoran. But of course, dapat do aton karon nga allegiance sa Filipino people ag sa aton nga Philippine flag. Wa it allegiance kita, wa kita pag kumbaga wa kita pagpati, no? Sa daya karang sangka tower, sangka politiko. At the end of the day, dapat ro inyo karon nga pagpati hay sa aton karon nga bungsod Pilipinas, sa aton karon nga Philippine flag. Sakto man, no? We are celebrating today ro aton karon nga Independence Day, di ba? Dapat ro aton karon nga do aton karon nga tawag kara rugi na kilagat anaton hayro aton karon nga pungsod Pilipinas agwa ta kon si kay sinuro na karon nga tawuhan ni nanyo or ni makara, di ba? Mayad-ayad nga outro adlaw man kay Mernalyn Gumban Rilo. Good morning, katropang Rogine. Pabati ang asawa nga si Edgar Rilo. It happy, happy birthday, gid-ana kong nyo. Bao, happy, happy birthday, gid-ana. Happy, happy birthday sa araw ng kalayaan. Matinde. Kay Dila Vega Claude, mayad-ayad nga outro adlaw kay Yamiya Masangya. Good morning, man. Kay Rude Salvador, nga always gid nga nakatutog. Agparming nga nagapangapikapi riya. Nagapangapikapi, itay karang Santon. Gold coffee mix always gid nga nakatutok riya sa aton karon nga palatuntunan ag kay katropang Mike De La Torre may ba nga pagpamati sa CBM phone shop sa Yuturong Kalibo ag sa Alpha Omega Beta Umbets Fraternity and Sorority kuno nga nakatutok man iya sa aton kara nga palatuntunan.

0: Well, sa aton karanga pagrurat sa daraya karanga portion ay karanga balitaan ay ginahatod katon itay karanga Santon Plus Coffee Mix. Uy, kakatapos siyang ninyo, said ko, kakatapos siyang itiba una karon itay karanga ilabas ay samtang kakatapos nyo ang ito ilabas duna mga katropa na nami karon nga may kape ka mo. Rosanton Plus Coffee Mix, may mangustin, moringa, ag soya powder mga katropa. Rosanton Plus Coffee Mix, hay raya ra, hay may una ra nga mga manami karon nga ingredients ginaalagaan man kara roaton karon nga tagipusuon palanggaon inyong tagipusuon sa kada higupit kape ro soya beans sa Santon Plus Coffee Mix ay nakabulig sa pagpanaba it bad cholesterol samtang romangustina ay nagapaayos it sirkulasyon it aton karon nga dugo karon mga katropa magwas karon Rosanton Plus Coffee Mix, rukape nga purong natural. Oo, harun gid ano, importante karon Rosanton Plus Coffee Mix, ay purong-purong natural. Ag raya rahay mga katropa, ginasuportahan man ro aton karon nga resistensya, ginapabaskog ro aton nga natural nga enerhiya sa gawas nga white caffeine, ginasuportahan ro panunaw ita Santon Plus Coffee Mix. Ro Santon Plus Coffee Mix ay sara nga mabakay sa pinakamagapit nga mga butika sa inyong lugar, pwede man nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, may kape kagon, may bugong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, produkto ITS to Health Incorporated. Well, sa aton karanga pagrurat sa aton karanga pagililiba, antes kita magpadayon sa aton karanga palatuntunan, ay raanay ay aton anay karon nga pagabasahon ag pag-iga-anunsyo aton karon nga 15th lucky winner para sa aton karon or 15th weekly winner para sa aton karon nga Santon and XFM libo-libong papremyo ag congratulations gid ana ha. Hindi na aton karon pagpabuhayon pa kay Nielpa Adok. Oo, kay Nielpa Adok, it stand siya kalibo aklan. Ikaw ro aton karon nga 15th weekly winner sa aton karon nga Santon and XFM libo-libong papremyo. Baliro ana karon nga purchase si Roraya kara nga Santon Gold Coffee Mix. Again, congratulations kay Nielpa Adok, it stand siya kalibo aklan. Ikaw ro aton karon nga 15th weekly winner sa aton karon nga papromo rong Santon na XFM libo-libong papremyo nga ni sa aton karon nga kay Nielpa Adok kay bugah imo karon nga and imo karon nga tumatag inting 3,000 pesos iya sa stasyon sa XFM kalibo 96.5 agud nga ma-enjoy mo taro imong 3,000 dun ay
1: wow!
0: Oo again ah pwede kay yon kaadto sa aton karon nga stasyon kay Nielpa Adok it istansya kalibo aklan o ana karon nga proof of purchase raha proof of purchase na ipakita naton agod sigurado gid o hindi tamag ano tamag guwa o Santon Gold Coffee Mix dali lang agod sigurado 1 2 1 2 3 4 5 haron Santon Gold Coffee Mix mga katropa oy balik naton haron aton nga winner makaron na si Nielpa Adok it istansya kalibo aklan. Again, congratulations gid sa aton karon nga 15th weekly winner sa aton karon nga Santon and XFM libo-libong papremyo. Sentro. Well, sa aton karanga pagrurat sa aton karanga pagililiba sa aton karanga palatuntunan makaron. Kaina, makaron nga adlaw, hay ginaselebrar hambangan ni naton ginaselebrar naton do Independence Day. Or daya karang araw ng kalayaan. Ikaw 128. Sa naging mensahe ni President Ferdinand Marcos, gininsister na na nga ro importante it daya karang kumbaga hay loyal ag makabayan nga pagpamuno sana karon nga naging speech para sa ika 128 nga anibersaryo it araw ng kalayaan hay ginpunto it presidente nga rutunay nga liderato hay nasukat sa kahauman nga unahon rukapakanan it nasyon kaysa sa pansarili karon nga interes agkara kaina no ginmit lang nana si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga nagapabakod nga ro ana karon nga opisina hay rugina kilagat ana hay si Senate President pro tempore Sherwin Gatsalian. Centro. Oh, pati nga ni sa mga pagpirma-pirma igto itaya kara nga payroll hay si Sherwin Yuta, di ba ga? Centro. Araro ana karon nga mapigod karon nga mensahe itato nga presidente makaron nga Independence Day. Pamatian naton. Centro. Centro.
1: House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatsalian, the Dean of the Diplomatic Corps, the Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown, and their excellencies of the Diplomatic Corps, honorable members of the Cabinet, Manila City Mayor Isko Domagoso, AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Please. Sa araw na ito, ginugunitan natin ang 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Dagohoy at Diego at Gabriela Silan ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan, itinaas ang ating watawat sa Kawit Cavite na makaisaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit isang siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay ng mga pinuno ay iyong nagsisasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ang henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino.
2: Sentro.
1: Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.
0: Alright, so ratoron dahil karang nga naging mensahe it presidente no sa celebration it dahil karang nga Independence Day. Makaroon nga adlaw mga katropa. So, mabay ito na na ay unahon man na haro interes it nasyon kaysa sa personal nga interes. Gamot naman yan eh, pagarihong malang mandasanda, di bagarang mga politiko. Mahambangon it sa bilog nga interes it nasyon. Haro unahon, pero sanda may sarili mang interes. Ahay, tao lamang. Oras na nato alas 11:24 sa Udro Adlaw. Ro aton karon nga oras, aton karang nga pagrurat sada. Standby mga katropa ha. Ay magabalik kita right after yamang itpila karon ka mga reminder. Standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Sandol Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Islamista po. Sandoval. 23 po. Masakit ng katawan. Gumamit ng Sandol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sandol Plus Gold. Maganda po. Maganda.
1: Sandol Plus Gold.
3: Ako si Alicia Imardolasa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3.

0: Sige.
1: Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo. Sa ako sa call center agent. Member, bigil ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain. Sige, sige na matulang pagsakit ng akong ulo.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
7: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
7: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3.

0: sumasabay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
1: D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
7: X FM.
8: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pals.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diintang gali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: oras mga ketropa, Philippine Standard Time, alas 11:39 na sa Udro Adlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Centro.
0: Sa gihapon ako si katropang Nini Rujin Teodosio. Well, sa aton ka na nga pagrurat sa das, sa aton ka na nga pagpangalagad makaroon, i-check natin karon linya naman ni katropang Ariar Culas, no, para sa anak karon nga natipod ng mga report balitaan sa anak karon nga area of responsibility ng mga na-check ng mga report, police report. Katropang Ariar, standby.
1: XFM Police Report.
0: Sa mga police report, Katropang Ariar, go ahead.
2: Yes, Katropang Roger, no, para sa aton ganun na tipo ng balita magkaroon na linahalman na ganun na sangka police, no, matapos ganun na ganun ma-aksidente samtang nagamanihar, no, kung ano ganun na motorsiklo sa pang karasadahon, no, it National Road, Barangay Panilungan na Burwanga. Natabo ra, no, kainang git aga-aga mga Biyernes kara rong pang orason. Dahil karang 39 anyos, ray karang sangka police, no, nga naka-assigned o naman mismo, no, sa aton karang Burwanga Municipal Police Station. Kaya man sa report kara, dahil karang biktima halin sa may parte ita Barangay Santander aga paagto, no, sa Burwanga Municipal Police Station nga madugaan, no, ita control sana karang ginamanihar samtang ginaagyan rung pakurbada karang porsyon ita karsada. So bangun karon, no, gumagpas, no, ray karang biktima sa pangarasadahon aga nahugog, no, sa day karon niya imburnal nga sa kilidman ita day karon niya karsada. Bali na kang kontraimaw, no, ita mangalina, no, sana karang itsura day karang pulis samtang may nakangkunman, no, ita damage or gupi-gupi, no, rana karang motorsiklo aga di kara, no, katropa nga rojin gagi kara nung gin daga, no, sa Burwanga Municipal Hospital dahil kara nga pulis para nga ni, no, sa nagakaigo kara nga medikasyon aga sa piyak pagin kara nga bahin man, no, aro masubo kara nga balita, no, katropa nga rutin sa natapo kara nga aksidente kapon sa Diversion Road kanangkang, no, makato, no, mga last 3 yun niya nung panguraso na
0: ay nakadto ni Aroan nga pamilya it biktima nga ra.
2: Well, no, sa confirmation ni ABK na pagadto naton sa aton karang Makato Municipal Police Station kinkumpirma ko ng daigto, no, ita aton karang Makato, no, nga ginpasayot or ginpaisayot na, no, sa daig karang pamilya, no, nga rayat arong natabok nga ra, no, sa ray karang driver ita kotse, no, nga gitila kay Rafael del Rosario nga 51 anyos gani aga taga Roa City. Bali maura, no, ay natugaan, no, ita hugam nga ni karang kinabuhi kumadugman na doon karang kahapon na bangun yan, no, sa naangkon na karang mga last stroke, no, sa anda karoon niya gawas sa, no, samtang sakay, no, sa anda karoon niya Mitsubishi Pajero. Kung makita na doon pati tayo karang sagakyan, wasak nga wasak, ano, katropa nga Rujin, kumbaga na yan nga hindi yung tagid mapuslan, eh, no, ray karang sagakyan.
0: Pwede yung remote kaibahan, no?
2: Yes, isa hanon yang gin, no, wait, do daya karang biktima ng halin niya ni
0: Sir. Sige, ni kontare mo gagto.
2: Pauli ko tay, no, sa area day karang Roha City.
0: Halin mo si in.
2: Sa portion ita day karon niya Katiklan, no, katropag ng din. And then pa agto ita day karang niya Roha City. So anyway, para madali nga ni konta, no, ro ana karang pagpauli, yay mo magi na sumidaya karon niya
0: diversion. Ay, mas magapit lat abi karuyon.
2: Ay siyempre
0: pa tapos na matuod ay yaw tayo morikara sa may Tigayon, di ba ga?
2: Sa tulay tayo karagalis sa pagto kita Tigayon, o ay makalis patakunta matakunta imaw, no, sa oras ro masubugang gid, no, ay dahil taro na tabo, no, nga mag-ubil shot imaw sumungga ba sa mga bulyard aga poste, no, ita straight light, no, sa dahil karo niya kilit ita karo sa dahil pilat ang bilog nung bulyard niya ra, isa na itong duro bulyard niya ra, katropa nga ro dyan, may sugod na karang seminto, no, or siyempre medyo ginatikangan abirat aton karay may bangod dat suway nga butangan dahil karoon niya billiard. So nasayuran nga rubiktima nga ni ay imaugat agit no nga isagaran no samtang nagamaniar aga hindi pa matumbod man no katrong pangaro din ano ron ang inrason na mat na aksidente no ray karoon niya biktima nga ra kay man kaabog nga sugit no nga nagbuhat ako no rumbabat dahil karoon nga biktima or ba si nga natulugan or may daya karon niya masakit norong nga biktima. So di ka ra di ka ra na hindi pa ma
0: kabot ang bollard ro ana karon nga gin arado no.
2: Yes, oo. Maabot on si bilog kung pa nga rogen o
0: meaning manabi ro ana nga tong impact matuod kay mata. Ay ano kun ro ang gulong nga ginatanaw with kapulisan
2: ay posible no natugan or ginataki no ray karga biktima no pero wa pa man ita confirmation kararunga makato no kun may previous kid man or may masakit no nga girbatsag daya karon nya biktima nga ra anyway road diversion abi nga ra nga area mamakara nga pangunason nga mala stress nga ra ay sa bilog gabira no sa matawhay no nga karsada una kita mismo no sa no daya karon nya makato bukon it masyado nga abong nagagagi puro mga dagkuan niya gid niya truck abi karon sa tropa nga routine puro mga nagaagi kumbaga may mga daga-daga no nga mga produkto baga no sa ino-ino baga no that's why nga do diversion no nga ginagyan kita no itaton karon yung mga igbangod yung mga biyahero gid aga medyo pa dire-diretso abi no ag magapad kitang mayad duduin karon niya kwan karsada no nga ni maka pwede kita ka kwan de sigda segment kontar aton karon yung mga igmangod ka pingkong naga madali ro inyang no sa dapat abi kun halimbawa na yung aro driver min kung may ginabatsag karang masakit luwa man ato na sayuran no katropa ng Jane kun haman
0: no, depende ron sa magguwa kun ano ro a pamilya base kun may mga masakit ang matuod imaw or nakatugan din daywa man lang abi ron matud eh kasi wa man di ba imot kabanggaan wa man imaw mga gin gandon gin arado ang ginana ro mga bollard de karuyon
2: ay maabot ta syempre din para imo nga arado nya misugod as mentor bakal ba sa guwa oy din do ma kun kita kapin ko mabaskog paro impact no or kada may kada sigun rong padagagan ay 50-50 lat agid no nga mabuhi pa man no katropaga routine and then after it accident abi no inapok pa no raya karon niya biktima nga ra mismo sa bintan man no itana karon niya sagakyan niya ra ay bangod yan ni no sa mabaskog karon niya impact no so mabo pat no nga mga aksidente do nagkagatabo sa sulod dit dahil karang sambugan mga ginugaman no ita daya karang hugam karang or may binugaan no nga hugam karang kinabuhi no ro pila naton una karang maigmang o day ro karsada no mas okay nga kuha malamat na dalian hindi kita magpinadasig met dahil karang dagagan kay man mabudlay ban no mga tropa nga kwan baga aksidente kita ba makaksidente kita or may ma kwantaton or kita o ma-aksidente. Rin malaman doon din karoon niya tayo ha. Importante lang kito ron katropa nga rin ro pag-agong man ron siyempre sa aton karoon niya mga igmanghod makaroon. No? So, warman ginabi katropa nga rin, no? Ita dahil karang mga aging respondihan, dugang, no? Aton karang sila ka mga police station, na sa aton karang probinsya karat Aklan Mogan Ugan no aton karang Tsempo no maski nga sa pila ka mga porsyon malikabok ro pila ka mga karsada ay bangod sa uga na duga-duga man ka tropa nga
0: mayad nya ni ro nagugan-ugan
2: kumaga ay dumumok gid do sa gupa dai karang tapos kanto
0: paro pinangamuyo nga kunta magugan ni nagtaliwan ni adlaw nagugan kahapon uwa ay makaron nagugan
2: tagugan no
0: good magamig-gamigan man ro mga nainit-initan
2: kita ningara kapag sumagta sa buha matataya karon yung istasyon ay hindi hagos mapiktuan kapag kumadaya ko ang pang truck ro naga agad hao na kayo mo truck ba sagam nga sagam kita na tanando alikabok no may niyan eh man yung naga ugan-ugan pero bukot masya dapat per minute ang magkinugan mi ko mapudlay man doon eh.
0: Hey, hindi pa, hindi natin mahambar ron nga kung ta hindi per mi mawag-uwan ay deklarado tayo aton karon nga pag-asa nga una kita sa habagat season.
2: Oh, yun pa.
0: Ay, kung habagat season, ay parmi ko taron nga gailinugan.
2: Permi, ay basta dahil ka nga pagtapak abisyon. As tawag na dahil karoon niya January 2007. Sige na siya po, kung nagro, nabangan na tondo dahil ka nga bagyo nga ra. Ay, dapat yan.
0: Ba, hindi man pag-abangiro bagyo ay...
2: Ay, nabantayan na ton. Oh, do,
0: nabantayan.
2: Ay, sir nga, sahid na ton niya mag-aagi. Huwag kita may iba po umagi mo. Pero at least,
0: pero kung may umagi man nga bagyo, ay... Ano ron? Kung ta malusaw?
2: Yes, malusaw. Pero kaya di man na ton pwede ba niya lumiso lang sa ibang lugar. Kaya may mga tao.
0: Ay, man doon. Oo, malusaw. Gitaron.
2: Hindi man man ayo sa Visayas, ito lang man ang diretso sa Luzon.
0: Ay aba, bulok na makaroyon.
2: Oh, na naron bulok man pamatian man. Do punto gilayro, pero pag usaw lata.
0: Pero importante at least nag-ugan ana basa ro mga dapat nga mabasa ro na.
2: Mabasa. Kumbaga na ka libre si Barangay Kapitan Hil Morandante kuan Bunyag.
0: Bunyag.
2: Permi kita ro gibinunya may mapananom mi mo tong kalabasa.
0: May sakto ka inagahon paro daya karang ugan ay do ibahin na kabunyag utangani ang nag-ugan.
2: Libre gid ba kon si Kapitan Hil Daya karon niya bunyag eh.
0: Nagpinagaoy pa man nagpinagabagaoy pa man do iba karon it raya karang bunyag katropa
2: nga year. Yes. Kasi buko man abi matutanan makaya it baga may mga gripo baga no.
0: Kung no, makaraya nga rang tutro adlaw makaron nagaugan-ugan wa mata.
2: Wa mata din yang ni kuno na yang
0: agag-om.
2: Agag-om. No, oro aton niya kuan kagangitan.
0: No, eh, sige,
2: agahon doon.
0: Oo, sige, pag ano anay, piyong-piyong anay ah.
2: Oo. Ay,
0: manami rato niya weather.
2: Arang ni si katropang siya mino ay, nami kitaraan ng suga nga raho.
0: Nagkaon ka? Wow! Oh, perfect, kita kimo ra suga nga ron.
2: Oo. Iba, kung mo nga na ikatropang siya.
0: Nami taron ay, ano ron eh, nami ron partneran it, di, puto.
2: Bawa, sakto kita din matuodro, no? Ibutang akuan na yung palaman. Lasado kita raw niya mayad matana. Oy kasundlan, galera.
0: Ah, ay, perfect. Ito nga ni Cameron, katropang rear.
2: Katropang sakto. Ginakuan na kita. Ginapil na kita raw. Sarap ko.
0: Ba, sarap.
2: Ano na, ni ginugo ang gangka?
0: Perte.
2: Ginugo ang gangka.
0: Sige ah.
2: Anyway, katropang na din, orin datong karelatipo ng mga report directamente sa aton karga area of responsibility. Ako man si katropang Arar Kulas sa XFM 96.5 Kalibo, ang katropang mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you, KJ Katropang Arayar ko lang. Sana karoon niya natipon yung mga balitaan, police report, sana karoon niya area of responsibility. Kaibahan si Katropang Christian Villanueva. Hatod gaton sa oras, alas 11:53 sa Udro Adlaw. Agruin karoon niya portion balitaan. Ay ginahatod gaton it Vision X Plus Softgel Capsule. Kasi ka mo nga Vision X Plus Softgel Capsule ay may lutein plus beta-carotene plus vitamin E, zeaxanthin, herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata. Ginasukan o pagpaginakit it mata sa paggamit it mga screens or cellphone. Kinabuligan nga proteksyonan o mga long-term vision issues mga kataropa. Raya rahay food supplement para sa aton karon nga mata. Pero, kung hindi kita madaga, hay magpacheck kita kamuron sa espesyalista, no, mga kataropa. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyong karon nga lugar, Rosan Vision X Plus Optical Capsule. Mahimo man niya ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Vision X Plus Optical Capsule, ang kapsula para sa inyong mga mata. Produkto Etiesto Health Incorporated. Alas 11:54 sa Udro Adlaw, aton karon nga oras. Ag sa aton karang pagrurat sa das aton karang pagililiba makaron. Sa nabili naton karang oras sa si Senator Robin Hood Padilla Gali ay gusto karang paimpistigahan ro pagkamatay itaywang Ateneo student athletes. I think si Senator Bam Aquino may resolution yun man para imbestigahan no raya karang natabo mga katropa. Ay nag file si Senator Robin Padilla man itsang ka-resolution nga tinutuyo nga magpatigayon iti imbestigasyon o Senado. May kangtanan sa pagkamatay itdaywang student-athlete sa Ateneo de Manila University sa sangka team-building activities sa Dipakulaw, Aurora. Sunok kay Padilla, importante nga ma-examine kung bastante ro nag-airal ng mga pulisiya. Supervision requirements, emergency preparedness measures, risk management protocols para nga masiguro kaiwasan it mga estudyante nga kaparte it mga aktibidad nga ginaorganisa it mga eskwelahan sa idagom it nasambitan nga resolusyon paghinyoon it ka nagakaigo nga komite sa Senado nga magpatigayon it moto proprio inquiry agud nga tumuron pero bilog nga natabo ag matumod kung may laying nga kinahanglan nga amiandahan or ipatuman para nga mapabasko group protection sa mga estudyante. Itawan man it punto it senador nga bukon it tinutuyot imbestigasyon nga magta kumbagahay magturo or magturo-turo ita kung sinoro dapat nga basugon. Kundi nga kinahanggan nga sa euro nung kamatuoran, nagod nga masiguro. Pero mga reforma nga may ipatuma, nagod hindi gon, mauman ro kapareho nga insidente. Importante ron mga matuod na mga katropa kasi hamba ko gani kaina ro lesson do pinaka importante sa ray nga ranga natabo sa daywang ka mga student athletes nga ra ita Ateneo de Manila University. Ay kasugubo abi no abo-abo gid kitang abo-abo gid ang nasubuan kara kasi syempre ro unga matuod may anak karon nga puturo may anak karon nga handom sa kabuhi agaroy tangani ro natabo kan. But anyway, bantayan gihapon naton ng mga development kararo. Ana karon nga gawas sa gindagagon igto karon sa anang nga home province para man karon sa Raya Karanga Burol. Kung katon pagod, syempre, mas mapagapit imo sa anak karon nga bilog nga pamilya. Alas 11:51 sa Udradlaw raton karon nga oras. Agang-agang kugabos na kita sa pagpangalagad makaroon. Ito aton pala tuntunan. Thank you bid sa aton nga mga suki nga nag-monitor katon sa aton karanga pagrurat sa ito. Standby ka mo sa masunod karon nga pagpangalagad. At XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner naton sa technical side, katropang si Prelkit Palmon. Sa aton karon nga patrol, katropang Ariel Culas at katropang Christian Villanueva. Sa supervision, itamon niya station manager katropang John Allen Ascanio. Sa amon general manager katropang Sir Edwin Garin. Sa ngangan, itamon karon niya chief executive officer and president Dr. Remilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nag-aiwan, nagdagahamba kinyo. Mayad-ayad nga utro adlaw and God bless us all. Rairo XFM, 96.5 kalibo ang katropa mo. Sentro.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinaunahan po ang pagdiriwang ika 128 Araw ng Kalayaan sa Maynila.
2: PBBM, kinilala si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa Quirino Grandstand ngayong araw.
0: Vice President Sara Duterte nilinaw na hindi siya interesadong agawin ang posisyon ni Paulong Bongbong Marcos Jr.
2: Department of National Defense Secretary Teodoro Jr. tinawag na normal norm ang natanggap niyang sanctions mula sa China.
0: Bilang ng mga nasawi sa Mindanao quake, umakyat na po mga katropa sa 55 ayon nito sa Office of Disabled Defense.
2: Labi ng Ateneo athlete na si Rene Baterbonia dumating na sa Davao City. 3 persons of interest sa pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na tukoy ng CIDG.
0: Palitang regional, abangan mamaya ang pondo ng national government para sa Palawan State University Kinulang. Mahigit sa 7,000 aplikante, hindi muna tatanggapin.
2: Sa balitang international, Thai Princess pumanaw na matapos ang 3 araw na pamamalagi nito sa ospital.
0: Showbiz, BTS concert ticket sa Pilipinas sold out sa loob ng 30 minutes. Mga army fan humihiling ng day 3.
2: Sa balitang sports, alas Pilipinas, bigong makapasok sa semifinals matapos talunin ng Taiwan sa ABC Women's Volleyball Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Biyernes. Happy Independence Day, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasayin niyo na po XFM News Nationwide. At live po tayo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan mga katropa, pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang na ika-isang 128 anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan na may temang ang kalayaang pinapangarap. Nagsimula ang selebrasyon dyan sa Rizal Monument sa Maynila kung saan pinangunahan ng Pangulo at ng First Family ang flag raising at wreath laying ceremony bilang pagpupugay kay Dr. Jose Rizal at sa mga bayaning nag-alay ng buhay para po sa kalayaan ng bansa. Nagpatuloy ang programa sa Quirino Grandstand Tampok ang makukulay ng mga floats at pagtatanghal at mga programang nagpakita ng diwa ng pagka-Pilipino at pagmamahal sa bayan. Ayon sa pamahalaan, layunin po ng pagdiriwang na gunitain ang kasaysayan ng bansa at palalahanan ng bawat Pilipino sa kanilang tungkuling makaisa sa pagbuo ng mas maunlad at nagkakaisang kinabukasan.
1: XFM News Nationwide.
2: PBBM, sa Araw ng Kalayaan, iginiit na responsibilidad na dapat pangalagaan at itaguyod. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Rodriguez din ni Senador Francis Kiko Pangili.
3: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na pangalagaan ang kalayaan at gamitin ito bilang responsibilidad sa bayan. Ito ang mensahe ni Pangulong Marcos sa 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, ang deklarasyon ng kalayaan sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898 ang nagmarka ng mahalagang yugto na ito sa kasaysayan ng ating bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa kabila ng digmaan, krisis at kawalang katiyakan, nananatili ang diwa ng Pilipino at ang hangaring makabuo ng mas mabuting Pilipinas. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang kalayaan ay hindi lamang pamana, kung hindi isang responsibilidad na dapat itaguyod ng bawat isa. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang protektahan ang katotohanan laban sa distortion, gamitin ng wasto ang teknolohiya at ibalik ang tiwala sa panahon ng pagkakahati-hati at kawalan ng tiwala. Nanawagan din si Pangulong Marcos ng active citizenship, good governance at solidarity upang ipagpatuloy ang pagtatatag ng bagong Pilipinas. Katropa mo sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, pinangunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang paggunita sa 128th araw ng kalayaan sa Quezon Park at Rizal Park sa Davao City. Dumalo rin sa programa ang mga opisyal ng lungsod, mga uniform personnel at mga residente bilang pag-alaala sa sakripisyo ng mga bayaning Pilipino. Sa mensaheng ipinabatid ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II para kay Mayor Sebastian Baste Duterte, hinihikayat ang publiko na pangalagaan ang kalayaan, soberanya at mga demokratikong pagpapahalaga sa pamamagitan ng edukasyon, mabuting pamamahala at aktibong pakikilahok ng mamamayan. Bitbit ng pagdiriwang ang tema ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaunahan din katropa ni Cavite Governor Abeng Remulla ang pagunita naman sa 128 araw ng kalayaan dyan po sa may makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Bahagi ng seremonya ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Emilio Aguinaldo bilang pag-aaral sa mga, o pag-alala sa mga bayani po ng Kasarinlan. Sa kanyang mensahe, nanawagan si Remulla ng pagkakaisa at patuloy na paglilingkod sa bayan, kasabay po ng paalala na ang kasaysayan ng kalayaan ay dapat magsilbing inspirasyon para sa mas maunlad na kinabukasan ng Cavite at ng buong bansa. Isinigawa ang pagdiriwang sa mismong lugar kung saan unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas at diniklara ang kalayaan mula sa pananakop na Espanya noong 1898.
1: XFM News Nationwide.
2: Senator Francis Kiko Pangilinan, binigyan din ang sakripisyo para sa kalayaan. Narito ang report. Binigyan din ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang halaga ng sakripisyong inialay ng mga Pilipinong bayani para makamit ang kalayaan ng bansa sa paggunita ng 128 araw ng kalayaan. Sa kanyang pahayag, sinabi ng senador na bagamat maraming pagsubok na kinakaharap ang bansa tulad ng mga kalamidad, panlabas na banta at katiwalian, nananatiling matatag at may pag-asa ang mamamayang Pilipino. Ayon pa kay Pangilinan, ang kalayaang tinatamasa ng bansa sa kasalukuyan ay bunga ng dugo at buhay na inialay ng mga ninuno para sa susunod na henerasyon. Anya tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang kalayaang ito sa pamamagitan ng sipag, sakripisyo at aktibong pakikilahok sa pagunlad ng bayan. Kasabay ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan, hinikayat din ng senador ang publiko na patuloy na isabuhay ang mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga bayani para sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, si San Juan Mayor Francis Zamora ay binigyan din ang kalagahan po ng pinaglabanan. Ito'y sa araw ng kalayaan ngayon. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Sa kanyang ang mensahe ngayong araw ng kalayaan, ipinaalala ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang makasaysayang papel ng pinaglabanan sa pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan. Itinayo ang pinaglabanan shrine noong 1973 bilang pagmulita sa labanan sa pinaglabanan na naganap noong 1896 sa bayan ng San Juan del Monte. Pinangunahan ni Gat Andres Bonifacio ang pag-atake upang sakupin ang El Polvorin at El Deposito na nagsilbing imbakan ng armas at supply ng mga Kastila. Ayon kay Zamora, ang pinaglabanan ay simbolo ng tapang at sakripisyo ng mga Katipunero na nagsilbing kudyat ng mas malawak na revolusyon laban sa kolonyal na pamalaan ng Espanya. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Binanggit ng Pangulo si Gatchalian habang binabati ang mga panauhin at opisyal na dumalo sa programa. Matatandaan noong June 8 naman, ipinakilala ni si Senator Alan Peter Cayetano sa pagdiriwang naman ang joint celebration ng 128th Philippine Independence Day at 25th Filipino-Chinese Friendship Day bilang Senate President ng the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. At kung saan present naman doon si First Lady Liza Araneta Marcos.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilinaw mga katropa ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak na agawin ang posisyon ni Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at hindi rin siya sangkot sa anumang hakbang na magpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang interview matapos ang kanyang pagdalo sa isang Independence Day event dyan sa Davao City, sinabi po ng Vice Presidente na bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niya na pangalagaan at igalang ang saligang batas. Ayon kay Duterte, hindi siya pabor sa paggamit ng mga parang labas sa konstitusyon para mapabagsak ang pamahalaan. Kasabay po ito, iginit niya na nais siyang makita ng publiko ang buong katotohanan hinggil sa kasalukuyang administrasyon. Binigyan din ng Vice Presidente na ang kalayaan at soberenya ng bansa ay maaaring malagay sa panganib dahil sa katiwalian at maling paggamit ng pondo ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinawag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na karaniwang hakbang ng China ang pagpapataw ng sanctions laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, patuloy lamang niyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa kabila ng travel ban na ipinataw ng China na nagbabawal sa kanya at sa kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau, pati na rin sa pagninegosyo ng mga Chinese companies sa kanila. Gayon na opisyal, ang mga hakbang na ito ay hindi makapipigil sa kanyang paninindigan laban sa umano'y agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea at iginit na magpapatuloy siya sa pagdepensa sa interes ng Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, iniulat po ng Office of Civil Defense, OCD. Umakyat na sa 55 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa OCD, nasa 1,120 na katao na nasugatan habang 31 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Mahigit sa 346,000 na katao o higit sa 75,000 na pamilya mula po sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sokcharjen at Barm ang apektuhan ng lindol. Libo-libong residente pa rin ang natili ngayon sa mga evacuation center at pansamantalang nanunuluyan. Samantala, isinilalim na sa State of Calamity ang Davao Occidental, lalawigan nga ng Sarangani at General Santos City dahil sa lawak po ng pinsalang dulot ng lindol.
1: XFM News Nationwide.
2: Dumating na sa Davao City nitong Biyernes ng madaling araw ang labi ni Rene Baterbonya sakay ng isang pribadong eroplano. Sinalubong ng pamilya, mga kaibigan at mga kakilala ang kanyang mga labi sa Davao International Airport bago ito dinala sa isang poninarya at pagkatapos ay sa Ateneo de Davao University Senior High School, Bangkal Campus, kung saan isasagawa ang burol. Magkakaroon ng public viewing at misa mula Biyernes hanggang Linggo bilang pagbibigay pugay sa student athlete. Matapos ang burol sa Davao City, uuwi rin ang kanyang labi sa Agusan del Sur. Si Baterbonya at kapwa Ateneo player na si Divine Adili ay nasawi matapos malunod sa isinagawang team building activity sa Aurora. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, may natukoy ng hindi bababa sa 3 na mga persons of interest. Ang Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng trahedyang pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na sina Rene at Divine. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, bagamat hindi pa pwedeng pangalanan naman ito, kinumpirma niya na kabilang sa mga persons of interest ang ilang school authorities na siyang namuno sa pagdadala sa koponan sa Dipaculao noong June 8 para sa isang team building activity. Bukod sa aksidente, sinabi rin ni Morico na sinisilip din po ng pulisya ang posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa, na napapahinggan din ang live sa pamagitan po ng XFM Jensan sa 95.9, XFM Sagay City sa 87.5, at XFM Tagum sa 107.1.
1: Balitang regional.
0: Nahin natin ang balita sa Palawan, yung pondo ng national government para po sa Palawan State University. Inulang, mahigit sa 7,000 aplikante ang hindi muna tatanggapin ng universidad. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
5: Mahigit 7,000 aplikante ang hindi nabigyan ng slot sa Palawan State University or PSU para sa school year 2026 to 2027 dahil sa limitadong pondong inilaan ng national government. Ayon kay PSU Information Officer Claire Mendoza, umabot sa humigit kumulang 16,500 ang mga nag-apply sa universidad, ngunit 9,590 lamang ang bilang mga estudyanteng may nakalaang budget mula sa national government. Ipinaliwanag ng PSU na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng aplikasyon at nakabatay sa raw scores ng mga qualifiers ang pagpili ng mga tatanggapin. Hindi umano ibig sabihin na bumagsak sa admission ang mga hindi nakapasok, kundi kinapos lamang sa available na slot. Aminado rin ang universidad na nakatanggap sila ng mga email at mensahe mula sa mga magulang at kabataang humihiling ng pagkakataon na makapag-aral sa PSU. Samantala, magsisimula ang unang araw ng klase sa kolehiyo sa July 20, 2026 mula dito sa 104.7 XFM Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ex-convict pinagtataga ng kaibigan patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Patay ang isang 30-anyos na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang kaibigan sa barangay Balod, bayan ng Dalagueta, Southern Cebu, pasado alas 4 ng hapon noong Huwebes. Kinilala ang biktima na si Junar de Bachete, 30-anyos, residente ng Sitio Amunsal, barangay Katuluhan. Ang suspek ay nakilalang si Ponciano Villapueblo alias Ponsing, residente ng barangay Balod. Ayon sa Dalagueta Municipal Police Station, dalawang araw nang nakikituloy ang biktima sa bahay ng suspek dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Batay sa paunang imbestigasyon, natutulog umano ang suspek sa lower bunk ng isang double deck na kama nang dumating ang biktima at nag-ingay. Uminom pa umano ng tubig ang suspek, ngunit kalaunan ay hinamon siya ng biktima na ilabas ang kanyang bulo at sinabing handa itong makipaglaban. Dito na umano nagdesisyon ang suspek na unahan ang biktima at agad itong inatake. Tinamala ang biktima ng mga taga sa likod, leeg at panga, ngunit nakatakbo papalabas ng bahay. Hinabol pa umano siya ng suspek at muling pinagtataga sa tabi ng kalsada. Isinugod sa Municipal Health Office sa Poblasyon Dalagueta ang biktima, ngunit inideklara itong dead on arrival. Matapos ang insidente, tumakas ang suspeka ngunit agad ding naaresto ng mga rumisponding polis. Ayon sa pulisya, may nauna ng kaso noong 2017 ang biktima sa frustrated murder, habang ang suspeka ay may mga nauna rin pag-aresto at umano'y umaming hindi ito ang unang beses na nakapatay. Sa ngayon, inihanda na ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa suspeka. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Sunthorn Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman, 2.3 million pesos sa lagapo ng droga na samsam sa isang linggong operasyon ng PRO2. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
7: Umabot sa mahigit 2.3 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 2 sa pinaigting na kampanya kontra kriminalidad sa ilalim ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o SACLEO na isinagawa sa iba't ibang panig sa Rehiyon 2. Ayon sa PRO 2, isinagawa ang 15 operasyon kontra illegal na droga na nagresulta sa pagkakasamsam ng 335.4 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 2.28 million pesos at 650 na gramo ng marihuana na nagkakahalaga naman ng 78,000 pesos o may kabuang 2.36 million pesos. Bukod dito, 84 na wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa rehiyon, kabilang ang 6 na regional most wanted persons. 4 na individual naman ang naaresto sa operasyon kontra illegal na sugal, habang 5 ang nadakip sa pagpapatupad ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, liban pa sa 4 na nakumpiskang baril. Samantala, 17 baril at 5 pampasabog naman ang voluntaryong isinuko ng mga residente at iba pang sektor bilang suporta sa kampanya kontra loose firearms at explosives. Sa hiwalay na operasyon kontra illegal logging, 16 na individual ang naaresto at 4,589 board feet ng illegal na troso ang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit 639,000 pesos. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa isang grade 12 student sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Nasabat ang mahigit 1 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang estudyanteng grade 12 matapos itong maaresto sa isinagawang drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 10. Kinilala ang suspect sa alias na Jiro, 18 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng CDEU, nagkumpiska mula sa suspect ang 4 na sachet at 3 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 160 grams at tinatayang may halagang 1,088,000 pesos. Ang mga nakuhang ilegal na droga ay isa sa ilalim sa pagsusuri at karagdagang investigasyon ng crime laboratory. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisyang sospek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: At katropa, panghuli, may lalaki ang sugatan matapos pagbabarilin ng kanyang katrabaho habang siya'y natutulog. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
8: Ang lalaking kinilala kay alias Widson, 30 anyos, ng barangay Patong-Patong, Haniway, Iloilo matapos na pagbabarilin ng suspect na kinilala kay alias Joanne, 20 anyos, ng Miagao, Iloilo. Magkasama ang dalawa sa kanilang pinagtratrabahuang karenderya sa barangay Balabag, Pavia at magkasama rin sa bahay na kanilang tinutuluyan. Sa investigasyon ng Pavia Municipal Police Station, may dating di pagkakaintindihan ang dalawa ngunit ito ay nasettle na ng kanilang amo. Ngunit gabi, bago nangyari ang krimen, muli namang nag-away ang dalawa habang nag-iinuman. Pagka inumagahan, humingi ng pasensya ang suspect sa biktima, ngunit sa halip na patawarin ito ng biktima, kanya pang inayang suspect na mag-boxing pero hindi ito pumayag. Umuwi ang suspect sa kanilang bahay sa Miagaw at kumuha ng armas. Sa kanyang pagbalik sa kanilang tinutuluyan, agad niyang pinaputukan ang biktima nang makita niyang natutulog. Nahuli naman kaagad ng mga kapulisan ng suspect at na-recover ang .38 caliber revolver. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, apektado ng easterlies ang eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Today, asahan din ang makulimlim na langit, may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat sa bahagi po ng Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga at Davao Region.
2: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
0: Sumikat po araw 527 this morning. Inasaan lulubog alas 6:25 ng gabi, Katropa.
1: Balitang International.
0: Iatid po sa atin ang balitang ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan to, likas subuk. At marami nagsasabi, epektibo. Umanaw na sa edad na 47 si Thai Princess Bajra Kitiyabba Ha Mahidol. Panganay po anak ni Thai King Mahabaji Ralongkorn ayon sa anunsyo ng Royal Palace ng Thailand. Na-confined sa ospital ang prinsesa mula pa noong December 2022 matapos po magkasakit dahil sa abdominal infection. Kalaunay ay lumala. Ayon sa Bureau of the Royal Household, pumanaw ang prinsesa nitong Webes ng gabi at bibigyan ng state funeral sa Grand Palace sa Bangkok. Si Princess Ba ay isang prosecutor at diplomat na nagsilbing ambassador ng Thailand sa Austria at naging tagapagtaguyod ng women's rights. Sa ngayon, wala pang inaanunsyong opisyal na tagapamana o tagapagmana sa trono ang hari ng Thailand.
9: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sold out agad sa loob ng 30 minutes ang mga tiket para sa inaabangang BTS World Tour Arirang sa Pilipinas nang magsimula ang general sale kahapon ayon sa concert promoter na Live Nation Philippines. Opisyal nang ubos ang tiket para sa dalawang araw na concert ng K-pop group na gaganapin sa March 13 at 14, 2027 sa Philippine Arena sa Bulacan. Dahil sa bilis ng bentahan, bumuhos ang reaksyon sa social media kung saan nag-ingay ang mga ARMY fan para sa dagdag na day 3 para sa mga hindi pa nakabili. Maging ang mga sikat na celebrity ay nakabili rin, kabilang ang aktres na si Megan Young na nagpahayag ng kanyang relief matapos makasecure ng tiket. Ang naturang concert ay ang ika-apat na

0: Ayon kay Team Captain Raisa Valdez, naging malaking hamon daw para sa koponan ang maikling panahon ng preparasyon matapos mabuo muli ang lineup dalawang linggo bago ang tournament. Sa kabila po ng kabiguan ay positibo pa rin si Valdez sa potensyal ng mga batang malalaro ng koponan. Sinabi naman interim coach Shaq De Los Santos na marami silang natutunan sa tournament sa kabila ng iba't ibang pagsubok na hinarap ng koponan.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayon pong Biyernes. Araw ng ating kalayaan, katropa, June 12, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.

0: having constipated? Bakit di mo subukan mag Xanthone Plus Gold? May taglay na anthratinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Xanthone Plus Gold. Mabibilis ang iyong mga suking butika.
1: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang gibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa nito ng atin pong powerful supplement, Suntone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ating pong partner dito sa kahanginan. Ako po yun ko, Doc Michelle Hinas, mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. Sa mga po yun ko, sa pamamagitan ng pagkapadala, naging po mga text messages, mga inquiries po niya about your health, at text lang yan sa ating pong numero. Ating pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasala yung po mga katarungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito para ma-acknowledge natin ha, dito sa atin pong programa. At sa mga naginais sa mga sumubok ng atin pong mga produkto, hanapin po ito ha, sa atin pong mga

0: leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa, ay pwede silang mabili. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pwede nyong ma-avail ang atin pong mga produkto. Kaya ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong inumin, gagamitin ng mga produkto. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, ha? Para makaiwas sa mga peke, mga counterfeit na mga produkto dahil napakarami na po yan ngayon, mga katropa, no? Dahil gusto sumabay sa trend. Nakikita kasi nila na marami ang mga marami ang tumatangkilik sa atin pong mga produkto. Kaya yung iba nananamantala, no? Basta masabing may Santone. Kasi pag hinahanap iba, mayroon kayong Santone? Sabi, ito, may Santone din ito. Mahirap po doon, mga kaibigan. Lalo na kung hindi yan FDA approved. Mahirap may sakripisyo yung kalusugan natin, ha? Kaya para makasigurado, hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes ng ating mga produkto, sa mga bottles ng product natin, nandiyan yan nakatatak, mga kaibigan. Pwede rin yung order sa atin po online shopping store, Shopee. Search lang Yes to Health 2011. O di kaya sumadya sa atin po mga Yes to Health Wellness Clinic, dahil available po dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. And of course, meron din tayong mga exclusive ng mga products, mga herbal medications na pwede nyong mabili dyan sa atin pong mga wellness center, ha? At the same time, meron tayong mga program, mga modalities na pwede nyo pong masubukan dyan sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Marami tayong mga programa na pwede po nyo subukan na naaangkop sa inyong mga karamdaman para sa mas mabilis na paggaling at pag-recover ng inyong pong pangatawan. Ano? O gaya ng cleansing and detoxification program. Meron po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture therapy, yung mugukbuyang Korean therapy natin. Ano? Sa mga hindi pa nakasubok nito, napakaganda nito. For managing pain, managing stress sa ating pangatawan, balance ng katawan po natin, especially yung tinatawag na qi or chi, yan. Yan po ay nakakatulong na malaki, ano? Yung acupuncture and yung mugukbuya ang therapy natin, ano? Korean therapy. Tara, Herx Blower, meron din tayo, ha? At Nacho Trad Therapy, isa sa mga paborito natin. By ano yan, Doc Wendell Pedroso, ano? Itong Nacho Trad, ito yung ano natin, traditional hilot massage natin, ano? Or hilot hugbungan. Meron tayong traditional niyan, pero yung kila Doc Wendell is sa combination yan siya ng western therapies, ano? At yung hilot na tradisyon natin, ano? At marami yan silang paraan, mga kaibigan, kung paano po i-release yung tension sa ating mga muscles, i-align yung mga joint area natin, mga buto natin, kalamnan na nagkaroon ng spasm, ano? So napakaganda po nito, ano? Yung mga hindi makalakad ng maayos, hindi makakilos ng maayos. O pagka gumagalaw tayo, kumikilos tayo, parang robot na, ano? Kasi limitado na yung ano natin, range of motion, yung mobility natin ay hindi na ganun kaganda. Yung flexibility ng ating pangatawan, dahil sa mga yun nga, mga kalamnan na nagkakaroon ng spasms or tensions, ano? Or nakakompress sila. So maganda yun, marirelease yun yung mga tension doon or mga compressions para makakahinga ng maayos yung mga kalamnan natin at makakilos tayo ng maaluan, ano? O, sa mga gusto sumubok yun, ha? Puntahan, bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold, live testimony.
2: Ako si Ricky Chauy. Ako yung ako dito sa Yes to Health na Santon Plus Gold. Eh, okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, ayun. Dire-direso ko kasi hindi pa ako
1: XFM. Santon Gold, live testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon.
4: Kag mga ex-FM stations dira sa Negros Island region. Welcome gina sa aton sininga pagpangalagad. Amo man makitaan man kag mabatian ng aton sininga programa sa mga Facebook pages. Sa nga, ton sa mga XFM stations, kag syempre, dariman, sa Facebook page, sang XFM Radio Patrol Iloilo. Ayan, kung may mga concern ka mo sini sa ikaing lawas, may imo nyo nang ipalabot sa ton sa nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. O kung hindi gani, pwede nyo man, no? Ipalabot din sa aton, pinagi sa pag-send rin sa aton nga comment box sa aton sa rin nga Facebook live page. I-like nyo, ang mga Facebook pages like XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7. Kag sa tanan niya mga Facebook pages sa ngaton sa mga XFM radio stations. Kung din kamo sa ninaga, pamati. Well, isa na naman ka tupiko ang aton sa nga pag-istoryan sa nga edisyon sa ngaton sa nga pag-pangalagad. Aton pagatunaan karon no ang ginatawag sini ang pagkinahanglan sang balanse. Balan mo sa aton sa nga kabuhi especially pagabot sa aton sa nga ika ayong lawas. Tuman ka importante ang ginatawag nga homeostasis mo. Hindi ba lang balanse sa tanan sa sulod sa aton sa nga lawas? Parang mapabilin sinino ang kabakod sa aton sininga pamatyagan. Kadamo sa dapat nato ni balanse sa sulod sa aton sa nga lawas. Pero may isa karon ka ginatawag dapat naton balansiyon nga aton sa ni pagatunan sa nga edisyon sa aton sa nga pagapangalagad. Aton tunaan karon. Kung paano naton sinibalansihon ang aton sininga nutrisyon. Ano bala ka importante ining nutrisyon? Sa nagliligad naton sininga mga tupiko, ang nutrisyon gali isa ni siya kapundasyon na para sa isa sininga healthy lifestyle kag nagapabilin sininga maayo nga pamatyagan na nato. Amo ra ka importante sini ang nutrisyon. Ano ba lang matabo no kung madula ang balanse sa nutrisyon? Ano ayhan ang mga balatian nga mga resulta kon konsekwensya sini? May labot bala ini sa pagmasakit sang tawo? Kag ano naman ang aton sini mahimo sini nga kaunon o kon pwede naton sini nga tumaron para nga mabalik sa balanse ang aton sini nga nutrisyon. Ini kag madamo pa no nga aton sininga pagistoryahan kaupod sa aton sininga ginatawag pila sininga mga detalye nga igapatpat diri sa inyo sa aton sininga pag pangalagad. Ba may nag-text sa aton. Pra ko yun, Doc, basta maka premium D3 coffee mix balanse gid. Balanse gid ang pamatsyag kanu sa bilog nga adlaw ati mabalanse ina no. Kapin ba kun kulang ka sa vitamin D? Vitamin D nagabulig na mo panami sa aton sininga modo kag ang tawo nga kulang sa vitamin D nagaaburido siya. Amo nga pamatsyag na balanse ang imo sininga adlaw kung makinom ka sang premium D3 coffee mix. Kag hindi lang ina kung gusto man siya ginatawagan nutritious pagin siya nga coffee pero wising caffeine, pwede man ang Santhon Plus coffee mix. Araya ko na, di ba? Kulang ka sa protina. Sani, mabuligan niya mabalansa. Sani, manangin mo sa ding protein nga gina-require sa lawas sa adlaw. Pero kung gusto, kaya nga nami, imo sa ni pamanit, nami kutis, nami supat. Sani, isa man nga makabulig sa nandira ako nang giniinom mga coffee is Santhon Gold Coffee Mix. Mga kwan na niya, mga pulo pa saplid na niya sa mga kinanglanon na ton para nga bisan paano mapunaan ang mga imbalances sa ton sa kinanglanon pag-abotiya sa nutrisyon. Pero balik kita, ano ba na ining ginatawag balanse nga nutrisyon? Ang balanse nga nutrisyon, botang balanse ni, amuning pagkaon naton sang nanari-sari nga mga pagkaon sa husto sini nga kadamuon suno sa kinahanglanon sang aton sini nga lawas sa nutrients. O kung nutrina para siya ang mag-function, o kung para ini ang mag-function sang maayo. Kaya nga man, ang aton lawas kasubong ini sang ginatawag makina o kon machine. Kag ining machine kinanglan sa nagkarinlain nga parte sini no ang gatong para nga magtrabaho sang maayo. Kasubong man sa aton sini nga lawas kinanglan naton sini ang nagkarinlain nga nutrients, mga substances para nga mapabilin sini nga maayo ang pagfunction sa lawas, sig mapabilin sini ang balanse dira sa sulod especially pag-abot sa nutrisyon. So, kinanglan naton sa ng carbohydrate, kinanglan naton sa ng protein, kinanglan naton ng good fat, kinanglan naton sa ng mga vitamina kag minerales para nga mapabilin ang balanse sa kinanglan naton sa sulod iya sa punto iya sa nutrisyon. Kag nga tuman ini ka importante ang ining nutrisyon. Tungod ang nutrisyon nagabulig para kita sa ni ang magdako kag para nga ma-repair ang aton sininga lawas. Magambal ko nga magdako, syempre halin sa gamay sini, especially sa mga kabataan, pamatanon sini, hasta nga magdako, kinahanglan nun gid sini nagkakaigo sininga supply o kung nutrients nga nagapadako sa lawas. Hindi padako lang nga basta nagatambok lang ako nagahabok ka ha. Kinahanglan aton sini kinatawag go, grow, and glow food. Tamo sa mga elementary pupil, ano, ginatudlo kita ning go, grow, and glow. Timagambal kita sa ninga go pag-abot sa pagkaon, kinanglan aton sa nidra ang carbohydrates. Ang good source sa bisang carbohydrates, complex carbohydrate source. Mga kalaruton bala, nga pwede na ton kaunon. Kung magkaon ka man sinisang kanon, pwede sa ning unpolished rice, ukon ang ginatawag red rice, ukon ng black rice. Kag healthy fats, nga kinahanglanon na ton, na dirin siya na paidalom sa go, pag-abot naman niya sa grow, di kinanglan sinisang protein. Amo ni ngambal blas ng kilala ko nga kinanglan protein para ni magarikotoido ka. May punto man ano, kinanglan para magdamol kag magdako ang aton sa ninyang maskulo o kon kaunuran kinanglan kita sa nisang protina. Kag abot naman niya sa glow para nga naganayanaya ang aton sa ninyang guya o kon ang aton sa ninyang pungyahan kon mga kilala ko padra sa Antique ano, Rosie Chikabi. Kinanglan aton siya no sang mga bitamina kag minerales, lakip na diri ang fiber para mag-glow man ang aton sa ninga lawas, nami aton sa ninga pamangit, nami aton sa ninga kutis. Amo na ka-importante no, sang balanse sa ninga nutrisyon. Kakinanglan tama na balanse nga nutrisyon para ni kita magluya, para nga mapabilin ang aton sa ninga kapagsik, halin sa aga sa ni hasta maghapon. Kaya kung hindi na balanse, ang iban sa ni pagbugtaw sa aga pa lang, daw drain na, daw kasubong balanse sa cellphone nga problemado ang battery bala nga nakaunay naman kuntani sa charger halin sa gabi pakados kagahon pakados sa aga pero pagbunot po pila-pila lang ka minuto or oras imo sa nagagamit drained naman na liwat. Isa pa gid ang balanse nga nutrisyon kinanglanon para man mapabakod ang aton sininga immune system para maprotektahan kita batok sa infection. Ano bilang matabo si sa kapungsod kun maluyang iya sininga armed forces? Ano matabo si sa kapungsod kun maluya ang mga militar? Maluya ang army, mahina ang police. Ha? Hambal ganis ang kilala ko sini, manabalaan ko sini, dirin na lang daw, kaya localized na lang gani, ano blang matabo sinis komunidad, kung may nagatrabaho sini mga barangay tanod daw. Kung may nagamaoy daw, ba daw kabudlay, gano'n ginatagaliog ang iban. Ang punto sini, pag-abot sa aton, sini nga gwardya sa aton, sini kadawasan, kinanglan gali ang balansing ng nutrisyon para maproteheran kita sini, batok sa makalalaton sini nga mga badatian. Kambal kita mga kalalaton yung badatian, tiara, dira, ahalin nila sa mga mikrobyo. Virus, ara sining bacteria, fungi, parasite, kag iban pa. Kag iban pa gid yung mga kinahanglanon nato, ano, bisan pa sa aton, sining paminsaron kinahanglanon, sining sang balanse, sining nutrisyon, para nga mapabili nato ng kanami sang aton sa nga panghuna-huna kag bisan pa sa pagsulbar sini sa mga dapat naton sini sulbaron kati utok naton kinanglan mag-function sang maayo kay para nga masulbar nato nang dapat naton sulbaron mahimo nato nang dapat naton sa nga himuon kag nakasalalay kag nakasandig na sa balanse sini nga nutrisyon kag ma-reduce man naton kon balanseng nutrisyon na mapanubo man naton sa nga risgo sa nagkarinlain sini nga mga balatian. Amo ning matabo sa lawas no kun halimbawa hindi kita permi nagakaon sang balanse sini nga mga kinanglanon sa aton sini nga lawas. So possibly sini no sa aton sa mga tagpadamati instead karon sang healthy food diri kita karon sa mga unhealthy o kon mga junk food abi nga ginatawag o kon na andan na abi naton madumduman ko pang beluhanay namon sang istorya sang una sang isa ka client nga bisan paano may na bulubalaan man sa health bala pero subong tinangin mapisa naging sa paghalong siya sa nga lawas sige sa tuon sini especially pag-abot sini sa prevention. Pag mention ko bala nga junk food siya dali lang bala dok hindi bala may nagalibot tong kaisa sa aton sining barangay o kon sa aton sining lugar nagasinggit dira nga may mga junk ka mo dira bakal sinisang mga inoghaboy na naton dira hindi na baka do sa junk shop ito siya ang junk food dok din magkakanto galing problema ti ang junk food nyo nagdeterminohan aton sulod sa aton sining dyan. Resulta, instead nga mangin healthy kita, nag-aamat-amat kita gain sang weight. Pero ang problema, ang kabugat nato, hindi tungkol nga nagadako ang aton sa nga muscles, kundi nagadamol ang tambok sa nga. Hindi man kinanglanon sa aton sa nga lawas until eventually magkadto kita sa ni sa ginatawag obesity because of unhealthy food. Kag na balaan naman naton nga ang pagsobra sa aton sinikabog aton obesity sini may dako nga labot sini sa nagkalain-lain nga problema sa aton sini nga lawas. Lakip sa problema kung baratian sini sa kaugatan ng kurason, cardiovascular disease, hypertension, gataas man aton sini nga risk sa stroke, kagamuman sa insulin resistance at eventually pagkantos sini sa type 2 diabetes. Kung hindi healthy ang aton sini nga pagkaon, kagun hindi kita nagakaon sang healthy adlaw ay, hindi man tadayon maano tagon ta lang hindi man tadayon maano sini pero galing lang ko sige ang do kabahin na sa aton sa nga lifestyle ang daway nakatay effort pagabot sa aton sa nga health pagabot sa aton sa nga pagkaon ang ibang gadi sini salig na lang kusina nila sa restaurant kun pagpa-deliver na lang hindi na healthy sa aton sa nga lawas. Okay lang kung tani kung once a month lang na nung nagakadaw kita sa restaurant or tipon-tipon na abi like one time may nagpamangkot sa aton sa nga dok amo lang giding mahapus nga mahimo ko sa kada sa halos kada adlaw ang pag-prepare sinisang mga instant. Tis nga, dok, kakaon ko halos permi. Hindi man gin sining adlaw-adlaw, pero halos permi ko, dok, nagkakaon sa noodles. Okay bala na? Singko, kung mahimo, tani, once a month lang, nakapaminsar sa isang madalom. Ang once a month, galing suggestion na ito, na daw pag-abot sa instant noodles, sari, halos adlaw-adlaw, yung galing iya, nga ginakaon. Hindi gin healthy sa aton sa ringa lawas, sa aton sa ringa kaugatan, sa aton sa ringa kidneys. Kaya mabugat, tani nga proseso sa aton sa ringa lawas. Dali kita magluya kung imbalance ang aton sa ringa nutrisyon, di masustansya aton sa ringa ginakaon, mahina ang aton sa ringa paminsaron. Ang ibang ganit sa nidalaan na lang sa paakig-akig mo. Kung natamaran na bala sa nimag paminsar, especially sa kabataan, kung di healthy, yung mo sa ginapakaon sa ila, nag-arikutoy, nag-putot, o kung ginatawag mahina ang ila sa ringa pag-dako, nagahina man ang aton sa ringa immune unity, madali kita malatnan sa balatian. Kag-ara ang ginatawag nutrient deficiencies. Like for example, kung kulang ka sa nisa iron, kani ka pa nakaon sa isang laswa, posibleng mag-suprer ka sa isang iron deficiency anemia. Samantalang kung balanse, gali ang aton sa nga pagkaon, ang aton sini maginakaon na adlaw-adlaw, may dako gid nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Ultimo sa utok naton na no nakadepende gid ni sa nutrients para siyang magfunction sini sang maayo. Like for example, ang aton sini nga utok nagakinanglan sang protein para nga magfunction sa sang maayo pirme. Di pa ano nakaron kon ang aton sini nga pagkaon pirme more lang kita sini sa carbohydrates pagkatapos simple carbohydrates pa. Kundi imbalance gid kinanglan sang aton sini nga brain para magfunction sang maayo sang healthy fats. Di pa ano nakaron kon ang imo nga mantika ay ginagamit karon is kapila mo na sulit-suliton ang paggamit sini kung kaisa igo ka magbutang sa imo sini dapat iprito o kung pritohon nagapanganta na sini ang mantika samantala manami kong tani instead ginagamit na ton is olive oil or virgin coconut oil nga isa na no virgin coconut oil kag moringa oil makita na sa ton sini premium D3 that's why ang nakagamit sa isang premium D3 capsule, regular nga nagainom, nakanotar nga, sa doktor, di na ko tanto malipaton na subong. Kag daw mas nagnayanaya nga kung sa nipaminsaron. Ano yan ang rason sa likod sina? Ang rason sa likod sina, it is because of xanthone, halin sa panit sang mangustin, ang vitamin D3 mismo, pagkatapos ang good fat like virgin coconut oil and moringa oil nga ara dira nga nagabulig pa nami sa pagfunction sa aton brain nagapaktibo sa aton sa nga paminsaron and even ang ginatawag kakulang naton sini sa mga vitamins and minerals nagapahina sa aton sini nga memorya nagahina ang aton sini nga focus madali kita sini ma distract kag ano dapat ang kinahanglanon gali naton himuon kun magamoy na dapat i-mix naton ang aton sini nga mga ginakaon maghambal gani kita nga i-mix dapat kada kaon naton may portion nga may utanon may ara sang prutas may ara sa ginatawag complex carbohydrates kagamay ara sang healthy fat, kagamay ara man siya sang protein. Parang bisan paano, no? Continuous ang supply sang nutrients sa aton sa lawas, nagabinipiso sa aton sa immune system, nagabinipiso sa aton sa energy, or mabinipisoan ang aton sa lawas pinagi sa pagatag sa nagkaigo sa energy, kagbisan pa sa aton sa brain para mag-function sang maayo. Dari kita karon, ano ang matabo kon na ginapabuyan-buyan na lang naton ang aton sa ringan nutrisyon? Pag-abot sa maginakaon naton, why kita halos nagapaminsar lang blako na nung makapaayo. More nga ginhatagan naton sa importansya kung ano ang manamit. Tandaan naton, hindi atanan nga manamit masustansya sa aton sa ringan lawas. Kagtungod nga hindi kita naanad sa pagkaon sang mga suppose amunang manamit, law ay na sa aton sini nga panabor. Pero amo nang kinanglanon kung tani sa aton sini nga lawas. Therefore, ano ang konsekwensya kung dalimbawa hindi balanse ang nutrisyon naton tungod nga ang aton mga ginakaon is hindi healthy, buti ka damo sini asang posible nga mangin resulta o kung konsekwensya kung halimbawa too much ang aton sininga ginatawag junk food, duro man ang aton sininga sugar or unhealthy man ang aton sininga fat nga masami ginapasulod sa aton sininga lawas. Pagkatapos hindi bastante ang prutas, mga utanon, husto sininga protein kag mga vitamina, way palabot ang kaisang iban sini nagapalipas-lipas pa sa oras ang ila sininga pagkaon. Kung nagasigi-sigi ini naandan na naton ini, kagway kita nagaseryoso pag-abot sa aton sininga nutrisyon, maapektuhan sini ang aton sininga lawas, laki pang aton sininga pang huna. Isa pagidiri nga mahimo maapektuhan ang pagluya sang aton sini nga immune system. So, manutis nyo may mga tao nga masakiton, may mga tao man iyang mabakod. It is because of ginatawag internal terrain na ginahambal naton. Like for example, ang lima katao na expose sila sa parehas man nga pathogen, parehas sa nga mga kagaw, parehas sa nga germs, virus man na kon bacteria. Pero nga ang tatlo ginahilanat o kon nagmasakit, samantala ang duha wa ayman. It is because nga mabakod ang ila sa nga lawas, kargado sa nga sa sustansya, sa nutrients. Nga isa sa ginahimo sila nagapabakod sa aton sa nga immune system. Madali katapikan sini sang trangkaso, mga sakit-sakit dra, hingo-hingo dra, or infection. Mahinay ang pag-ayo sang imo sini nga pilas, pananglit ikaw sini mapilasan. Ukon, madali ka matapikan sang sakit, infection, madali ka malatunan, kagdugay ka man sini maka recover kag iban pagid. Inibangod nga ay nagkulang kita sa vitamin A, vitamin C, vitamin E, kag iron, kag zinc pagid nga makabulig ini sila. Kung importante ini sila sa pagpabakod sa aton sini nga immune system. So kung gusto gali kita nga mangin matalo mga aton sini nga memorya, mangin mabakod ang aton sini nga lawas, dapat buligan naton ang aton lawas nga balansihon ang aton sini nga nutrisyon. Kaon sang gusto, tulog sang gusto, inom sa nagkakaigyo nga tubig, more sa fruits and vegetables instead of junk foods. Ang carbohydrates na ton dapat halin sa complex source. Kay bisan na noon na ton kabulubaliskad sa ton sila mga tagpanamati mga viewers na ton, kinahanglan na ton ang carbohydrates. Ang problema sa iban kung nga ginalimitan nila ang kanon sini, kati may ginabadyag na sila sa lawas. Ha? Kapin pa nag-uso, bala nang ginatawag unli-unli rice ni. Ang balsang kilala ko. So may mong problema, tanid ako na usong unli rice. Ha? Hindi lang pagpausuhon ng unli sang katamad. Kaya nga man, ang problem na karon kaon, kita nga kaon sa carbohydrates, duro nga kanon karon kulang man ang aton sa nga hulag. Ti ano bing paabuton na ton? Kung nag-amat-amat kita sa gain sang weight, amat-amat kita sa tambok, amat-amat kita sa dako, nga may efekto o kung may relasyon na rin sa aton sini nga mga balatian, nga posible pag-aanihon pag-abot sini sa panahon. Nga man, Kung ang aton sinutrisyon hindi balanse, ang isa sining posible mangin resulta obesity. Sa kadamo sinisang calories, sugar, kag fat, especially unhealthy fat sa aton sa ginakaon. Insulin resistance, baka doon sinisa type 2 diabetes tungod sa long-term sugar, kung high sugar intake. Heart disease, tungod sa excess sining unhealthy fat, kag salt sa aton sinima ginakaon. Anemia, for lack of iron, kani kita sinipalakaon sa mga utanon, kag bone problems tungod na kulangan kita sinisang mga mineral kag sustansya kasumong sa sinisang calcium nga nagabulig pa bakod sang aton sininga tulan ini bangod nga imbalance ang aton sininga nutrisyon. So karon ano naman niya ang papel sa pila sini ka mga utanon, pagkaon ka mga suplemento pag-abot sa pagbalanse sang aton sininga nutrisyon. Like may nagpamangkot dari sa aton, good PM doc, nagapamati ko sininga program. Kanami, sang topic, kag-interesado ako kung ano ang pwede ko imnon kagkaunon para nga mabalik sa balanse sini ang nutrisyon. Si Vivian ni Doc, more power sa iyo sa nga program. Ari nga ton, sinipila ka mga suwestyon para mabuligan nga bisan paano ma-feel na ton ang mga missing kung kakulangan dira sa ton sa ginakaon pag-abot sini sa nutrisyon para nga bisan paano mapahagan-hagan na ton ang konsekwensya sang imbalances kag maamat-amat na ton balik ang balance sa ton sa nga lawas nga magbalik man sa ton sa nga bakod sa ton sa nga immune system sa ton sa nga lawas bisan pa sa ton sa nga paminsar. Isa sa ginarecommend sini sa mga eksperto sa aton sini mga tagparamati para nga mapunaan ang kakulangan sa aton sini nga lawas, amo ang spirulina. Ang spirulina o kon ang spirulina makabulig para mabuligan balanse ang ginatawag aton sini nga nutrisyon. Nga man, tungod nga madamo ini sa ginatawag protina. Kag hindi lang basta protina, but high quality protein nga nagabulig para ma-build ug ma-repair ang aton sa nga body tissues, ang aton sa nga muscles. May ara man na nisang iron para nga malikawan aton sa ni ang iron deficiency anemia. May B vitamins man na ni para nga magabuligan niya ang aton sa nga enerhiya mapabilin sa bilog nga adlaw. Energy production ang isa sa benepiso sa isang B vitamins nga ari diri sa spirulina. Nagabulig siya para mabatuan ang nutrient deficiency, maboost ang aton sa nga energy, especially sa mga tao nga kulang sa protina, kulang sa iron sa ila sini mga ginakaon kay hindi mahilig sini magkaon sang mga utanon. Isa nga makabulig sa aton amo ang pag-inom sini sang Sunthorn Plus Gold capsule. Nga man, para sa inyo sini mas mahapos nga paghimo para nga ma-providean no kon madugangan sang kinahanglanon, mahatagan sini sa mga missing nga mga bitamina kag mineral sang aton sa nga lawas nga nagaresulta sa badatian ang pagtumar sang Sunthorn Plus Gold capsule. Nga man, isa sa sangkap sini amo ang spirulina nga ginasiling na tundri may aras ang high quality protein nga nagabulig fight sa nutrient deficiency, nagabulig nga mabalik ang aton sining matamat puwersa, ang aton sining enerhiya, especially sa mga tao nga kulang sa protina, kulang sini sa pila ka mga bitamina kag mga minerals kasubong sini sang iron sa ila sini adlaw-adlaw nga gina kaon. That's why pagtumar sa Sunthorn Plus Gold capsule makabulig para nga malikawan aton sini ang ginatawag nutritional imbalance nga nagaresulta sa nagkarinlain sini o kung may labot sini sa nagkarinlain nga problema sa aton sini nga lawas o kung mga balatian. Dugang pa, ang Sunthorn Plus Gold, hindi lang spirulina ang sangkap nga ari diri. May ara pagidinis ang balunggay. Ano ba lang ginatermino sa balunggay? Ginatawag ni sa Ingles nga Queen of All Vegetables. Hindi ka man basta mangin queen mo kung hina-hina lang ang kwalifikasyon mo. Especially pag-abot sa utanon. Ang balunggay, mayara sa beta-carotene kung pro-vitamin A. Nga good for eyesight, good for aton sa nga panit. May ara man sa sang calcium nga nagabulig pabakod sa aton sa nga tulaan. Makabulig ini improve sang overall nutrition by supplying many vitamins and minerals that may be missing in daily meals. So kung hindi ka mo masami makahanda sa mga utanon sa inyo sa ginakaon, instead, more ka mo sa ginatawag mga instant-instant dira, a bit try nyo para ma, hindi ba na magdako pagid ang gap o kung ang pagkulang sa mga sustansya sa lawas sa pag-abot sa nisa nutrients. Try nyo tumara sa nisa Santhon Plus Gold Capsule kay ang sangkap sa ni dagaya sa mga vitamina, minerals, mga bioactive compounds nga nagabulig no para pagpabakod sa aton sa nga lawas, pabakod sa aton sa nga maskulo, pabakod sa aton sa nga immune system, pabakod sa aton sa nga tulaan kag iban pagit sini nga benepisyo. Kag base sa pagtuon, ang isa galia sa madamo sini nga kulang sa tao lakip na sa mga Pilipino, even though ari kita sini sa tropical nga pungsod, amo sini ang vitamin D nga man tungod nga kulang sa pagpasilak sini sa adlaw. Ang pagpasilak sa adlaw, isa sa makuha galin nato, nagapanghikot ang vitamin D sa aton sini nga lawas. Pag-abot iya sa ginatawag nutrisyon, paano makabulig ang aton sini nga premium D3 soft gel capsule? Ang isa sa problema naton, kun madamo mantani kita sang calcium pero hindi madrehiran o hindi mapuslan sa aton saninga tulaan tungod nga waay gali sa nagabulig like a vitamin D. Isa nga makabulig gali dira para ang calcium kag iban pagid saninga mga kinahanglanon nga mineral sa pagpabakod sa aton lawas lakip sa aton saninga tulaan kinanglan sang gitawag vitamin D. Diri naman aton pasudlon sini ang papel sa aton saninga premium D3 capsule nga man nagabulig absorb sa calcium from food, nag-strength, strengthen sa aton sa nga bone and teeth. Ate kung nag-hulunga-hunga ng ngipon mo na, o gabuk imo sa nga ngipon, dira, kinanglan mo dugang sa nga vitamin D para nga ang calcium mapuslan gitsang lawas na ton. Magluwas nga nagabulig papabakod sa aton sa nga kaunuran, kagpabakod mang sa aton sa nga immune system. Kaya ang tao nga kulang sa vitamin D, like for example, why man sa nagapasilak sa adlaw, why man sa nagiinom sa vitamin D supplement, ang resulta sa ni hina emosyon nga tulaan, may mga palanakit ka pero may mga batsagan sa emosyon nga kalawasan, kag mataas ang risgo sa ni sa fracture, pagkabali, masami kasi ni ginakapoy, kag mahina emosyon nga immune system. So, ari ang sabat sa aton sa ni mga kakulangan sa lawas tungod nga hindi kita makapasilak sa masami sa adlaw, pero ang iban sa ni kung makagawa man sa adlaw, may sunblock man o kung sunscreen, tindi masyado binipisyon ng aton sa nga lawas sa silak sa adlaw, ari ang premium D3 soft gel capsule. Pero, ang isa pagin sa concern diri, since nga ang vitamin D3, like ang ara sa premium D3 capsule is fat soluble, paano naman ma-absorb sa lawas? Don't worry, mayara inis ang good fat. Ang good fat kinanglanon man sa aton sa nga lawas para magnamin pag-function sa aton sa nga brain. Kag magluwas sina nagabulig pa ini para nga ma-absorb sa aton sa nga lawas sang maayos yo ang vitamin D3 nga ara dira. So nothing to worry nga ayan mauyang ni hindi ni maabsorb ang manami pagid kay ti ginuupod ang duha sini ka good fat like virgin coconut oil and moringa oil dira sa aton sa premium D3 soft gel capsule. Mo na makasiling kita nga pinasahi nimo. Nagkarin lain man ang mga vitamin D3 sa market sa ni. Kasaling kita nga pinasay niya ang premium D3 soft gel capsule. Hambal ganis ang kilala. Kos nga doon kung magpatughong kablas ang gasolina, ala, hindi man niya kung premium mo. Kaya mo man sa ginapasulod na ton sa ton sa nga lawas, magluwas nga gold na like Santhon na Santhon Plus Gold Capsule, merapag kita sa premium D3 capsule. Kagari pagid sa ton sa mga tawag para mati, kung kulang ang sa pagkaon sini sa masami sa mga prutas kag mga utanon nga dagaya sini sa vitamin C, mamroblema kita no sa aton sini mga tagpanamati. Masami kita sini matapikan sang infection. Ang isa sang reklamo sang aton sini nga texter do pabalik-balik pero mi akon sini nga UTI. Anong pwede ko sini nga himuon? Atong pwede mo nga himuon sini pabakuron mo amat-amat ang imo sini nga immunity. Kaya ang UTI is urinary tract infection. infection. Ang magluwas sa isa ka UTI ay iahambal sa kilala kung masyado ko ay niya labot sa infection pero masakit sa balatyagon. So, kano na yung UTI kay hindi man na urinary tract infection, singya mo niya doka ang umibig tapos iniwan. UTI man to, no? Masakit iya sa balatyagon. Pero ari yung infection, kinanglan pabakuron, ginaton ng aton sa nga immunity. Pinagisin sa pag-take, pagpasulot sa lawas ang vitamin C. Kayo na una, why nag-produce ang vitamin C ang aton sa nga lawas? Dili naman masulod sa nga papel sa aton sa nga Sunthone Vitamin C. That's why sa mga nakagamit sa Sunthone Vitamin C, manotice nila, do kadasig lang mag-ayos sa akon sa nga pilas. Makatol-katol ko blado ka pabalik-balik. Nga ang sa nagasigisigi na ko Sunthone Vitamin C, kadasig mo lang na uli yan. Inatungod nga nag-amat-amat bakod ang imo sa nga immune system. Nagabulig sila papas ang kagaw sa ni. Sa iban pagid sa nga patimaan ko nagakulang ka sa vitamin C, nagadugo ang imo sa nga ngislo. Deficiency na siya sa vitamin C. Pero careful ha, kay kung napabayaan nina posible nga may angot pagidinan sa problema sa ginatawag tagipusoon ang pagdugo sa aton sa nga gums kag masami man niya kakapoy yung mabatyagan sa kun kulang makita sini sa vitamin C. That's why kun kulang kita sini sa nutrients, may imbalance sa nagkatabo sa aton sa nga lawas. Ang konsekwensya sini nagalain-lain sini nga mga balatian kag bisan pang ginatawag simple nga pagluya sa masami sa aton kadawasan and may labot rin sa kakulang sa nutrients sa aton sa nga lawas. Samantala, ari ang Sunthone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, ang Sunthone Vitamin C nga makabulig puno sang mga kakulangan sa aton sa nga kalawasan. Nga kung i-combine mo ining tatlo, ining aton sa nga Ultimate Trio, makabulig parang maboost ang protein, ang aton sa nga iron, aton sa nga energy. Mabuligan para nga ang aton sa nga vitamins and minerals. Nga mga kakulangan, kaginahanglanon ang maamat-amat man na punaan, mabuligan nga mapabakod ang aton sa nga ngipon, mapabakod ang aton sa nga ngislo, mapabakod ang aton sa nga katulanan, kag maboost ang aton sa nga immune system. Kag isa pagid sini maabsorb naton sini ang pila sini ka mga minerales nga kinahanglan sang partner nga vitamin para magamit sa aton sini nga lawas. Kung nagagamit kita regular nga nagatumar sang Sunthone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C.
1: The secret of health.
4: Sa palagas nga pala man ko tanon, mahimo nyo nang isend na sa aton sini nga text line 0950975697 0. So nagpinamangkot kung di ko na makabakal sini sang na-mention na ton nga mga product. Sabi pagalawago na ton ang mga lugar kung di ka mo sini makabakal o kung mga butika. Kagiban pagid sini nga dugang nga mga detalye pagabot sini sa ikaing lawas. Pagkatapos gid lamang sa ton sini malipot nga mga pahibalo.
1: Couple Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunthone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthone Plus Gold.
1: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunthone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Sunthone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Sunthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nagkaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sunthone Plus Coffee Mix na. Hindi nakaka-insomnia. Sunthone Plus Coffee Mix. May ganap ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. The secret of health.
1: Pabalik sa ton sa ringa pagpangalaga, dari sa ton sa ringa programa. Mahimo may mga palagas ka mo sa ringa palamang kutanon. Pwede yun lang senda sa ton sa ringa text line 0950-975-6970. O kung ipadala nyo lang dira sa ton sa ringa comment section, o kung comment box na ton sa mga katanaw sa ton through Facebook live. Boyet, may message sa ton. Gusto na dok, patigid ko nga kung mapabako ng lawas, hindi na basta magbalik-balik ang infeksyon. Ang nanay na mundok sang una matunugan, ilabi na. Kung mabasa, bisantaliti, dayon gidok, hilanaton, dayon kang nagahigda, ginatrangkaso. Pero, sang sigi tumar, sang Santhon Plus Gold capsule, premium D3 kag inyong vitamin C subong doga pahambog pa sa dok. Pero ginapunggan lang namon magsige gwa kon gabi kag magpulaw kay basi magmasakit naman siya. Thank you no sa aton sining texter. Ang isa nga makabulig sa aton na no para magbakod ang aton sining immunity among mag-provide sa nagakaigo sining nutrients, vitamins and minerals, mga bioactive compounds sa kinanglanon sa aton sa nga lawas. Taliwas bala sa aton ang dance nga kung magpabakod sa immune system, the vitamin C lang balang aton sa nga masami mabatian. Actually, kinanglantaman sa nga ang vitamin A. Kinanglantaman sa nga ang vitamin D. Kinanglantaman sa nga ang vitamin E. Kinanglantaman sa nga ang iron. Kinanglantaman sa nga ang zinc para mapabakod ang aton sa nga immune system. Kagamin niyo kung na, no? Kung nagatumar kita sa nga sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C, kasubong lang sa isa ka pungsod balang ginapabakod mga imo sa ringa armed forces, ginapabakod mga imo sa ringa militar, ginapabakod mga imo sa ringa army, ginapabakod mga imo sa ringa pulis para nga maproteksyonan ang pungsod. Amo man sa aton lawas, ginapabakod na to ng aton sa ringa immunity para hindi kita basta-basta malatunan sini sang balatian tungod sini o kung kabangdanan sini sa mga kagaw ha, sa aton sini palibot o kung halin man sa isa sini nga naga balatian o kung may infection. Sa regular nga pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, may nagapamangkot pila dokaw ka times ang pagtumar sini ginasuggest ninyo. Actually, bisan twice daily lang sa aga. Abi like 30 minutes before pamahaw o kung 10 minutes before pamahaw o kung 30 minutes pagkatapos pamahaw. And then sa hapon na maluwat kung makainom ka sa ni mga 5 PM abi or 1 hour before ikaw sa ni magpanihapon. Kay para sa kaaraydan na to, ano, para sa ikayong lawas kung mahimo. General, atun sa ring suggestion, if possible, kung tani pinakalas na to na kaon sa serum o kung sa gabi, alas 6 ang itakna sinisa gabi. Pero ang iban balaan din magluwas nga magkaon sa alas 6, dugay-dugay makaon naman sa mga alas 7, dugay-dugay matimo-timo naman mga alas 9. Hasta nga, isa ba, nag-aan na lang istorya. Midnight snack naman niya. Ginagmay man lang ni. Pero eventually, maghahatag sa aton, magdulong sa aton sa nagkaroon na niyo problema sa lawas kay masupot ina. Pero kung gusto kita makalikaw sa baratian, hatagan aton sa pahuwayang aton sa nga tiyan, kag husto sa nga nutrisyon, pinagi sa husto sa nga pagkaon, kag pinaagi man sa husto sa nga food supplementation, like pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, para mapabilin ang balanse sa nutrisyon, nga aton sa nga lanon, sa aton sa nga lawas, para nga mapabakod din eh, malikaw kita sini sa nagkarinlain ng mga balatian. Sa nagpinamangkot, dali kung diin ko no, mabakal, minaglangas lang ngas gani dressing niya dokting nga ang sa malapit per mga butika hindi pwede sa layo out. Okay, kabalo ka lang lahog mula niya, pero kung gusto niya sa malayo nga butika di, depende sa imong ita to sa pinakamalayo nga butika. Pero kung gusto kaya sa butika nga hindi ka nablayawan pangita kati mga bantugon taglagko nini mga butika, iya pwede ni mabakal sa Mercury Drugstore. Pwede ka man nakadto dira sa Rose Pharmacy, dira sa The Generics Pharmacy o kung TGP. South Star Drugstore, available man na ni. All Green Pharmacy, sarang man ka makabakal sa mga products ha, kag sa generika. Ha, makabakal ka mo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Pero kung gusto ka man iyas ang kompleto sini nga mga produkto sang Yes Health Incorporated, pagkatapos ang isa pagid sa mabenepisyo ka makakadto ikadira sila sini nga wellness center, may libre ka pagid sini nga health consultation. Kaya ara dirang ila sini nga alternative medicine consultant magahatag sa inyo sini sang libre nga konsulta. Kung anong ginabatyag mo sa lawas, hatagan kanya sang protocol. Ano bala ang posible kabangdanan? Kapin ba kung may mga dala ka ng result bala sa imo sa nga pagpa-laboratory? Mahimo basihan para nga kung anong imo sa nga lanon? Kaganong imo sa nga dapat likawan? Mga kalanon nga dapat likawan? Mga pagkaon nga dapat sa nga kaunon? Amo man sa mga ilim nun nga dapat kag hindi dapat sa aton sa nibalatian? Kag kung anong nga mga kombinasyon sa suplemento igahatag sa imo, ikasuggest sa imo para nga mabuligan nga matamat balik ang balance sa imbalances sa aton sa nga lawas pag-abot sa nutrisyon nga nagresulta sa risa nagkarinaan niya baratian o kung sa ginabatsyag mo na sa imo sa nga lawas. Dalagari na hamtang Yes to Health Wellness Center sa Ahiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sa lasang Iloilo Midtown Hotel. Bukas, actually sila bisan Domingo, kaya may nagpamangkot sa aton. Blatidok may office kami, may trabaho kami iya, Mondays through our Fridays. May iba nga daw nga pwede kami makakadto nga way kami sa trabaho. Actually, Sundays, kada Domingo, bukas na sila, alas 9 takna sa aga. Domingo, tub-tub, Biyernes, actually, open na sila, alas 9 takna sa aga. Pwede kami makakadto dira, no? Sa pagbakal sa mga Yes to Health or products, ukon, dala na lang ang libre siri nga konsultasyon. Pero kung gusto mo kamo sang complete set sa product o kung may mga package, sabi ka mga baklon siri, kung dira kamo susunod sa Bacolod, sa mga taga Negros sa Island Region, pwede ka mo makakadodra sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang lang yun din eh, o kung tabok lang yun din sila sa Marayo Bangka, dira ka mo makabakal sini, sang kompleto sini nga produkto, sang Yes to Health Incorporated. Pero sa nagapinamangkot sa aton, ano do kang pwede? Like for example, isa no, sang aton sininga texter. Ano do kang pwede ko inumon niya kape, ibulos ko sa akon sininga? Hindi ko lang paglawagon ang coffee imo sining coffee brand imo sininga gina. Inom kay daw hindi ko do kampante. Hindi ako mapahamtang ko namo ning gina inom ko, naga-hyper ako pagkatapos nagasulab ang sulok-sulok ko. At ring isa sa purpose kung nga nagapangafe ang tao para nga mag-amat-amat siya kung mabalik ang mat-amat ang yasa niya kapagsik. Tungod nga na nagkakadulaan sa isang pwersa o kung nagahina, nagaluya na siya. At rin isa man na isang indikasyon sa nutrient deficiency. Pero kung gusto ka iya nga mabuligan nga maamat-amat pabalik ang imo sining puwersa, mabuligan nga ang imo sining pamatyag bala, especially sa imo sining tiyan, hindi permi magsulab sa piyak nga bahin kung amo ning imnon mo makabatyag ka pa sa isang lasting sining kabusog, hindi ka madali-dali sining magutom tungod kargado sa protina. Abi try ang Sunthone Plus Coffee Mix. Ang bintaha pag indiri kati why ni iya sang caffeine, kaya basi may caffeine sensitivity ka bala, that's why nag-hyper ang imo sining pamatyag. Iban sa ganin palpitate kung may ginatawag caffeine sensitivity. Tiyari ng Sunthone Plus, maring sabat sa imo sini nga ginapangita. Kung gusto ka, tilawan anay, i-substitute mo anay, kontemporaryo ah. Baya, may kilala kita sini nga sinyadok ang ako niya nga coffee. Primero, hambal mo to, temporaryo lang anay. Pero sumong sinya, permanente ko lang gin permanente ko nang temporary ko. Temporarily permanent. Ang akon sa ninyo coffee nga ginom, stick na ko dari sa Sunthone Plus Coffee Mix. Tungod nga may malunggay, may spirulina, may soya nga kargado sa nisa protina. In fact, ang protein, high quality protein ang makuha na ton sa ginatawag soya beans kag sa spirulina. Amo man sa barungay, kag ang soya bean na, ang protein na rin sa nisa soya beans, complete protein. Abis ang iba ng protein, makuha lang gid naton sa meat o kon sa ista o kon sa karne. Kung plant source, isang makuha na ton sa soya bean. Kag kung nagkakafe kita, mapasulod magarin naton at ina sa aton sa ring alawas kung Sunthone Plus Coffee Mix ang aton siri nga ginainom. Ang manami pagid sini kung may mga hormonal imbalances ka na sa makababainahan na, no? Like sa mga nagamenopause na dira, no, medyo naghahabol na imo sininga memory, imo sininga utok, makabulig bin rin ka may lecithin, may self-lavons, pagid, nagabulig balance sa hormone. Kagaman namin pagid sininga kabisan kabataan, 5-year-old and up, pwede yung makainom sa Santhon Plus Coffee Mix. Pero sa mga hamtong dira, gusto nyo yung hindi maglayo sa naandan yung kafe, ang inyo sining ibulos, abi. Kag tilawan nga bag-ong kafe, kag ang isa pagid sini sa manami kay mabuligan pagid ang inyo sini insulin sensitivity para nga makalikaw sa insulin resistance and type 2 diabetes eventually. Diri kita sa premium D3 coffee mix. Amo ni pangagdab lagi na sa nga tonsre nga texture nga balance na matyag yung maka premium D3 coffee mix. Tungod nga may Santhon kag vitamin D3 para sa gitawag insulin sensitivity. Kag-ara man gyapon ng aroma sa real coffee, kag ang sabor mismo sa real coffee beans. Pero manami sa ni kay ang gingamit na pampatamis stevia. Pwede iya sa

Sa nga mga sangkap, ara ang prutas ng mga utanon, ginuupod man diri ang queen of all fruits and vegetables nga santhon nga mangustin kag malunggay upod diri sa santhon plus gold coffee mix. Pero ang kapinasay pagid sini ka may beauty ingredients siya, ginupdan pagid siya sang glutathione and collagen para mabuligan bala ang aton sini nga lawas. May anti aging benefit kita. Nagabulig pahuben ano? At ang pag-edad, ang pagkurinot sa panit ni magin naton malikawan na ang paglinagatok sa mga joints diri, ang paghina sa aton sa mga joints, ang pagbatyag sa mga aray-aray sa aton sa mga lutalutahan. Hindi magin malikawan sa kalabanan. So, minabalaan ko yang nagaedad na sang 80 padulong sa 90, pero kaluyan man bakod gyapon niya sa mga joints. In fact, ang pamanit sini is masiling naton nga huben gyapon tungod sa healthy lifestyle. Pero sa mga tao yang hindi mahimo ang isa ka adlaw nga way kamo sini nagatimid kag nagahigop sa inyo sini naandan nya kafe, kun gusto kamo sini sang ginatawag diversion kun pagbag-o manabi para may dugang nga benepisyo, pwede kita maka-switch sa healthier nga coffee, healthy version nabi, healthier version sa ato sini nga coffee like Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kag kasubong sini sa premium D3 capsule o kung premium D3 coffee mix, ang pampatamis na gingamit sini is a stevia. Pero may mga tagparamati kita, hindi manigar nga siya dok bisan no kanami ng coffee nga inyo sa ginapakilala. Why man kami maanad iya? Why man kami nagapangita sang coffee? Well and good. Pero ang pamangkot sunod, ti dok may tea man bala nga pwede imnon kun diba gusto yung magpainit-init sang sulok-sulok, especially sa specific na ton sa nga texture ha. Si ma'am, sige rin, retrieve ko ang message. So, ma'am, nalipat ko sa imo sa ningalan kadamo, abis ang text messages dari. Labi na gin siyang problem, kuya. Pagkagabi, doon ni kondisyon ng akong sininga at yan. Actually, pag si Rome pa lang, dok, doon nagaka-anxious bala ko. Nagaka-balaka. Iko tungon niya, gabi naman, ano naman yan po sila, matabo, et cetera, et cetera. Dralag sa paminsaron, bala. Kag siya, dok, nagabutol ng akong sininga at yan. Daw hindi man ako makatigab, daw hindi man makagwa ang hangin sa akong sininga. Lawas. Singko, why don't you try? Inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea, nagabulig pa kondisyon sa aton sa ringa tiyan kag tinae. Nagabulig pa namin sa aton sa ringa digestion. Nagabulig pa namin sa aton sa ringa nutrient absorption. That's why kung kondisyon ng aton sa ringa tiyan, ang isa sa resulta, mahamuok ang aton sa ringa pagtulog sa kagabihon. Manami pagid, kati kung constipated, kabudlayan kasi ni magpamuhin, pagkaaga, no? Like 1 hour before bedtime, nag-inom ka na sang isa ka tasa sa nisang Santhon Gold Herbal Tea, pagkaaga, ang kadabanan sini makabadyag sang manami nga pagpagwa sila sa nga higo tungod ang cinnamon bark. Kag ang turmeric nga sa nga sangkap, nagabuling sila pahapos man sa pagpagwa sa nga ton sa nga higo. Available ba ni sa mga butika, kag parmasya, marapit ta sa inyo sa nga lugar. Pero sa nag-message sa ton, ginaw, gusto mo yung malayo, ala, sige, latas to ah. Pangita ka tayo sa pinakamalayo nga butika kung naman ng trip mo. Pero pinakapunto na ton sa niya, sa halos tanan yung mga butika o parmasya available rin ang ton sa nga mga health products o mga produkto sari sang Yes to Health Incorporated. So nagapamangkot sa aton siya, doktor, nagakurog-kurog ang akon sa nga panulukan kag daw may nagalutaw. Pero sa nakabati ko sang Visionex Plus Soft Gel Capsule, isa ka bulan nga ginsigi-sigi ko tumar 2 times a day, subundok kanami na sa akon sa nga panulok kag ang daw nagakisap-kisap nga mata na kon ang nadula man. Thank you gidok sa Visionex Plus capsule. Ang pamangkot ni sunod diri, pwede ko dok mapadayon lang. Actually no, kung nagnami imo sini nga pamatyag, ti posible tungod adto sa gidatawag nutrient deficiency. Ayan, kulang ka sa lutein, kulang ka sa zeaxanthin, kulang ka sa beta carotene, kulang ka sa vitamin E nga mahatagan nato no kon masuplayan naton dugang aton sini nga lawas para mapunaan ang kakulangan, mabalik sini ang balanse. Kung nag tumar kita regularly sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Pwede mo mapadayon, ano? Eh, pwede mo nagiging ma-adjust eh. Kaya nagligad, 1 month, nag-twice daily ka. Pwede mo naman once daily para nga may continuous supply ka sa mga antioxidant kag may protection ka sa emotioning nga mata sa pagtumar at lawad-law sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Eh, kaluyan man, ano? Daw may nagkakurog-kurog ang panulok, daw may galutaw nga pamatyag mo sa imo
sa ninga mata ang nabuligan nga na remedyohan tubtob na

0: Sunan sang Vision X Plus soft gel capsule. Sa mga atag pa na matiblan na tondra, kapin pa ko nagatingulan na, nagamataan sugod ang pagtingulan, may mga lamawan dira, may mga baha-baha, bauti halong-halong gid ka mo ha. Kung in kaso makalusong gid ka mo, panghinaw ka mo dayon, pangita ka mo sa pinakamalapit ninyo nga mahugasan sa inyo sa nga tiil, o kung part sa inyo sa nga tiil, batiis sabi nga nabasa nga nakaubog sa baha, gamit ang Santhon Plus herbal soap. Kaya nga man, delikado subong leptospirosis. Hindi ka sigurado basi maihi sang ilaga, ihi sang baboy, ihi sang ido, ihi sang kuring. Ang lamawan nga imo sini nga nalapakan. Kagway ka man bala makabantay basi may bakiras ka, may scratch ka, o kon may samad-samad ka dira nga nalipat ka lang bala. Hugasin no dayon ina sa matilong at tubig, kagamit sini sang Santhon Plus herbal soap para makalikaw kita sini sa infection, leptospirosis. Kagaman namin sa ni kay ti pati body odor sini mabuligan niya nga mapahagan-hagan asta nga makuha ano ang pagpangalisngaw sa lawas sa sini. Pero kung gusto ka mo sa guya para nga magamat-amat hamis ang aton sini nga guya, mga dark spots dira pinarian sang punggod dira nagadry ang aton sini nga skin, pwede makagamit sini sang clear skin herbal soap. Ang manami sini kay may glutathione, may ara sa gatuag kojic acid na nagabulig pahamis ang aton sini nga kutis, pagkatapos may VCO para marikawan aton ang kuwan nya pagmala sang panit. Kung clear skin herbal soap ang ginagamit sini, especially sa aton sini nga guya, sa liog, kag sa aton sini nga butkon. Available man din sila sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sini nga lugar. Pero sa nagayamo sa aton sini, doon na nga ang akong doon nagabugnaw, nakabatsyag ako nga doon nagapalanakit na akong sini nga lawas. Hindi yan sa pagkambyo klima ni. Actually, sa lawas mong gindi niya, why na nakadepende lang sa pagbaylo-baylo sa klima. Pero kung gusto mo no, nga bisan paano, kagbasi pa malang maremedyuhan sa temprano nga pagbatsyag mo sa pagpananakit sa lawas, palang alay, palang muipoy, palang maol, banyusin na nga daan. Gamitin na nga daan sa pagbanyo sa isang Santhon Plus Herbal Oil. Kagaman nami pagid sini no, kahit ang Santhon Plus Herbal Oil nag-aakto pa ini as mosquito and insect repellent. Hindi ka madapuan sa lamok, hindi ka makagat sa isang mga sapat-sapat. Isang malikawan mo ang dako sa ning infection kag hassle sa aton sa kagalingon amo ang dengue infection. Kung nagagamit kita sini sa Santhon Plus Herbal Oil, gama kabulig palikaw sa aton sa palang alay, palang muipoy sa galawasan, nagasugod sini mga pagpalamaol, kag makapalikaw sa aton sa dengue infection. Doon di kita madapuan sang lamok nga nagadala sa ni sang kagaw sang ginatawag dengue. Kagang isa sini no sang concern madamo nang naga-message dari sa aton, nagapasalamat. Doc, thank you gid. Nakabulig sa akong sore throat, nakabulig sa akong sering migraine headache, nakabulig sa akong reuma, nakabulig sa akong sering arthritis, gasakit nga hawak sini, gasakit na kalawasan, nabuligan ako sa akong sering dysmenorrhea kon mag-abot sini no. Nga hindi man gani regular kundi mapaktan. Sige, ti pasalamat ta gani kay hindi ka regular na ginaabdan. Ako nagabatsyag sa dysmenorrhea kay ano naman nakaron kon bulan-bulan karon nagalubid gay mos kasakit. Ini sila mga nabuligan sang Cess the Pain nga nabuligan sila nga nagtawhay ila sini nga pamatyag na sulhayan sila sang ngut-ngut sakit ang mga busog nga nabatsyagan nila sa ila sini nga kalawasan. Gani sa mga tagpalamati naton dira no, kun ang pagpananakit sang lawas no disturbo na gyud nagapastress na gyud sa inyo, kag daw hindi na gyud magwantahan na banyusan naman tod sa Santhon na Plus Herbal Oil, pero daw hindi makayahaw, pwede kita makatumar sari sang Cess the Pain. Available man sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini ang mga lugar. Well, sa aton sa mga suki ng mga tagpanamati, mga Facebook Live viewers na aton, doon lang na naman ang aton sa oras sa aton sa mga pagpangalagad. Pero may nag message dari sa aton, ti Doc, pwede mo niya kabakal sang Turbo Food Supplement online? Kaya doon na huya, Kuya Doc, magbakal sa butika, hao. Hindi ka mo maghuya-huya. Maling hambalan nun, blan na ton, nga paano balaan sakit mo sa nga tiyan karon kon? Hindi kaya maghambal nga sakit gali mo sa nga tiyan? Pero, hindi man tanan nga nagagamit sang Turbo Dietary Food Supplement, ha? Nagahina si Manoy. Mayara iba na gusto rin nila makondisyon nila pamatyag, pagsik ila sini pamatyag, nagapulaw silang mapabilin ila sini nga kaabtik, natumaran nila sini sang Turbo Dietary Food Supplement. Kati nagabulig pa nami sa aton sini nga blood circulation. But most especially no sa aton sini mga tagbarabati kon may erectile dysfunction na kung medyo naghihina si Manoy. At specifically, makabulig niya ang Turbo Dietary Food Supplement for men. Pwede nito maroon, ano, 30 minutes ni antes ang love making. May nag-message ni Saton. Siya, di ba, hambal mo, Dok? 2 times a week lang ang pagtumar sa isang Turbo Food Supplement. Sige, ako, Dok, once lang gani ko nagtumar, pero nabatsagan kong efekto sa ni... isa kasi man na daw ara gyapon, Dok. Kagkondisyon gin man ang pamatsagan, lakip na kung stress sa ikaw. May termino pag anining isa na ton ka-texter mo. Anad ni Gross bang kawanay mo? Siya daw hindi makumatanda, Dok, pro. Importante ko na. Importante ko na sulod di ko ng binangon sa tagob. Amo na yung bintahan, no? Kumiara kita sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Magluwas yung nagpakondisyon sa aton paminsaron. Nagabulig yung panami sa aton sa ring blood circulation. Limaton ko, 30 minutes ang testery ang loving-loving kay Mrs. Pwede magtumar sa nino mga bana sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, since nang alang nagiging aton sa ring oras sa aton sa ring pagpangalagad, ang iba niya mga text messages sa pagbabasahon aton sa masunod na aton sa ring mga edisyon sa pagpangalagad, iban siya na ginatingwa man aton sa ring mareplayan. Parang mahatagan man ah, sa nga kabaylong inyo sininga. Ginatwag mga tinguha sini sa pagpasanyog sa inyo sininga ikang lawas. Ilabinigin pag-abot sini sa paglikaw sini sa mga balatian. Sa kinanda ng inyo certified, Naturopath Practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin. Aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Anton Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
8: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
9: Zantone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
12: X FM.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Zantone and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Zantone, ka XN, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zantone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Zantone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Zantone Gold Coffee Mix. Zantone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Po si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
15: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
17: Zantone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Zantone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Zantone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanagis sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
19: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If
20: symptoms persist, consult your doctor.
19: Bibili sa mga butika.
12: XFM.
21: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Zantone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Zantone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
22: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Zantone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Zantone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Zantone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
23: Zantone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
23: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
23: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

Mga katropa, exciting dito!

0: Pag-unap 59 na sa hapon.
1: Ayoy! Sana all.
2: Exciting!
1: Sana all.
0: Goody good afternoon mga katropa! Thanks God, it's Friday mga katropa. Adlaw makaroon ita, Biyernes, June 12, 2026. At syempre mga katropa, ano kita kara Independence Day. Thanks God, pagid, it's holiday. Syempre mga katropa, welcome na welcome na sa aton karang programang X-Rated. Mga kaibahan ninyo mga katropa, si katropang Menggay. Uy, kumusta ka mo mga katropa? Kumusta rin inyo karang adlaw ita Biyernes? Kunta masadya kita, kunta malipay kita mga katropa. Kasi nga ni Haya, haragot ana, this is it! This is it, pansit! Makapaliwaliwa na kita in the next day, di ba nga? It's day off na, di ba? Makaisip-isip man kita mga katropa, ita, matutaw, Haya. Agod, syempre mga katropa, next week uman, bawi uman kita uman ron kung ano umataraton kaya nga pag-obrahon, ano matabagar atong pwersa nga pwede na itong ipagawa. Pero syempre, sa itong karang programa, yes, X-Rated. Ay padayon sa gihapon kita mga katropa nga mag-ililiba makaroon nga hapon. Bawa kaina na basa, ro dapat mabasa. Nag-uwan-uwan ka namin itong ano kaya inabi mga katropa. Syempre, haya, pagbugtaw mo mga ano, siguro to mga nasa alas 5, alas 6. Aba, nagbubo, raya karang uwan. Mga big amakon na itong karang pamatsyagan. Ay kanabi, nag-amakon sa pamatsyagan kung may kakupkup man. Ay paano kung may kakupkup ka man, ay kagain man rohogom. Pero ibaw na, habaldag ito. May mga katropa, kita na kita nga, haraba na, maugan, mga migamig, bugto, gitma na, binagbagid. Alen? Oo, oh, galing, sige, gina-challenge kita, ho, gina-challenge, kita na kita nga nga, kung ano itong mamit lang sa on-air. Pero syempre, mga katropa, masadyar, iba na itong mga katropa, kara kong maugan, kasi nga ni Haya, maka, lupay-pay, ay, daywang klase nga, lupay-pay, rason, haman ita, maruyon ka, diba ga? Nag-enjoy ka or 'di ba? Habang may mga katropa nag-enjoy ka pero medyo naila ka man, 'di ba? Nag-enjoy ka pero balda ro, daga. May balda man pero nag-enjoy ka, 'di ba? May nag-enjoy ka, balda ka man. Kaya importante ana karon ay malipay ka kasi Biyernes na mga katropa. Aga kita nga rahiya, nag-ililibag kita permi no para syempre, ibhan. Ray, kaya nga hapon nga, ray. Said natin, yung gusto natin, mapadasig. Raw natin, karang inadlaw. Agay lang ka mo ron, mga katropa, mamati sa itong karang programa, yes, X-Rated. Sa mga katropa na itong nakatutok, ro na, ah. Sada karang mga radyo, pwede masagihapon ka mo magpadagay inyong mensahe sa 0998-591-5186. At syempre, mga katropa, pwede gid ka mo mag-like, follow, and share, ah, sa itong karang Facebook page. Para ma-shoutout, kida na akong kung sinuro nagapa-shoutout in na, hey, abot gid naton ron sa kahanginan sa inyong mga greetings sa inyo gid ana mga katropa nga ra nga mga ginapa shoutout tag happy birthday happy birthday gid aman mga katropa sa mga naga birthday makara bukon ko it birthday ha ay kasi may kamay man nakara pang mega takapuga ka sigurado gid aman na kami nga birthday mo ay wa mga katropa aga hinapo wag ako kinyo. Share mga katropa, raya rato niya nakita nga outfit for today, red. Kasi red, abi ko na mga katropa, nagpakita, gina-ana ko na it fear of fashion. Di ba, permit ko gininambay kinyo ron. Aga, dapat lang mga katropa, may persa, may energy, gihapon kita ha. Oy, thank you so much, gina-ana sa mga katropa na itong nakatutok. Sa itong karang Facebook Live, makaroon nga hapon. Kunta nakailabas ka mo, kunta busog ka mo, kunta mga katropa, malipay ka mo, naghahagakak man inyo karang mga busa sa kabugat. Ay, daya tara importante karon ay kunta mabugat lang man mana ang busa bukod at amana ang tiyan. Ay, delikado kung tiyan amana ra mabugat ay sigurado itot amana nagsugugod raton karang rikato tamana tanan na agtor aton karang tipon. Anyways, mga katropa, shout out anay ha kay rapang TJ Noy Noy Igtan Lok Solidad. Thank you so much yun, sa imong pagat highlights karapang TJ. Aga, good afternoon gid ana kuno watching from San Francisco. Francisco, California. Oh, important gid na natong katropa. Thank you so much gid na sa perming pag-at highlights ug pag-comment kada pang TJ Noynoy magdahan gid ikaw ro na naka sa San Francisco, California kana mitong gid ana nga place no mga katropa. Pero syempre maghugod gid ka mo ha, magdahan ka mo ro na mga katropa sa mga OFW naton. Kada pang dang, hi good afternoon mga katropa. Salamat mga guys sa greetings. Birthday ni mo kada pang dang. Gring-grit, abi ko na imaw ho. Wapan na kung ikaw na stock, karapang dang. Pero kung birthday ni mo makaroon, happy birthday, gid-ana. O, mani karapang Jory Jorfo. Abdik, gid-abi rapermi sa kung ano ra, kung habitawan nga gambaw na. Abdik, gid-abi matpamati ra. Alin, dumabasa nga ron, karapang Menggay. Katong nagkup-kup, binasa na gid. By the way, good afternoon intro pala nga ni Binalbal Mugagi. Gid-ana ka mo nga. Ay, syempre, karapang Jory, may inamat anak kong magamigro pa niya po nagausoy itang painit agro mga mamaga nga ron ginabasa aga ro mabasa ginapamaga ay ano abiron di ba syempre ra aton karay nga mga dinabhan ni ko magugan mga katropa sa idato mamaga ngon di hindi it dali dali na kun itagoy base kung mabasa di ba ga kamo di na nga ra ay syempre nagkalipay malang kita sa ray kara nga ugan kabi kasi ni ma magami gaga ro iba na to mga katropa pares ka ko na panami raton kara nga tugog ha, rutugog mga katropa na panamira, ito nga tugog kahit papaano, matanay nakabugaw-bugaw ita, makadali ay kaya pang Aljun Derilo Navarro, good afternoon kimo katropang Aljun, shoutout gida na ha una ka sa may Ruel and Junior sa Ruel and Junior Barbershop nga always gid, nagapur pamati ka ton, shoutout gida na kinyo una ha agar pang Elki Navas una man ra sa Kalibo Public Market mahugod yun sa naradaywa nga mag-asawa shoutout kinyo, agar pang Arvin Chris Caceres. Good afternoon, karapang Menggay. Hello, naki mo karapang RV. Karapang Maria Fem Mercurio. Good afternoon, karapang Menggay watching live in Calamba, Laguna. Happy Friday po. Pa-shoutout kali sa anak karang family o na kuno kara sa may barangay. Tigayon sa anak karang asawa nga, anak karang mga unga. Si Johnny Delgado, si Ira Fe Delgado, si Joshua Michael Delgado, and Erica Delgado. Salamat, gid-ana. You're welcome, katropang Maria Fe Mercurio. Magdahan ikaw na naka sa Calamba, Laguna. Kasi abot kita sa iba-iba karang area diyan sa atong karang Pilipinas mga katropa. Basta nakatutok ka mo ha sa atong karang Facebook page sa XFM Kalibo 96.5. Pero sa mga katropa na itong nakatutok man sa gihapon sa radyo, abay kung gusto ninyo mga katropa magmantaw sa atong karang live, ay go with anak ka mga katropa. Ay, syempre kung nagpamantaw, ikablit mo man do follow and share para mas maabogid na nakita perming nga nag-ililiba makaroon nga hapon. O shoutout man ha sa mga katropa natin nga mo pagat anak ko no nag or ilabas ay sige yuta na ano rin mong ginahalat abi no kung amat mga katropa ay, sa kagutom-gutom ni mo ay iba na to mga katropa ron na ay paano kuman mana maangkit na katropang Menggay katig-atig awan mana rana karang inaga nga baboy ay good anang rabbit ar mga reklamo nga ron pero importante mga katropa ro sabaw ama nami ro sabaw makabugusog pero shoutout anay ha kay katropang Larry Boy sana good anang i-prepara kaina nga ilabas ay nagahabi mo mga katropa itry ka nga dinuguan. Siyempre kung manami abi mga katropa nga kung paborito mo ray karang nga pagkaon na naganahan kag giding rayon magkaon. Kay thank you so much gid ana sa anak karang nga gingyaha. Gasin pa nito. Okay. Thank you gid ma'am. Yes. Ma'am dagdag edad. Thanks God. Okay, dahil ging confirm ni mo nga birthday ni mo katropang dang sige sa umana. Happy happy birthday katropang dang Villanueva. Ay magdugang man ro edad dapat fresh asa gihapon ag looking beautiful. Looking beautiful always. Sararo importante gid ana sa tanan. What ana sa edad ro na. Nasa aton ut ano mga katropa nga pang routine adlaw-adlaw nga maging more confident kita aga. Syempre God bless gid ana kimo ra pang danga. Aga rumayad nga gawas si always gid kasi say dato no mga katropa maabo nga nagahandom sa pagiging healthy. Kaya raya biro importante mga katropa para maabot palagay naton rupila kara mga birthday nga gaagi katon. ka mga celebration. Hayro aton gid nga pagiging healthy dapat man katropa panatilihin nato na nga alagaan raton karang nga kagawasan. Nag-enjoy ikaw katropang dang sa imo gid ana karang nga birthday. Agkunta masadya gid deserve mo ro kasadyahan sa imo gid anang birthday. Dahil naka-red ako, nakiki-celebrate man ako. Kasi kung makakita kita tropa day hugom gid anat spaghetti, di ba ga? Ay kunta literal ga hugom gid mata it spaghetti. Kagadlo kung magapit ka sinimo man nakarapang mengke spaghetti pero medyo durian man. I don't aro delikado. Kay karapang Josephine, si Storias Valencia. Good afternoon karapang mengke watching from Kalibo. Oy, thank you so much sa inyo sa Banwa Karait Kalibo karapang Josephine. Nagapuro pamati gid emo katon ra eh. Very good gidar mga katropa naton yara miski ka makarara raton man karang tiempo buko magidit masyado gid anang mainit compare man na makatropa kahapon nga grabe ta ita tagring ray karang silak pero kahit papaano matana maura masama karang panimpuhon hay kahit papaano di kita makabatsyag ita matindi gid anang man nga init di baga kaya magdahan gid ka mga katropa kasi ba binanda umulan man o umaro mga katropa dapat ready kita permi ha aga i-make sure na tong safe gid ana rubuong pamilya wo gid a ayra pang charm donato sikat gid afternoon kay pang menggay patamiaw si Mr. Donato nagapinamati aga gabantay gid sa imo karang live taga hapon naka red red ka gid inka tropa birthday guro ni katropa ayabo gid a ha explain kon kimo katropang charm ha kusiun ta lang maton ron na ay bukod nga ni mga tropa. Aga, syempre, shoutout kimo ha, kay Mr. Donato, nga permi, gid-ana, katon nga rin, aga, purpamati, aga, excited, gid-ana, to, oh, ni kung kakon ka mo, excited, o, sa aton karang nga mga naong istorya. Pero sa inyo, mga katropa, hindu na, maka, mag-throwback na naman kita ita, mga story, mga katropa, drama, serye, iya sa aton karang programa, nga X-rated, nga relate imo, mga katropa, o, oh, daro nyo man, ha, basi kung inyo mang isipon, o pagpainit, it ugo, ha? Syempre, kung kita, may mga katropa, love naton aton karanga family aga kararugasugodro sarili muna or pamilya haron ko noro utana kamo mga katropa ano ro imyong mas ginapreparahan imo ano nga sarili or pamilya kasi relate kararo mga syempre sa mga graduating student naton eh may mga katropa rin na nga kakagraduate yang nanda pero may mga desisyon yagi sa nasa dakarang kabuhi nga gusto ga ginanda nga matupad gusto ga ginanda nga maabot ato kaya nagahugod sanda nagatrabaho sanda. Agrokotana mga katropang kanino ka ba bumabangon? Ay kung mag-abot naman mo, mabangon mo. Pero kuwa, matamanay mo, magubuglat ang bog. Siyempre mga katropa, may mga pananaw mat nakita nga rasa kabuhi. Kung ano mat ang klase, di ba ga? Aga, tanan kita, may mga handom gid ang mga katropa. Handom naton nga makapagtapos, handom naton makaangkon kita itbagay, gugta, aga negosyo, bog gita. Medyo akong example, ay tag-akon gid ang ginahandom mo. Pero sa'yo ko gid, ana, tanan kita karon mga katropa. Pero istorya bi hindu na mga katropa ay masayuran naton doon kasi challenge man bilang unga mga katropa. Kung ano na karanga pag-aunahon. Syempre may isa pang sarili man kita, 'di ba? May ginatawag naton yung mga luho, mga kinahanggano naton. Gabot sa punto mga katropa nga gusto man naton nga ma-feel ra to, pero paalin naton nga paalin naton maabot ra to kung may kinahanggan pa ani kita nga buligan, may kinahanggan pa kita mga katropa nga unahon. Kaya hindi ba iba matanay kaya nanda i-balance rotanan. Pero syempre, kung ikaw gid ano mga katropa, naghalin ka sa kapobre, naghalin ka sa kalisod. Karon gid ana nagaumpisa karon nga reimo bagang mindset mga katropa nga ay sige, tsaka lang ani man ra akon karang mga kinahanglan ako mga luho kasi gusto ko ani man nga unahon ra akon kara man nga pamilya. Di ba? Agdi naton masisi kung amata. Aga rino, may mga tawo matabi mga katropa nga mga ginikanan nga nagahambay nga pinaunga ko man na kamo bukon ita maging ubrahon ko kamo nga gatasan. May mga ina matama katropa nga pamilya nga syempre ginapafeel lagi sa unga nga makara kami. Iwa man na dagin na direct mga katropang hambang nga pinabahuta, pinatuunta para buligan mo kami. Diba andagat anak ka mga katropa makatapos ka okay yon kasi raya gida na permi atong ginahambang mga katropa eh. Nga ruraya ka ra nga pagkatapos na to sa eskwela kasiyahan, rumakagraduate kita, raya ro kayamanan, nga hindi-hindi gida na mabuog it iba. Raya ro kayamanan, mga katropa, nga hindi matakaw it iba nga tao. Kasi nga di aton taron eh, sa aton yung anaron nga sarili. Kasi pag once nga, masayuran na it aton, karang nga di ginikanan, daanda karang nga, na, syempre daanda karang pag-alaga, kimo, aghaabot mo won ro, anda isa sa pangarap nanda, matauhay anda karang nga pamatsyagan. Pero grabe no, sa pang adlaw nato no mga katropa, karon kinato na na-realize nga pabago-bago kung amat naton karang handom. Depende mga katropa sa environment, depende sa mga problema nga nagaabot kato na libre lang mangarap mga katropa. Huwa ita magain kung maabor imo karang ginahandom. Kasi importante at abikaron mga katropa tag sundan mo gid it yawas, sundan mo it buot. Pwede na itong hambaway gusto ko at amana after 10 years, after 5 years ay tatlo at amana raakon nga mansyon. Aga, dapat ba nakatuhay kompleto ang raakon nga pamilya. Pero gaabot sa punto nga raatong handong nga to'y uwa na gamin na tuod. Tapos ay, kung amat may mga tao kita nga nasisisi, di ba ga? Dahil abi man na kay mauraray, dahil abi man na kay makatuto. Rayro, mahamba nato mga katropa. Nga may ibang plano, syempre, ro ginuon naton kung ano gidmat ah, ro aton, di ba mga katropa? Pero kapalaran ba? Kaya ako nga ni ay samtang nagitrabaho mako na ko malay mako madaog ako sa loto. Malay na ako. Di ba ga? Ay, kung madaog ako sa loto mga katropa, ay bahala ka mo. Charot! Siyempre, maabugit aron mga katropa. Habay ko kung naging milyonaryong kita mga katropa, ay, kung tawon it nagakalisod. Kung may isang bilog ako nga wish para sa sarili, gusto ko ay para sa tanan. Bugit, nakandidato yun. Charot lang, siyempre mga katropa. Malay matanong, sa'yo ko matansyo. Posible. Ay, posible. May ko ano, kung katon ay malabo. Oo, malabo ka mo. Gida nga, grabe, giro iba ro. Grabe, gida nga, giro dunggan, iya-ita, iba. Siyempre, malabo matama ka tropa. Pero aton, pahalagahan lang naton kung alin kita makaroon. Aga, mas ipag-grow naton atong sarili, ipa-improve naton. Aga, buko niya mang it's a permit nga pagpaayos sa itsura, pagpagwapa, pagpa-sexy, kung nano man doon. Ay, sa tanan man, sa ugali, pagin. Kung dati, ay, huwa kaga pamansin sa mga tao, makaroon ay abaw, approachable ka. Ay, haman mana, kasi man siguro may kinahanggan, ba? Kasi tanan nabing bagay, no, mga katropa, may ihambal man sa gihapon ng mga tao, nga, ra? Tanan niya mga katropa, ay, ugali, no? Tanan niya mga, may mga, ano, gihapon, may mga bagay, gali, no, mga katropa, nga, kung amatay, nare-realize natin, nga, gabo sa punto, nga, nalilisdan man kita sa tanan niya problema ang gagaabot ka ton. Pero, miski papaalin, nasa survive naton, di ba, ga? May mga oras nga, hala, paano ko, anak kaya na rumahuray nga ra, hala nagkalisod gali sa mga makaromakato. Pero sa ulihi gali mga katropa, ma-realize naton nga tanan gali nga ra nga mga napapagdaanan naton ay may kanya-kanya kita, di ba? Syempre may kanya-kanya kita na napagdaanan. Aga, pwede gid anaron nga masolusyonan. Di ka mo mga katropa magpa-stress, di ka mo magpa-depressed ro na. Supagan naton kasi ay gusto gid naton mga katropa karon nga sa ulihi ay makamit gid naton do kalipay agkasad siya. O di ba kaseryoso gid araton nga istorya pero sigra pang joring ra ginabang-abang kuntar itap pangpainit ay painit lang iting koy rod kada pang jowry. Bani kada pang jowry, after 10 years, may tatlong ka mansion pero may tatlong asawa. Ay, gida na nga ra. Ay, kao gani kada pang jowry, raya manduhan doon, may tamon ka nga kilaga eh. 10 years ko na may tatlong gidmat ang kamansyon, pero may tatlong asawa. Ay, depende kung kaya mo, mga katropa. Paalin ko, uwa-uwa ka gun. Pubre ka gun. Tapos, grabe ko, et damo para mang babayi ka. Para makausoy ka itapi lang ka babayi. Ay, gidaan na mga katropa. Dapat, kung kaya mo man niya, kung kaya mo mag-usit bayi, kaya mo man po i-provide, para hindi sa damag kagagulo, di ba? Paano na po niya, mag-abot sa punto nga, mag-ilinaway lang sanda, sa kabunutan sanda ron na, kasi kuwang manaro pa daga kako ni Mauraya, kuwang manaro mga kato kako ni Kakon. Wa tama na ita, kaklaruhan ra ato niya ra sistema eh. Ay, kidana. Pero sa dapat, sa bilog ang rugi na palangga, para safe, di ba? Shout out, taba ni Katropang. Ikara pang Jory kay May Maribel Jorfo, I love you. Ingat always, nasa Kuwait na siya ngayon. Ay, sana all lang doon. Ay, shout out ta kira pang May Maribegid ana Jorfo nga asawa gid ana kira pang Jory Jorfo nga ito gid ana sa Kuwait. O haron yo naharang shout out kay mura pang Jory. Klaro-klaro gud ana. Alam ko ang hanap ni Mengay sa lalaki gwapo, handsome, macho, mayaman at mabait. Bo. Pero tanan don mincho ug charot la, syempre, ro kagwapo mga katropa, dagdag points yun ana ron. Pero ro, isa gid ang anima ko, hindi ninyo masisi nga kung amat napapangutana kamukha na nga haman itaila ta manarayak ang babae sa gagaking kawauay man mana. Aman mana ay ginatiistisan naman it babae, rumauruyo nirang itsura kabaabo mana ron na. Mga katropa, ginabase abitanan ron sa raya karanga ugali, di ba? Sa ugali, permi na babase kasi sa ulihi abi mga katropa, karon mo makita kung manamir ugali or bulok. Ro, itsura, inagataron, di ba? Gabot ro punto mga katropa na papa in love ka, di ba? Di mata naton ma bag or standard, it iba na to mga katropa, kung gusto nang dasi sang katawo, ro may itsura, ro gwapa, agwapo. Pero hapan nanda mga katropa, makilaga mo man sa gihapon karandaan ng tunay nga kulay, tunay na ng ugali kung mag-ibaon ka mo nga daywa. Agkaroon mo mahambay nga, madya masisi ka. Kasi nga niya itsura, gitagagir, imong ginausoy. Diba ga? Itsura or ugali. Pero may kaibahan, agihapon man ng pahabol o performance. Wow! Importante at alang karon mga katropa, nagparehas ka mong daywa nga nagpagalanggaan, aga, kantigo ka mong makontento. Agar inyong ugali nga ron, kung sa ugali may mga katropa, depende sa tao kung kaya na naroon niya baguhon. May mga ugali manabi nga gustong baguhon pero hindi utana ged. Nagatiner utana mga katropa. Pero kung kita matana nag-iisip matakita, pag once abi mga katropa, no, makaabot do punto nga may masamad, may reba mga katropa nga senaryo nga mapapa-challenge ka, raya ro mahambod natin ko amat nga kung hindi pa naton ma-experience do mga mauraya pa, hindi kita mga katropa matuto, di ba? Kung hindi pa naton maagyan no makaraang nga problema, hindi pa kita kaya nga mag-isip ita pagbag-o sa aton karanga sarili. Kaya samtang mga katropa, kaya natong baguhon, baguhon na naton. Kasi bukod itanan nga oras mga katropa, haya, ro pagsisisi nga ron ay kaya gihapon maibaliktad eh, hindi ron mga katropa. Ina sa ulihi gid ana ro pagsisisi nga ron aga. Siyempre, sa word yan, yung pagsisisi, habang buhay mo karon nga pagnuugan, di ba gano? Aga, habang buhay kang mag-isip, habang buhay kang nga maging guilty. Kaya, samtang, okay pa, samtang pwede pa maayos, say go na mga katropa, hindi ninyo pagpabayi nga masama drotanan niya ron. Hindi ninyo pagpabayi mga katropa, pareha sa tiwala. O, kung gintawan ka sa imong tiwala, itjowa, barkada, pamilya, rotiwala nga ron, pahalagahan nato na. Kasi pag once to doon mabasag, pag once doon mga katropa, mapusa nga medyo parihas ka mga katropa, ho, makara, ho, o, oh, oh. Pag once nga magmauro yun mga katropa, malisod yun imaw buoon, di ba? Malisod yun imaw nga ibalik sa dati na nang kanami nga tiwala or katimsog nga tiwala. Kasi nga ni, sinamad mo yun eh. Agaro yun, na pwede mo maayos, pero bukon yun, ano nga ni mga katropa, parehas sa dati. Bukon yun imaw ita, dati nga kaya-kaya kagihapong patawaron. Kagagum-gagum at anakita nga ra ha. Pero sa'yo kugit, ano nga na apply na ito nara sa pang-adlaw-adlaw sa realidad yung nagkagatabo gid anak katon nga ra. Oy, good afternoon. Kada ako albibot ha. Nakal sa tabangka anuman siya sa kawaling family. Gida anak din nung don. Nung Eric ng Ivy. Agay Rexig. Shoutout man anay. Kanday Tatay Bog. Una ka sa may badyangan. Sa Ingala family. Gida anak kay Lola Didang. Sa may Mercedes Village. Yung Buswang Kalibo. Aga kay Lola Merly. Unag ka sa may Venturanza Banga. Oy, mga katropa. Congratulations sa atong karang winner. Nga nagdaog ka na itry karang 3,000 pesos. Sa atong karang Santon. And XFM libo-libong papremyo. Oy, congratulations sa di ka mo magkahawag sa mga nagtry nga ron mga katropa. Maabo pagid a maabo.

samtang kamo hay nagakape, itipon ron mga katropa, ayaw ipilak. Pero hara sige mga katropa, para makiintra, saray ka rin nga papremyo sa Santo ni Next FM, libo-libong papremyo. Hay hara mga katropa, magpahaom kamo it isang blister na Santon Gold nga capsule, isang blister it premium detresok gel capsule, at isang blister itray ka rin turbo food supplement for men. Sa apat nga ron mga katropa, pili ka gamang ita sambilog. At kung may makita ka or may ginagamit ka nga sambilog sa produkto it Yes to Health Incorporated nga ra, ay pwede ni mo ron mga katropa maging entry. Isugod sa puti nga sobre, ibotang rikator, imo karang nga pangangan, imong edrad, address, contact number, aga signature mga katropa, proof of purchase pagali. Proof of purchase mga katropa kung anong produkto ibotang ninyo ron sa puti nga sobre. Sobre. Ro atong kira nga drop box boxes. Hay makitaan ron mga katropa una sa may Kalibo Shopping Center, sa may Pharmacia Gomez, ag ido kara mga katropa sa Poblacion Banga, sa Ruel and Junior Barbershop. Ag kung kamoy taga Tigayon, Linabuan, magapit iya sa Tigayon mga katropa, pwedeng-pwede man sa gihapon ninyo ihugog ron na sa atong kira XFM station nga magapit is Esperto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Go na mga katropa. Malay naton. Ikaw won, magadaog next week. Itry ka nga 3,000 pesos. Mag-amat-amat na mga katropa ha. Kung nagatimpla si nanay, si taray, kape. Ayaw, animaton ikapilak. Kaya ka nga sa shake it kape. Kung Santon Gold Coffee Mix malang man, rana ka nga ginaino mga katropa. Gakman ara ha. Gakman gidanar mga katropa. Kaya laban yot ay naton ron. Kasi nga ni Haya, every week ron ha sa uman. Every week ka. Magadaog it. 3,000 pesos! Oras mga katropa, alas 6:25 na sa hapon. Aga, syempre mga katropa, sa ating karang pagbalik hindi na, hay magano kita mga katropa, mag-apply kita it panibag-o nga istorya. Nga kung sa siin, pakiligun na, paakigun na, kung anuman, raimo karang mabatsyagan na. Hay goat, alas mga katropa. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system,
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses,
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na pinalakas

0: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang infeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
2: D3. Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Apurbalit si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
6: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All

0: together. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Senton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
6: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
5: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
1: XFM.
8: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Senton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Senton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM.

0: Oras mga katropa, alas dos, ta 40 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon sa mga katropa naton ron na nga nagasuroy-suroy. Sige na sa gihapon, umulan, umaraw, laban sa gihapon mga tricycle drivers naton, mga conductor naton, mga mahuhugod gida. At syempre mga vendors naton, kapag dahil sa gihapon nagatrabaho, ay nagapanggak man, nagwapamanmana ita, alas 5, kaya pwede pa man na sa gihapon magaburbaligya. Shoutout gida na kinyo una sa tanan natong mga katropa. Aga syempre sa managapur pamati manit radyo, sige des ka mga magtutok kasi nasa Facebook live man sa gihapon kita, naka live man gihapon kita mga katropa, kaya pwede man ka mo gihapon magcomment, nagpa shoutout. Anyways mga katropa, or ato na tarang pamatian ra kon kina dali yang pero pang cha El Kinabas 625 good it hapon ma'am abog gid na ma iba sa ibang portion no madugom gid mga katropa. May inamat anang uwan-ugan, duda ko sa iba man sa portion may karat madalag naga uruguan-ugan man. Pero hara mga katropa, dali yang rakon kinyo gid anang promise. Haya magapamati kita dahil total it's Friday na mga katropa. Magapur pamati ani kita ha ita. Ray karama, iray karang istorya mga katropa sa aton karang katropa drama serye.
1: Grabe ta ang kasadya makaroon hal. Finally, mag-asawa kitang daywa. Matama to kita nga makabuo it sariling pamilya pareho sa aton nga ginahandom dati pa.
2: Yes, hal. Tapos makaroon iyon kita sa aton yung bahay gi-star after all the struggles nga aton yung ginatubang hal.
1: Worth it manurutan niya sakripisyo na akon sa abroad it pilang dagon hal. Dahil nakapatindog kita it sarili aton nga bahay bago pa kita ging kasal.
2: Dahil rin sing pagiging hardworking hal, kaya sobrang grateful gid ako nga ikaw rin tao ka ko ni Lord.
1: Thank you, hal, ha. Sa imong pasensya ag paghuhat ka kon itlang dagon kada nagabalik akot abroad.
2: You're welcome, hal. Naintindihan taman abiyag sayod kong gasakripisyo ka para gid katon para matawaan ako it manami nga future agro aton nya magiging maunga.
1: Speaking it mga unga, hal. Gusto ko bago ako magbalik nabdos kaon para paghuli ko may baby yung kita.
2: Bukon it halatang atat ka magka-baby kita, hal, ha.
1: Mag-asawa nun mana kita, hal, kaya normal na taron. Ay ano, umpisa na taon it uber agon makabilog kita.
2: Sure, hal. Mwah, mwah, mwah.

0: Good morning, Hal. Breakfast is ready.
1: Good morning, Manhal. Temprano ko pating nagbangon, Hai.
0: Oo, Hal. Para magaan ko at breakfast ang asawa. Sa'yo gabi nga naubos yung fersa ko, Bihi, Hal.
1: Loko-loko. Pero thank you, Hal, ha. Sobrang sweet ka, Giding. Maskin dati pa katbukon pa kita it kasal.
0: By the way, Hal. Paano anay gali ako, ha? Bistahon ko man anay sanday mamang ito sa bagay.
1: Anong oras ka gapanaw, Hal?
0: Makaroon yung kunta para makauli ako timprano yung duna.
1: Hindi ka magdungan kakon at breakfast?
0: Hindi yun, Hal. Sorry. Nag-unaw at mabiit kakon kayo na after kumagaha. Sige, Hal. Mapanaw na nila ako. Love you.
1: Okay, Hal. Dahan ka.

0: Nagabot yun si Manong.
1: Sige to, sulang-sulang nga ang anak si Manong mo. Pasudlon iya sa bagay.
2: Sin si Mamang to?
0: Ito sa sugod nung. Magayon na biro pamatsyag ka to ag ginainubo ta imaw.
1: Abaw, ang panganay ay iyaw mat-a. Hidlaw ka lagi sa bagay, hay.
2: Hugil lang nun, Mang. Agban sa timing man ang pag-atuya, hay may sakit ka. Sakto may daya ko mga prutas. Dapat magkaong ka agud hindi ka maguya.
0: Doon man yan ang hambay ka na nung.
2: Ay ano, Mang? Nakainom ka at bugong?
1: Oo, ginpainom mo na kakaina ni Tuto.
2: Aba, ayos galit to la. Masaligan ko man gali sa bagay para mag-alaga kay Mamang.
0: Siyempre, nung.
2: Tama ron to. Padayo na ang agud padagan tait mga bagong sapatos pagbalik ko.
1: Ay, gabalik ka ba't ingali nga ra sa abroad na kay?
2: Ho, Mang. Agud bakangkon ako it bastanting tipon. Sayod mo man, pamilyado yun. Kaya kinahangan gid magdubli kayod.
1: Gapasalamat man yan ako sa Ginoo dahil ginagabayanan ako sa pagpabahukin nyo. Naging butanan man ka mga unga ko.
2: Kadasig to magtaliwan ng mga inadlaw hal. Sang gumingo lang gidro, nabilin ag fly ko ang pabalik sa abroad.
3: Duyin nga ni hal, hidlawon yung matang karaki mo.
2: Di bale, may video call man hala. Adlaw gali ako matawag kimo. Para maski magayo ako, ay batsyag mo giyapon niya, kaibahan mo ako.
3: Thank you, Hal. By the way, haragali ginigahaan tayo't imong paboritong suga. Siyon, kaon-taon, Hal?
2: Wow naman. Kaswerte, gidang ba kimo, Hal. Mas hidlawon ng kimo kara dahil ito sa abroad wa takakunit ga-agaha aga asikaso.
3: Hindi ko nabi magsenti, Hal. Sulitun, galing natin mga inadlaw agud. Wa kait mamis kun magpanaw kagun.
2: Sige, Hal. Gusto ko man ron. Kaya nga naging balibaran ko ng mga barkada nga nagasampit at tagay agwaran ka kun dahil gusto ko nga makibahan ka.
3: Asus, gidang asawa nga ra. Ginapakonsensya mo siguro ako halay.
2: Uwa hala. Matuod mat aron. Agwa gidman ako na ilang mag-inom dahil gapamedikal pa dayon ako bago magpanaw, di ba?
3: Grabe tahal. Kasubo-subo ka. Nakaroon ka uting kapanaw.
2: Idun maging masubo, Hal. Gabalik mal ako. Madasig malang magkaliwan ng mga inadlaw.
3: Magdahan ka ito, ha. Alagaan mo yung sarili. Magkaon ka sa tamang oras.
2: Noted, Hal. Tandaan ko tanan yung mga billing ka ako nagod hindi ka magkabaga ka. Sige, Hal. Masood yun ako. Basi, ewan pa ako at triplano.
3: Okay, Hal. Magdahan ka, ha. I love you.
2: I love you too, Hal. Ikaw man, magdahan ka.
3: Hello, Hal. Kamusta ka una?
2: Okay man ako, Hal. Sanay ko naman sa trabaho pag-abot, ya. Hay, ikaw?
3: Ayos lang man. Pero iba gidaro ka subo kung ikumpara sa dati nga magnubyo pa ang kita, Hal. Ag sumakaw niya mag-asawa, guta kita.
2: Ay, ki, matalang asawa. Sorry, kita, Hal. Kung kinahangan ko paanay magbalik abroad, di bali, masaguran ko pagaling sa pagtrabaho para madasi kitang makatipon.
3: Thank you, Gida, Hal, sa imong pagtinguha para sa ato niya pamilya.
2: Tanan man, ubraan ko para kimo, Hal. Gusto ko kita maging stable kita para maging ready kung magka-baby yung kita.
3: Uy, Hal, ha? Susunod galing dun isipar kung makauli ka gun. Sige, Hal. Pagpahuway yun, anay una. Bye!
0: Hello, Nong. Kamusta ka, una?
2: Ayos lang, man. Hara, kakatapos ko ang gidit trabaho. Ay, kamo una yun, Mamang. Kamusta, Ron?
0: Doon yan, Nong. Okay, mata kami yan ni Manang. Kaso gintawagan yun ang biya ko at kumpanya. Kinahanggan ko kung mag-report sa opisina.
2: Oh? Ay, ayos ganigali, Ron. Hamalit, ga problema ka pa.
0: Ginaisip ko, abi, si Mamang, Nong. Waon din imaw it kay bahan iya sa bagay kung magpanawon man ako.
2: Ay, ho, gali. Di bali? Istoryahan ko galing si Jing nga ito na isabay si Mamang para may kibahan mo habang uwa ko.
0: Ah, sige nung. Hambaga lang dayon ako kung magpasugot si Nang Jane ha, para mahatod ko ito si Mamang sa inyo bago ako magpanaw.
2: Sige, tawagan ko galing imo induna. Pero siguradong masugot mat ato dahil bukol man iba ka na si Mamang. Hello, Hal.
3: Hello, Hal. Sorry ha, kung wa ko lagi nasabat yung tawag ka ina, nagaha pa ba ako ag naka-charge ako niya cellphone?
2: Okay lang hal, naintindihan ko man. Nagtawag galik ina si Toto hal, Ginapareport yung gunoy mo sa opisina.
3: Hay may gali ron hal. Hay kamusta? Hay kamusta magkonsanda ni mamang?
2: Ayos mo sandahal. Kaso, problema si Toto para kay mamang kon magpanaw gunoy mo. Wow, dahit kibahan sa bagay. Naisip mo nga ni nga, una lang na si mamang sa aton.
3: Ha? I mean, okay, okay hal.
2: Thank you hal. Hamba ko gid, masugot ka.
3: Sige hal, balikan ko na ang ginagaha. Love you. Bye. Ay, buisit. Matsama alaga, pakot magugang karaman.
1: Oto, anong ginaubra sa mga gamit nga ron? Hamanit ginapanghimus mo ron?
0: Di ba, ma'am, na istorya ko na tundang nga kung magpanawon ako ito, ikaw anay kanday ng Jane para may kaibahan ka.
1: Hay kasayo dyan sanda angot sing plano nga ra. Basi baga hikibot asanda.
0: Ho, ma'am. Ayawot at problema hiron. Ay naka-istorya ko ta kami ni Manong. Ag nagpasugot man yan ay kunusin ng Jane. Ikaw lang ane, rugi na hugat.
1: Ay sige. Mabulik lang ko timos kimo, good madasig kita.
0: Sige, ma'am. Ibutang mo lang di kara ha. Riba pang gamit nga gusto mong daghon.
1: Okay yun, siguro ron to ah. Temporaryo malang ang pag-istar ito kanday Manong mo.
0: Ay sige, ma'am. Panahon kita.

0: Nang Jane.
1: Ay, kamu tagali to. Sugod anay. Hay, kamusta mang?
2: Ayos man ne. Pasensya gid ha kung iya kami matiner sa inyo samtang uwa si Toto.
1: Uwa man problema ron mang ah. Bukon ka man it iba ka mon kaya welcome ka gid iya sa bagay anytime.
2: Hay, kaswerte man sa unga nga ikaw anang nakita nga maging asawa. Kabuot ka nga klase it bayi agbukon it mahikaw.
0: Ay, sin ko daya ibutang nang...
1: Di karon yang to. Ako lang galing maayos karon hinduna. Alin gali inyong gustong pamahaw?
2: Ay, hindi yun eh. Kakatapos yung laman ito mahaw kay ina sa bagay.
1: Sure ka, mang. Base na huya ka malang maghambal, ha?
0: Ho, nang. Nagkaon yung man kami ni mamang.
1: Hay, sige. Mapahaom lang ako't pang ilabas naton, ah.
0: Hindi yun ako pagsakupan nang, ha? Igapanaw man abi ako dayon.
1: Makarakaw niya igapanaw to?
0: Ho, nang. May call time abi kami sa opisina. Kaya hindi ako pwede magbuhay iya. Ikaw lang bahala kay mamang, ha? Sige nang, panaw na ko. Mang, panaw na ko.
2: Dahan ka to.
1: Okay to. Ako ang galing bahala kay mamang ah. Dahan lang.
2: Good morning, ne.
1: Ano yung ginaubra nga ron?
2: Nagahakot pamahaw. Timprano, abi ako nabugtaw.
1: Haman mo ginpakialaman ang mga gamit sa kusina. Oho, mantawa bagang mga kagaha nga ra. Diyos ko!
2: Ay, pasensya, ne. Di bali, kuskusun ko galing hindu na matapos itaon.
1: Nan sticky panda! Hindi na pwedeng kuskusan it magagas! Uwa sa inyo karon hay! Kamahal-mahal pa man among bakal kara tapos ginabalahura mo gang perwisyo ta!
2: Ay, hindi yun galing mauman. Bailuhan ko lang galing run ne.
1: Bailuhan? Paano? As if may kaugalingon kang kwarta. For I know, gasalig ka malang sa ginapalaki mo sang asawa tapos ni Toto.
2: Pasensya lang uman ne ah.
1: Sa sunod nga ni ha, bago ka gumamit at magpakialam sa mga kagamitan iya, magaong ka anay. Or else, tanawon mo sa YouTube kung paano gamiton, buwiset!
2: Okay, ne. Pasensya, gid ha. Kaon yun, nanay, ne.
1: Nadugaan yun ako't gana. Gamuna ron, isaga! Ouch! Buwiset! Virgie! Virgie!
2: Une, hala. Ano na tabukay mo? Hamanit natumba ka?
1: Ano pa? Eh, dinadanlog ako! Siguro sinadya mo ra para mabasa, rosagog no? Para makabagos ka kakon dahil namugayan ta ko siyang adlaw?
2: Wa ni ah, bukong man ako it makaruyo ni.
1: Boy, sit ka gini nga magugang ka. Halingkat iya ka, puro gang perwisyo yung daga. Ano tuk-tuk mo? Patangis-tangis ka pa? Ay, si Bong gatawag. Humipos ka anay ha?
3: Hello, Hal. Sorry kung makarang ako umanit nakatawag. Nag-stick to abis sa office, bawal magamit it phone samtang katrabaho.
1: Okay lang, Hal, ah. No worries.
3: Ilabas ang galik mo, Hal. Eh, kamusta man si Mamang una?
1: Si Mamang? Okay man imaw iya, Hal, ah.
3: Ay, sin imaw, Hal. Basig mong video, imaw maka-istorya.
1: Istorya, Hal? Ah, siguro next time lang, Hal. Nagpanaw pa abi imaw.
3: Sin imaw nagad to?
1: Gabakal ko no it maintenance, Hal. Naibhan ko nga ni Kunta imaw. Kaso, hambal na eh, hindi unko no?
3: Makaroon matanang ugali karon, Hal. Wala na ila magpabulig sa iba basta kaya na.
1: Ngani, Hal. Hindi yun mag-worry, hay ayos man imaw iya, ah.
3: Sige, Hal. I trust you.
1: Ag ikaw nga magugang ka, kiputeng ba-ba nga ron, ha? Istingi ang itsugid-sugid sang asawa. Makasamit kagid kakun. Maggaha kaundayin ha, gapanawa na'y ako.
2: Okay, ne.
1: Dapat, pag-abot ko, haumurutanan, agakaon lang ako. Tsaka magpanglimpyo ka nga niya sa sugod itbagay. Tanawa, biron ho, puno at alikabok ro mga divider.
0: Mang, mang, mang, bugtaw mang, nang Jane, what time mo iya, dali ang tawagan ko lang. Sabat nang, oh, what aga sabat. Dali ang tawagan ko man anay si Manong.
3: Hello to, hamala patawag ka, wakad duty ay.
0: Si Mamang nung.
3: Haman, nalis si Mamang, singkahay.
0: Aya ko sa inyo nung, kaso watay yan ang sinang Jane pag abot ko. Tapos pagbukas ko at pirtahan, abutan ko si Mamang Awat at Malay. Mang! Mamang!
2: Ay to, iya ka o tinggali, kaina ka pa?
0: Mang, salamat na bugtaw kaon, Mang. Grabe tang kuba pagkakita ko kimo kay inay sa sagoga. Alin na tabo kimo, Mangay?
2: Nahilo ma lang siguro ako nak ah. Pero medyo masakit abi kay nang ugo.
0: Ay dapat magpahuway ka lang, Mang. Ano galing buyot nga ron? Hamat it may basahan ka tapos puno it alikabok ka ingambong ag alima.
2: Galing pia ba ko it mga divider nak? Ay, ang nakasalang gali ito nga suha tanawon ko anay.
0: Siinta si nang Jean, Manghay. Hamat ikaw taga pinanglimpyo iya.
2: Maging agtunan mala imo nak ah. Ging bilin labi ka kun rubagay.
0: Umako ka nga ni Mang. Ano ro ginaobra kimo ni nang Jane?
2: Huwa man nak ah, okay man ako.
0: Bukon Mang, maiba gida, batya ko gida nga wagid agasugid ka kun it minatuod nga nagakanabo kimo iya.
2: Sige ho nak ah, tama undun. Ayos lang ako.
0: Masairan ko man gihapon nun, Mang.
1: Ay,
2: ni. Iya kaon gali.
1: Oo. Ay, sino yung pagkaon? Di ba habang ko pag-abot ko, dapat gakaon lang ako?
2: Dali ang ni ay mahakid yun ako.
1: Baka sa man. Nagutom mo na ko, Diyos ko naman, yung magurang ka. Ay, kung ipahaong mo gagiron ka, Ina, edi kunta, gakaon yun ako sa mga oras nga ra. Bobo!
2: Harawon, ni.
1: Ouch! Ano ba?
2: Ay, sorry, ni. Pasensya, gidaan.
1: Sorry! Ginasadya mo rano nga ugaan ako't sabaw. Buisit ka gini nga magugang ka. Ikaw
2: aray.
1: Ha? Ikaw ha?
2: Aray, ni aray. Aray ni tama o ni masakit.
1: Ha? Masakit?
2: Masakit ni masakit.
1: Huwag kaunyan na mayat iya tapos perwisyo ka pa. Gaawat kang iyang magugang ka. Buisit ka.
0: Tama gon. Wakat karapatan nga sakit na amon nga ginikanan ng Jane.
1: To? Iya ka to? Kaina ka pa?
0: Oo. Nakita ko rong tanan nang. Ang magka-video call kami ni Manong samtang ginawinakagan mo at ginasakit mo si Mamang.
1: Ha? No! No! It's not what it's look like.
3: Grabe ka, Jane. Abi ko, mabuhot ka. Paano mo naubrawan kay Mamang? Sa akong ginikanan? Anong klase kang tao? Wakat mag-respeto sa magulang?
1: No, Hal. Let me explain.
3: Bastante yun ka ako no, ang malakita, Jane. Nakaka-turn off ka.
1: Hal, please. I'm sorry. Sorry, Hal. Mang, I'm sorry. Sorry gida.
3: Gumaas ka sa bahay, Jane. Wala ko na ilang makita ka pauna. Wakat huya.
1: But, Hal, I'm your wife. Asawa mo ako, Hal.
3: Mag-asawa lang kita sa papel. Pero ayaw sa liging doon pa ang pagtanaw kay mo, Jane.
0: Iuli ko si Mamang sa bagay nung. Usuyan ko lang imot ibang tagapag-alaga. Nga bukon it mapanakita.
1: I'm sorry. Sorry, Hal. I'm sorry.

oras, mga katropa. Alas 12:57 na sa hapon. Nabatian natin, mga katropa, no? Ray kaya nga istorya. Ay, iba gida na, mga katropa, ro. Pagpalangga, bito dita, ginikanan. Agro, pagpalangga, ito nga sa ginikanan. Kaya, ag iba pa, gidro, pagpalangga man sa imo karang asawa, di ba? Pero hamat, sana, no, mga katropa, gaabot sa punto nga kinahangan ninyo nga mauron ra pagtrato sa parents sa ginikanan at imo karang asawa. Di ba nga ni dapat, mga katropa, nagakasundo ka mga daywa, ag nagakaintindihan, mabudlay, magali, no, mga katropa, maabot sa punto nga ra nga, imbis, imo, kung ikaw roo nga, ag, ginapad, kung kato na, ipaiba, anay mana, na, mana si mama nga ra, yan, mana si nanay nga ra, kimo, ay, ako nagatrabaho, ay, what, iba mana si nanay, pero roo bra, mga katropa, roo ginainabusot, ana, magugang o niya, ni, pagsilinuguon pa, sa mga bagay, nga pwede, pagidnanda, mga katropa, nga, ikapahamak, di ba, kaya, kunta, mga katropa, kung kita, may mga ginikanan kita ro na ay siguraduhon man naton nga nasa maayos man sanda kasi kung amat abe ro ginakatiwalaan naton nya sang katawo ra to pagali mga katropa ro pwedeng mag-aabuso sa mga bagay nga gimbilinan mo di ba agsay daton miski asawa mo paron kung ibat aro pagtrato sa imong ginikanan syempre mahapdi masakit mat anaki mo ro na aga kita mga katropa ay magubra lang kita ita tama kasi mabudlay nga ni nga sa ulihi ro pagsisisi o hato mga katropa kunta sa reka ng istorya may natunan gid anak ka mga katropa kunta sa mga na sa mga katropa natun rin na nga bukon ita amig o bukon it okay sa reka nga ano itawag ka biyanan ba ratawagon mga katropa or aga syempre maging magkasugot ga nga kung sayod niya aging amig ko bulok ko na pagtrato pwede man nga pag-istoryahan nga kaysa mag-abot sa punto nga hatuta nag-ilinawe nag-adugumugan yot ana mga katropa oras naton ang punto alas 3 na sa hapon ay mga commercial break ini kita mga katropa para magamati kita itong karanga katropa drama play drama serie aton karanga prayer ag sa inyo karanga sa akong karanga pagbalik ka pagbasahan man naton iba ninyo karanga mga komento mga katropa mabalik ako after magpila ka mga reminders kindly stand by

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo basi daya ay makapamayad man kinyo. inyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gas kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit niya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

stress, mga katropa! Alas stress, gis na sa hapon! Uy, good afternoon, mga katropa! Siyempre, manumbali kita ha sa ating karang programang X-Rated, ang makaibahan sa gihapon ninyo, si katropang Menggay! Uy, mga katropa, ano yung pamahaw? Ano rin yung karang merienda? Ano rin yung ginaprepara, gidaan ng mga katropa nga pagkaon para sa inyo, gidaan ng pamahaw makaroon nga hapon? Ay, kunta, mga katropa, may kaibahan, gidaan na kamo nga kape ha? Rukape nga makabulig, makapahealthy, makapanami sa aton karang kagawasan. Rubagong kape, nga Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, manami ra kasi anang gamit nga pampatamis ay stevia. May mga sangkap, imo mga katropa, nga makabulig ida na katon sa pangpabaskog, sa pangadlaw-adlaw. Ang makalikaw kita, mga katropa, saray ka nga nagakagainyain nga bagatian. Siyempre, may sangkap pagid. Daraya ka nga gluta, tayo nag-collagen. Nga kung sasiin, panamihino o panamion, pamiso, agpapution, nanaraimo ka nga panit. Mga katropa, sarayang kape, iyawon rutanan. Kaya magtimpla na, mga katropa, it's Santon Gold Coffee Mix. Raya, produkto ron ni Tiesto Health Incorporated. Ag pwede niyo rin mabakala sa tanan niya butika sa nga inyong paborito. Ag syempre, pwede man sa gihapon ka mag-order sa ating karang online shop. Ru Lazada, Ru TikTok, ag Ru sa Shopee. Kaya go na, mga katropa, para sa ika-healthy naton. Manami, mga katropa, mag-invest ha, sa ato niya sarili para mabaskog kita sa pang-adlaw-adlaw. Mga katropa, oras naton, alas stress on sina sa hapon. Kapartner sa ating karang programa, mga katropa, Ru Pagpurpamati at mga sunata at aton karang aklanon banda. Ay, hindi yun natong pagpabuhayan, mga katropa, para maging relax-relax kamuro na. Dahil Friday man, mga katropa, hara, pamatian na naton. Ray karang akanta nga kalmado na parang buwan.

0: stress, Benti, Shetty na sa hapon. Nabatian natin mga katropa, pila ka mga kanta, ito ito karang akla ng band. Nga ko sa siin, iga-play ra sa iba-iba karang area, isa ito karang probinsya, it aklan. Oy, good afternoon, anay, sa mga katropa natin. Nga, pauli pa lang sa nakramapan ni Magay, kasi text God, it's Friday na. Makapaliwaliwa na rin iba na ito mga katropa, ag sindu na sa mga ga-Friday night. Magdahan, gid-ana ka mo mga katropa, pero kurkulabos na kita sa aton karang at syempo makaroon niya hapon. Naging kaibahan na itong technical side. Si katropang Daddy Lods Noel Estelero. Ang sasupport ang karang station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sama man karang general manager kay Sir Edwin Garing sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinagitana sa tanan. Ramon karang big boss, Doc Remelito Uya. Kaibahan yung karara na karang beautiful wife kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, naging kaibahan ninyo sa programang X-Rated si katropang Menggay. Maglilitaw, manta kita karahin sa Lunes. Hayri ka to kita mga katropa mauman, magaur istorya. Mga katropa, sa programang X-Rated, igamang rin mga katropa sa programang X-Rated. Alin yung ta? Paalin, naratin ka nga end karapang Daddy Lodge. Pero mga katropa, si katropang Menggay at XFM 96.5 Kalibang! Katarofa mo.
1: Sana all.

0: bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Anthon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: System Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagdating sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang System Pain. Hindi ginadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang System Pain.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3,
1: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang infeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bacteria, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga. O kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. Kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
4: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium D3.
4: Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
8: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
13: XFM.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Tila ba may hangin sa tiyan?
17: At masakit sa pakiramdam?
16: Kabagyan!
17: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang,
17: tanggal agad ang kabag.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid
16: na all-in-one.
17: Sa presyong
16: magaan.
17: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine. Tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba, hindi ang epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: X F.

0: maayos ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pre-

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May lingakas, ah. Inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre kung kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigyan bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold, live testimony.
6: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3

0: Plus Herbal Soap.
1: Gamit na!
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badahor, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

greater love than the love found in Jesus.

Tanggapin po ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak. Tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon, sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kaya ito ang panalangin ng aming mga puso. Ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal na isip.

100%.